0: 20 dapat ang nagluluwas doon sa bultahikan sa indong ano ini mga saksakan. Tapos ang nagluluwas dahil nga ni Shintojis o siyempre maralaot man talaga ang appliances. O nga nyan ano po, ano nyan ang magigibo, ano ang mangyayari, diba? Sisayan man ang nagot because ikaw talagang nangyayaring negligence or kapabayaan on the part ka na leko. And if ever this negligence is proven, then they may as well be liable, held liable for the damages caused.
1: Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi.
0: Maribukon kita. Param na ako ta nag-abot na so duwang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Yaw na si Kuya Bok, buda si Ot. Ngayon pa, miss you. Pag-arog na ka ng mga linyaan kang duwa kong lalaki. Dahil na, no choice na. Arani na naman kayo ni ang Jollibee. Sa pangaral po ni Manoy Joko, natutrukisa na ni Manoy Ryan. Uy, salamat palang tabi bago ko malingawan sa mga taga-barangay dita. Especially duman sa mga kapamilya ni Manoy Ryan. Wala ko naman sa pagka-estimar sa muya, Manoy Joko. Sa ikaw galing nyo na kay buddy. Pero alam mo, pag-abot ko pa sana, eh, paano man pa na nagparada ba sana kang motor ko? Dema ako nag-expect na may bandang masabat sa kota. Masupog man mag-aram mo, nakachinila si sir mo, masabat yung banda. Uli-uli na, pag-abot ko pa sana, sabi ni Manoy Jope, ay, hindi niya ako, iyon na. pangani, alas otso, yan ang sabi ni Ryan Duman. Sinusugani ni George, iyon naman si George. Nako George, alatan mo ako. Dahil na nga sir, mainot lang nga kimito. Yaw na nga duman si Tope. Dahil na ako inanat ni George. No, unipan matindi noy. Unipan matindi. Si Weng. Si Weng. Nako Weng, alas 12, alatan sa kama. Dahil na! Naabutan ko duman. Nagpantulong plato na noy. An matindi pa pati ta si Weng, inimbitahan ni Ryan. Nag-imbitar man ki iba. Anong 6 plus 1? Anong 6 plus 1 na hoy? Karoon na ilig ka ba? Mga 20 itong kaiba ng mga riders na to. Joke man sa... Sa pangaral po ni Manoy Joko dyan sa ibog na kwarto, natuturkisa na ni Manoy Ryan Salcedo. Sa lamatunan marin na pagkaaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners! Tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000.

0: Buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

90.7. Orahan niyo sa 4 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. At samahan niyo si Ligaya sa programang Orahan Retro Morning. Oy, maganda ba ang gising niyo? Yowza, magandang morning as well as maganda pa rin ang kasama niyo. Kaya para sa inyo mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na 0913556393. Diyan lamang kayo guys, and here's a song by Q Shay. Bakit? Nabili nakatutok dito lang sa 90.7. Orahan.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
0: Radio Urag.

99.7 Oragon and Nails, There Have It, the song by Adele. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners na nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Happy birthday! Uy, talagang minsan parang mawawalan ka ng gana sa buhay kasi grabe yung mga nangyayari sa atin ngayon, sa gobyerno, sa mga calamity na talaga namang hindi natin naiiwasan, mga ka-Oragon. So let's hope and pray na maka-recover ang mga nasa ibang lugar sa Mindanao, guys, na talaga namang na naranasan yung magnitude 7.8 na lindol. Grabe, guys, talaga namang niyanig ang Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao, mga ka-Oragon. So ipagdasal natin sila kahit man hindi tayo masyadong palasimba, di tayo talagang anong tawag dyan, guys, basta yon, ipagdasal natin yung mga kababayan natin sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Kasi nakakalungkot, guys, yung nangyari sa kanila. Talaga namang nakita ko sa social media, sa Facebook, natutulog lang sila, guys, sa labas ng kanilang mga bahay. Kasi yung mga bahay ng ibang mga kababayan natin, ibitak-bitak na. So, syempre, nakakatakot kapag may aftershocks, posibleng yung bahay nila ay magiba. Kaya talagang sa labas sila natutulog. And yung mga estudyante ngayon, imbis na pumapasok sa eskwelahan ay hindi makapasok kasi, guys, mahigit 6,000 na paaralan ang talagang nadistroso nitong lindol. Magnitude 7.8 na lindol, mga ka-Oragon. So ipagdasal natin sila. So anyways, dyan lamang kayo, tuloy-tuloy lang, guys, ang ating mga tugtugan. So here's Someone You Loved. Stay tuned in only here on BIG99.7 Oragon.

0: tama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naaalala!

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

89.7. Oraga na nails, it's exactly 9:35 in the morning. They have it, a song by Shania Twain and Brian White. Yes, magandang morning pa rin. As well as maganda pa rin ang kasama ni mga ka-oraga. Ako lang to ang babaeng nakakaingat. Yes, shout out dyan sa Bigs Daraga, tutok na tutok. Maraming salamat sa lahat ng staffs and sa mga customers na nakatutok. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. And syempre, ito talagang everyday nakatutok din at talagang nakikinig sa atin. Hello dyan sa ating mga board of listeners sa Rosales Eatery. Lalong-lalo na kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Yeah, sa mga masisipag na staffs, hello kina Orion, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Maganda na ay, magandang morning din dyan sa Pacifica Agrivet. Hello dyan kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. At syempre nakatutok din at talaga namang nakikinig dyan sa ating radyo. Syempre dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family ng Danlog. Ay, gustong-gusto nila ng ating mga musika. Siyempre sa mga taga-barangay dita Legazpi City, ano, may tira pa ba? Sabi nila wala na, ubus na, ubus na. Kaya zabatiin natin dyan ang Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Entea, and Boras family. Good morning! Guys, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Retro Morning. Kaya dyan lamang kayo guys, just sit back, relax, and here's Everything I Do by Bryan Adams. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Oragon!

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Sa Bicolado, Oragon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kate.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Min's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Min's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Min's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina Girl.

90.7 Uragan and Yaz, we're back sa programang Uragan Retro Morning. At naku, eto guys, nagpahayag ng matinding pakikiramay si Senator Bongo sa

sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon na magsagawa ng agaran at kumpletong investigasyon upang matukoy ang tunay na nangyari. Yes, talagang sabi ni, as of now, nabasa ko yung mga athletes na kasama. 20 silang magkakasama doon, mga ka-Oragon, pero as of now, wala pang statements yung mga kasama niyang mga atleta. So, ayun mga ka-Oragon, giit niya maraming katanungan ang dapat masagot upang makamita ang buong katotohanan. Yes, as a mom, mga ka-Oragon, as a nanay, mama, talagang napakasakit na hindi man lang masagot yung mga katanungan mo. Hindi man lang mabigay sa'yo yung tamang sagot sa mga tanong. Talagang hindi ka makakatulog nito, mga ka-Oragon. Kinikilala rin na ang inisiyatibo ng Philippine Sports Commission na agad na nagtakda ng pagpupulong kaugnay ng insidente. So, binanggit ng senador na mahalaga ang kaligtasan sa lahat ng training ng mga atleta at kabataang sports enthusiast. Dahil talagang sila yung pride natin, mga ka-Oragon. Ano mang resulta ng investigasyon ay dapat magsilbing aral upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong trahedya. Akalain mo, yung mga magulang nung isa ni Adili, mga ka-Oragon, ni Divine Adili, nasa Nigeria pa. At talagang nakakalungkot na ganito na, guys, iuuwi yung anak nila nang hindi na humihinga. Nakakalungkot, mga ka-Oragon. So, ayan ha, sana ay talagang talagang maimbestigahang mabuti at talagang magkaroon ng hustisya kung talagang dapat na mabigyan ng hustisya itong pagkawala ng magagaling na mga atleta ng bansa, mga ka-Oragon. So anyways, dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Orient Pearl, a song, Pagsubok. Manatili nakatutok dito lang sa Nag-iisang 90.7.

0: Kiramong magaling din luluto. Guagun!
1: Salamat. Na-appreciate mo. Halat ka. Wala ka pagsabi na sa ilong. Matibay ka magluto. Ha? Malo pa. Data? Ah, kaya naman pala.
2: Mas sabigulado, Guagun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambato ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
8: Oo!
7: Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keep

99.7. Orago na niyang 15 minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Yes, magandang morning pa rin mga ka-oragon. Yes, thank you so much sa laging pagtutok dito sa aming mga programa. Of course, dito sa programang Retro Morning. Uy, magsarap na ng mga ka-oragon. Oras na naman para mangudto. Uy, sa mga nanay na bising-bisi na sa kanilang tahanan simula umaga hanggang ngayong tanghali dahil uuwi yung mga sudyante. Naku, saludo po kami sa inyo. And napakasisipag. Sasabihin nyo guys, nasa bahay lang sila. Pero uy, napakahirap ng kanilang role tuwing nasa tahanan sila. Ayan, talagang all around. So yes, mga ka-oragon, sige lang, tutok lang ha. Dahil makakasama niyo pa ako till 11 on the clock. So here's Skyline Pidyan by Elton John. Keep it right here only here on Big Love Online 9.7 Orago.

0: sa mga 90.7, orago na niya sa 32 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. Ang mga pinagkakabalan yung mga kaurago, kamusta naman ang araw ng Miyerkules? Yes, mga kauragon, hello and hi pa rin sa lahat ng mga Baskarenyos, lalong-lalong sa aming masisipag na mga barangay Tanod, and of course, dyan sa Baskaran Elementary School, hello sa mga masisipag na mga teachers and sa aming bagong principal. Oy, sa mga BHWs, of course, sa mga barangay officials, and happy Yippee birthday sa aming barangay captain, walang iba kundi si Honorable Domingo Madriday.
1: Happy birthday!
0: And happy, happy birthday, Cap! Ano barang? Yan, more birthdays to come. And sa lahat naman na si-celebrate ng kanigilang birthday today, happy Yippee birthday po sa inyong lahat. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Basang Sisiwa by Juana Cosme. Manatili na katutok dito lang sa isang 90.7 Orago.

0: Balaklak, mata ka naman mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay po ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh, kadahil ko manadangog.
1: Mas sabikulado o lagun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
4: Oh, no.
3: Atulog. Tulong beses na siya inatake. So, per may 200 ang BP?
4: Yes.
3: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
4: One, ano po, 30 over 80.
3: Tapos, per may nagpa-blood chem?
4: Yes.
5: Ang main Sonora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sonora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

90.7 Romania's There Have It, The Borrowed Time by Kyushe at exactly 10:54 in the morning. Uy, maraming salamat ha sa mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Guys, abangan nyo ng programa ni Manu Jess Magallanes, ang programang New Normal, 11 till 12 noon yung mga kaurat. Kaya dyan lamang kayo ha, just sit back, relax, and mamayang hapon makakasama nyo ako alauna hanggang alas 3 sa programa Uragon sa Hapon. So here's Sabihin Mo Na. Natili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba,
5: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entry

Plus, marami pang chances para maging winner para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye. Tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangka at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Ragon, eksakto na pong 3, makalisan 11 yung pagkoto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang huniang panlalawigan kanalbar.
3: Hindi na ang programang kompletos ricados. Puto karon mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaho Normal
4: The New Normal.
3: Uya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning.
6: Basta Bicolano, Kurago.
7: Basta Bicolano,

0: to be. Hey,
1: Odo apa? Sana bay sabay na po kita kunyari sa programa. Kunyari po nga daw ni Miracle. Yes, kan mula na po ni Dos Mil Banchi by Kisay.
0: Knows me inside out. And helps keep me.
1: Kita lang kasara bay kaso apo ni walang importante.
0: And believe.
1: Sige ang ulo ko kaso apo. Nako jokes agapi.
0: I could move a mountain.
1: Ang kaugman ko niya ni Jill o may nagabot na grasya. You know? Wala si man kami.

0: Ini po ang Team Sungkan. Tunay na magamigo Team Sungkan bakong mga hudas. Dahil na kamo magarug bakan ambog mga tugang ni Escudero bangan ng tamarantaram-taram ito paran maleta man sarang katapat mo. Pagbaba man sana paran kan sa imong kaso kaya kunika day matultol ipako ka sa Cruz.
1: If I had only one friend I'd want it to be.
0: Susurod ang department head, tawon yung onra. Niya, kung tatawon ka ng onra, bako lang yung ragang ka. Nag-sponsor man mga tukang sarong kagawad. Aram mo lang nakapalaman sa internal rules, sa'yo mo aram. Disco na sana. Kaya tabi ka mo kung mapirma ka mo sa buto ni Nuling Marhay. Ang sa'yo dong pinagpipirma, hindi ka mag-arugan sarong kagawad mga tugang. Na nagpirma ka ng internal rules, din niya aram ko ng mga nakapalaman doon mga sa internal rules. Bata ka dakulong yan mga tabong manluloko. Masiramon magkatulog, ani?
1: Only one friend left, I'd want it to be you.
0: Si Jazz Magallanes po ini, kasabay ko sa Laro Technical, si Manny Ryan Salcedo lumang sa Tower, si Manny Jose Valderrama. Panigwa po kamo din komentaryo, action switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa samayang text line 0961355693. Asin mga tugang sa Globe 0977043355B. Tangani pong sarabay-sabay kita kunya na pagkautodig di sa programa. Maray rahayan kamugtakan kan panahon. Kaya mga tugang suami ganyan itong baro medyo tranquilo ang katurog ka sa banggi.
1: That we were blessed and I feel that way still. Sometimes we took the
0: ang programang ni ito sa inyo ni Vice Governor Dideco kasabay ng mga tugan mga miyembro kang sangko ng panalawigan kanal mga kinatawan Carlos Higaso kinatawan Melissa Badesa asin mga tugang si kinatawan na Brian Narandia kan tercer de sito kanal mga ang presidente kan liga ng mga barangay sa probinsya kang Albay kinatawan Mila Balas yung nanpamayo kan SK Federation sa Albay good morning tabi kinatawan Jaga Gamboa
1: times it wasn't fair sometimes it gave a helping hand.
0: Kaswapon mga tong regular session mo, nasa kunyang bayan kan daraka. Ano ka mo, mga isyong nga? Makuro kontra ka mo para sa karayan kan daragenyo. Bata mga tugang grabe na, abanganin daw, baka mga tugang sa Maslow na si Mana may makikwaning Exodus.

Ang lokal na gobyerno kan legas sa panginoon pangatawag ni Mayor Isham Ismail kasabay na potabi ang kinatawa ang mga miyembro kan sanggo ng paglungsod. Laro na mangutang ang mga miyembro kan sanggo ng paglungsod ang kalmawutan makapagtabang sa akwarahan kan legas pa inyo. Namamatian ko niyan kan mga taga Legazpi ang tunay na tabang kan sa ilong alkalde. Arog mga tukong kampi nagigibong niya ni Mayor Isham Ismail.

By the way, parang happy 60th wedding anniversary sa kuyang ina asin ama. Happy wedding anniversary kay mama kasi papa 6 years old na po sinda. Stay strong. Sabi nga ni mga tulang maliputo kan pagibanan. Makaugma na magataman ka kan sa imong maguran. Makaugma mga tulang na paguli mo ning arong may lambingan ka sa maguran. Kaya kay mama kasi papa happy 60th wedding anniversary. Tunggay pa rin na ganyan si hermano. Senior citizen naman si hermano. Ako ano yung babago maging senior citizen? Anong na taon pa po? And sabong kayo sa muyang kaugmahan dalanta si senteng taon ng kasalan sa muyang ama o sin ina. Nagmumundo man kami mga tugang bikosan sa muyang pagiriba sa barangay. Sa rong mga tugang sa pinakamaigus Ming Beach W. Nagtalikod na mga tugang sa kinaban si Erin Montero Regalario. So inatake siya mga tugang kasabanggi. Kaya sabi ko, umaon pa ni historian mi kaning duwa. Sabi niya sa kuya ngayon, what so you to? Is your uniform ko ba ya tabi a medium sana? Upo tabi, small sa, oh, sabi pa niya sa kuya ngayon, what small sa lang sa uniform ko? So di ako mga tugang aram na kasabanggi pa mga muka, buko maso mino sa last years nin pagkabanggi. Siya mga tugang ginadana, dinarapa man ko taana sa hospital. Alagad mga tugang sa kamunduan. Sabi nga ni kinuan na siya ni Malda Diyos. Siguro na yun hanggang dyan lang ang sa imong ano, hanggang dyan lang ang sa imong edad. Sabi kan kaguro na hanggang digdi ka lang magserbisyo. Si mga tao rugod nila yung kamugta kayo. Iyon palugod nila yung pigukain ni Lord. Sa mga tulugod mga tugang yung piga, ayon na pigukain ni Lord. Our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Kaya sabi ko ni mga tugang, kan ako nagparailang almost mga tugang 2 months nasa simbahan na, nasa hospital ako. Sabi kan pagiriba ko, deka po mo niya kay Puan, may mission ka pa sa kinabana. Uy, di sige, nalugod niya ako. If I had only one friend left, I'd want it to be. Kung talagang may mission pa sa kinabana, sige na, oh, giving. Then ako ma-question pa. One who

makamundo, mga tugano, pag-arog kayan na alos kasabay-sabay mo po sana, kaoro mo po sana, angkogman mi kanyang duha. Pag nagkakasabay kami kanyang ni Ellen sa bangko, sigang karawan mi kanyang ni Helen. Tapos pala, matalikod ka na sa kinaban, pababayaan mo na kami. Makamundo, ano, kasabanggi pa sige ng pagkontak ko mga tugano, maringan ni kasabagot na kaoron ko si Ivy. Nakaoron ko man si Freddy. Ang solamenting karawan may kayo ng mga tugang pag nagkasabay kami sa bangko sa PNB Daraga. Pero may kami kayo nagkakasabay, sigang kanchawan ming doon. Maoron kami, makamuro mundo ano? It made the dream come true. If I had only one friend left. Kasi bago, piga po din ako ang aki. Iyon man mga tugang nagtataglooan ng loha ko because aram ko man ining mga tawong ini. Aram ko man kung guraan ay kadayo po sa kuya maging ang sedang ama. Kadayo po sa sabi ko, makamurumundo, ano? Salamat po sa pamilya ni Helen Montero Regalario. Condolence po, lalo sa yung buwang aki, si Angeli, katapos si Ivy, and yung sa kagum si Freddy. As in, mga tugang. Makamurumundo, ha? Hindi ko piguna na magbubayaan na niya kami, nag-uron pa sa nakata. Solamenting taramon kayo sa kuwad. Sa akin ba yung yes mulsan, amun ako na. Bata na kung gusto kong ipatay si Mukuta na mid-large. Ay, bingin nga sa tabagang niya ako nakalugsa sa ako. Kaya nen, aram ko yon ka na sa kagurang na. Itong pigsabi mo sa kuya na uniform nito, okay na. Para batay ka, sabi ko, dog pa sa imo pag naruduman ko sa inot na kabanggihan kan sa Ranta Cruzan sa barangay mi. Sabi mo, nasupog ka mag-adun. Sabi ko, mag-adun ka. Sabi ni mama, mag-adun ka. Huwag mo na kung makita kong yaon na siya. Kaya ayaw kan lang mga tugang ang buhay. Sabi nga ni, na mailing mo, nakaugmahan mo, kasabay-sabay mo.

ato ka magpana ba mga barkada asin mga kabarangay kapamilya no kung ang kapamilya pagturing mo ba ko pero mga po sa kapag mga barangay officials kan si tentang barangay kan ligas pa sabi nga ni mga tugan barangay pigtatabangan de pigtatabangan magtabang kamo bako na magtabang kamo bako na poros otek ang pigigimo nindo ko ni ka sabi nga ni mga tugang saro mo sa mga nagluluwas na guidelines dapat ang mga tugang kun ni ka malalaog bilang barangay official at least mga tugang college graduate ka. Dalang ta sabi nga ni ang gabos sa function kasarong barangay official yao na executive legislative in general sabi puro kong naglaw ka mga tugang sabi nga naglaw ka dyan basta na maigwa lang naglaw ka niya kasarong ka antarog ka niya arog ka no bako yan mga tugang ang rason dapat igwa ka mo kikanya-kanyang abilidad igwa ka mo kikredibilidad igwa lang sarong banwaan mga tugang ligdi sa almay sa masarong dasimana mararang pawo ng mga empleyado. Nga paano katabi mayor, masarong simana, masarong taon ka pa sana. Ano

Again and again, happy 60th wedding anniversary sa kuyang ina, asin ama. Ako mga tuwa ngayon na po yung edad ko. Dahil ko mabubuhay kung dahil magurang ko. Iwa ganon. Bakog ba mga tuwa na pagwili mo ngayon? Kami kasi mama. Ang solamente nga po ito kay mama. Ma, so mga pantalong ko ganyan ako kulang saro. So t-shirt ko niya ako ganyan kulang saro. So brief ko niya ako kulang saro. So panyo ko niya ako kulang ng saro. Nagabot naman kay mama. Ba, nagkaw na pa sa ayam ko. Hay na niya ako pa sa mga manok ko. Nabilang mo pa. One friend left, I wanted to be. Ang lokal na gobyerno kan daraga sa Panginoon at pangatugang ni Mayor Vic Barrete kasabay na po ang gabos sa miyembro kan sanggunian sa Panginoon at pangatugang ninda kagawad na bang kagawad pilua si Mansi kagawad na ayan makasina. Siyempre po ang sa kuyang mga magagayo na kabarangay. Good morning tabi sa Panginoon ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po ang sa kuyang bilog na pagribo sa Council na nagantabay na pong inapagot at siyang salo sa pinakamaigus ming BNS. Good morning tabi kay Maling Alma. Gloria, si Mangki Padinga, pre na siya ng bilog na familia. Good morning, tabi siya kina Leia Manzanilla. Leia, good morning. And of course, mga tugang kimono, Willie Milena, sa mga maigusming barangay Tanon. Good morning, tabi siya. Indoka, bosa siya sa Salawat. Condolence pa sa pamilya ni Frederic Galario. Madi Atun, good morning. Kaya ganyan, ang alam ko tuloy si Maling Alma pagmata ko. Makamarumundo, ah. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, Kitito Tony Laguno. And kaya may kapamilyang Roel Lotorinha, mga Marinho, Lotorinha, Marinho. Well, no, good morning, no. Ready na kita, no, yeah. And good morning, mantabi sa maigus na kapitan, kan Barangay Balinan. Good morning, Barangay Captain Malo Mirandilla. Kasabay na po si Manu Ikoy, ang Ikoy, sinang bilog niyang pag-iribo sa council. Nalagantabay na po niya na pag-good morning. Hard road. Good morning, Lucy, diyan sa Barangay Pandan, Kanda. Good morning, asima nagpapaabot ning good morning sa bilog ng mga taga Dilapas, si Kagawad, Romeo Lozano. Primo, good morning, tabi sa imo.

And good morning, one time. Isa kabos pa yato kami kung nagkantabi ng utang magpagaga si Kapitan Narcing Monel, ang Kapitan na may alama, ang Kapitan na may pagkasabot, ang Kapitan na araman gabos. Sabi nga niya, mga itong ibang may abilidad, yung may kredibilidad. Dahil na po kami mag-arog pa, kansa ito yung mga national officials sa din kamuktake, as in demon mga tugang sa mga politikong diktataw mag-rum-rum kansa mga tabong nagtabang sa inda. Maring Mercy, good morning. Aleg Racing, good morning. Mantabi ki Mading Soling, kinang Mila, good morning. Kinang T.C. Velasco, ang maigusin yung presidente kan Baska, nagari kumasa yung mga tugang inaalapit na lambigan.

Kaso hapon ko tanap por sigido mga tulang sarong miyembro kan sanggo ng bayan kan dalga natawan daki magkakanigong award. An municipal accountant kan banwa anin dalga. O iyo, kay puhan pa. When we were together. Oi, good morning, Tabi Kilisa, ang pinakamagayon na staff sa mayor's office kan talaga sabi ni Sir Errol Mayor.

Oh, Ann Sing, good morning, Ann Sing. Helps keep me together. Hey, man, kami pwedeng magsuso sa inyo. Tama, kami ang ginibo mo kagawad magkasinag na sabi nga ni Aramon, niya tatakin na kayo po natawan kayo magkakadagong onran mo si pala accountant kan daraga. Sabi nga ni Aramon na may ginibo ang kapiruan na pot. Ano nga niyan? Nareresolveran mo ang mga problema ang pinagatubang kan banwanin daraga, particularmente ang kakulangan ng budget mo.

0: Ang sakbayang future naman ni Good Morning Tawi kay Maling Doris Lozado yung mga tugang sa barangay Mungalungkan Dragasin. Orgulyo ko po na maging second father kan sayang aki. Sa maabot mga tugang na June 18 ang kasal gigibun dyan mga tugang sa San Ramon Norato. Yan po sa barangay Tagaskan Daraga. Good morning sa inyo. Good luck.
1: Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair.
0: Data, may award man data. Awan kay award sarang resolution ni Pinasar. So, di mga tugang nasa butalan resolution, kinakaipan mga tugang na magagi muna sa ano. Kang binasa ni Kagawad makasinag, so nakapalaman sa Antio Naru. Sa pundo mga tugang sarong Kagawad, ano si Kagawad wa Sorsogon, na sige man mga tugang papel, sige man ang pakyot niyan sa loob.

0: Grabe pa rin. Sabi ko kay Salvat, congratulations sa kuyang ama. 6 years old na sila. Oy mga tugang, sa oras po na 21 minuto sa makalisa nalang sa 11 din paggawto. Makakasabay taan na sa pinakamatibay na tagapagtaram kang SSS sa Bilog na Pilipinas. Although mga tugang na-assign sa digdi sa Bilog, sa Bicol Region, sa Legazpa City. Pero mga tugang, sabi nga, ikan makaigwa kami ng activity ka na kaging December. Sabi mga tugang kan SSS Manila, sa rin sa pinakamatibay na spokesperson. Talagang sabi nga, darling of the press. Ma'am Net, good morning tabi. Love kita digdi sa Radyo Oragon.
1: Yes, good morning Sir Jess. At sa gabos po na kantabay ngunyan sa Radyo Oragon, maray na aga po sa ito
0: guys. Oo, no, kami dalanta ang mga seniors, ang mga pensioners ngunyan, sobrang kaugman, abutan rin ang ulok nila because sabi nga ni, naka-receive ito siya, nakang early roll out, cancel ang pension for the ngunyan at June.
1: Yes, tama ka po Sir Jess. Good news po para sa to yung 4.1 million SSS pensioners. Mm-hmm. Kasi nagpuun na po ngunyan na June 2026 ang early roll out gaining pension hike as part po ang expanded relief program na pinatao tapos na po yung mga miyembro and mga employer o mga employers pensioners para po labanan ining epekto kang inflation sa pagtaas kang presyo kang langis dulot po kang krisis sa gitnang silangan.
0: Pero ang mga pero ang mga empleyado kang SSS naman pwedeng labanan lang ba ano pagtiyos nilang taram ko man tranquilo ang buhay kan mga taga SSS.
1: Minamati man Sir Jess, magkipapaano.
0: Oh, namamati ma, namamatian man pala. Pag-una ko dahil...
1: Yes po. Siyempre, minamati pa din. Oo. Pagtaas ka ano, pang presyo ng langis.
0: Oo.
1: Kaya po ang ngunyan, asahan ka po again, nag-start na po actually yan last June 3, 2026. And continuous po pagtaota ka in yung increase na sinasabi. Tapos, part po ni katong pension reform program, supposed to be po nakatala ni inyong taong mo din na...
2: Ano po ito?
1: Pagkaigwani financial assistance kaya pinaagad ka na pang-release kay E. Oh. Ngunyan na June 2026. Kung sahin po, makaka-receive din 10% increase ang sagot po mga retirement and disability pensioners. And 5% increase naman po para sa sakuyang mga death and survivor pensioners.
0: Mm-hmm.
1: Samantala naman po itong mga pensioners na or ma-file pa lang po ng retirement or death claim. Ito naman po sa inyong kapagpang sa inyong contingency date po June 2026 hanggang August 31, 2026. Ma-re-receive din naman po nindang sa inyong increase muna na September 2026.
2: Mm-hmm. Okay. So, maswerte ang mga pensioners because sa araw kami natawang tulo si Daki magkakaligong beneficyo. Sabi ka din naman kinakaipo na mag-alat pa si Daki for the month of September. June pa sa Lakuana.
1: Yes po, kinaagad na lang 3 months. Tama ba, July? Oh yes. 3 months po, marireceive na po yung daily 10%. For example, kung sa itong pension is 10,000 pesos, so 10% po kayo is 1,000. So 10,000 plus 1,000, starting June, magiging 11,000 na po sa itong pension.
2: O, masorti sir, may paglagdag ng pang-load lalo sa mga gurang na aktibo pa sa pag-pace mo?
1: Yes po, tama po, Sir Jess.
2: Oo. So aside kay ni igwa pa kami kay emergency loan now. Ngunyan da ko na kapagod sa mayroon pa sa salamat. Dalanda sa pingataw ng emergency loan kaya sa ating opisina. Within 3 days, walang pwede ng mako ah.
1: Yes, tama po Sir Jess kasi madali lang po talaga pagkuha ka ni nalunaan akong qualified na magpang member na madali lang po talagang processing.
2: Mm-hmm. So igwa sa mayroon na papabot yung info na within 3 days now nakakuha na sinakansal ng mga emergency pensions. Ano ito yung emergency law na pinagkakuha ng SSS. So therefore, talagang sabi nga niya, ngunyan, di ka ng tula kabigin, pagkabuto sa impresyo talagang namiwan ka mo.
1: Tama po ah. Salamat, Sir Jess.
2: Kaso lang, sabi kang sarong nagreklamo sa kuya, kanakong lang nakapila duman, tama ano, kanakong lang nakapila duman. Kaso lang, itong nakapila niya ako, nagpasirin ka mo duman sa SSS, nagduman ka mo talagang itong so last day kang payment.
3: Sige po, pag ano, deadline po talaga medyo nakuligi ang tao sa opisina. Okay. Kaya pinag-advise na din actually kung mga members na ng mga mabarayan, may iba din po kitang ibang payment channels na pwede po nitang aprobidyaan. So pwede po sila magbayad through Bayad Center or sa SM Payment Center. May mga accredited banks din po kita nag-accept ng payment. Provided po na ibang payment reference number ang sa kung member or employers.
2: Yes, so, now, appear po kayo ding roll out kan pensions kan mga sa pensioners in emergency loan. Ano po pa mga service yung pinitawag niyan kay SSS?
3: May pinitawag din po kita ang loan condonation, loan penalty condonation program. Yan naman po para duman sa mga members na iko pong past due short-term member loans. So again, pwede po nitong i-apply ng condonation of penalty. Pwede ka mong mag-apply through installment or full payment. And ang application po pa yan is online. So, dahil na po nito papayadan ng penalty, ito na lang po principal and interest.
2: Oo. Now, hindi nga po sa kuya, ang pag-find na po tabi kang debt claim kung online naman, debt claim?
3: Ang debt claim po pwede i-apply na online kung survivor pensioner lang ang ma-apply. Pero kung ikaw po yan ni dependent children or parents po ma-apply or legal heirs, over-the-counter po application.
2: Over-the-counter, Mangyao. Hindi pa saro pa. Nawara po sa SS number ko. Paano po ginagay ko makasecure? Nag-submit na, nagpag-ibo na po ako ng affidavit of loss.
3: Yes, so pag-abot naman po sa SSID, dahil na po kita nag-i-issue ni Unified Multipurpose ID. So, pero may in-offer po kita My SSS Card. So, itong My SSS Card, dual function na po iyan. So, aside sa pagiging identification card, nag-function na din po yan as ATM card. Kung saan pwede pong i-disperse or makuha itong sa kuyang mga benefit or loan applications. So, for the application, yes, di na po kita nag-issue actually. Ang SSS office, di na po kami nag-issue ng ID or Unified Multipurpose ID. Pero may nag-offer na My SSS Card through our partner banks, China Bank and RCBC. So first procedure, kailangan po yan i-apply online sa SSS website sa www.sss.gov.ph and then mapili po sa ito kung anong bank ang pwede, kung baga po sa ito kung paano nito sa ito My SSS Card. So pwede po yan through RCBC and China Bank.
2: Pag nawara daw po, pwede pag anong gibuhon pag nawara ang ID? Kasi may affidavit of loss daw siya. Ano pa po dapat niyang gibuhon kung pwede po daw siya makasecure kay another ID?
3: Yun po, My SSS Card po, pwede po siya mag-apply for the My SSS Card.
2: Ah, okay. So, ang advice ko lang kayo, kung may siya totoo mag-online, pwede magpasirin niya sa ibang opisina?
3: Yes po, pwede po kamo magpasirinity sa SSS office. So, may mga e-centers po kita na pwede magpasirinity kasi online po yung application.
2: Tayo ba naman, no? Difícil pag ano ba nag-telecord na sa kinaban? At yung sa pamilya, bago siya mag-telecord sa kinaban, aram na niya. So, pamilya din, madidipisil yung pag maganap-anap yung mga documents sa kinakaipan. Habang buhay pa siguro, dapat sabi nga, gibuho na ang pagi, tangan yung pag-abot ka ng oras, yung problema.
3: Yes, tama po, Sir Jess.
2: Oo. So, ano pa po, Ma'am Net? Because sabi ka rin, namimiss mo ang mga programa kang SSS because aram ko man talagang pag-abuto servisyo, talagang yaon ka mo sa pagtabang sa mga members.
3: Yes, so aside po dyan, may tig-offer din po kitang condemnation para sa itong mga employers. Pero kung may nagkikot po ng income loss, so may puwanta lang po itong financial statement na received ng BIR. Para po matabangan na sila na magbayad po sa indang delinquencies less the penalty na po. So for more information, pwede po kang magpasirin sa SS office and ikaw po kita accounts officers na naka-assign per employer. So pwede po kang magpa-assist. And for more information regarding this relief program na pig-offer po kang SSS, pwede na po yung ma-check sa SSS website www.sss.gov.ph. And please follow our official Facebook page, i-search lang po Philippine Social Security System.
2: Oh, ano ma'am, let me sir, pagkaputigan, siya daw po security guard. Ang main office daw nito is in Quezon City. Na may mga deduction daw po sila digdi sa local, na paano daw po sila makahabol?
3: So, actually, required po yan, bayadan agad kang employer nila. So, pwede po sila mag-iuli mo na, mag-communicate sa employer na may kaipuhan na bayadan based duman sa pag-verify ng takansayin ng SSS records. Kasi importante po updated syempre ang contributions na para madali din po kitang maka-file if ever po maka-file kitang mga benefits or loans sa SSS.
2: Oh. sabi niya, aloy na po kami, 1.5 years na po kami, may deduction.
3: Oo.
2: Kung maabin, kung maabin po kami ng emergency loan tapos salary loan, dumami po na araman na may deduction, di ba palang po pikuhulog? Wow! May mga information po na araw kayan.
3: Ang gig-ibon po kayo, actually, dapat mag-i-coordinate muna si this employer. Pag may pwede po talaga nabayaran or na-remit sa SSS, pwede po sila mag-file ng complete affidavit regarding po sa non-remittance of contributions, and that is subject for investigation po ang opisina.
2: No, man, may monitoring ka po sa mga security agency kung nagko-comply sila sa pag-ulong ng contributions sa mga empleyado?
3: Yes po, actually may mga accounts officers po kita na nag-monitor po kaya compliance ng mga employers pa.
2: Although kang sarap ay
3: mga... Usually, yes po, usually po pag mga security agencies nasa pag more than 100 employees na po yan, so covered na po yung kang large accounts.
2: Okay.
3: So yung accounts officer naman po ay nasa Naga, si, yes po, si Ms. Loriaga.
2: 21 daw po sila yung security guard.
3: Kung 21 po, kung tapos siya nandiyan sa Ligas, probably po, account iba po yan.
2: Asayin po, pag more than
3: 20.
2: So, pwede pa lang siya mag-file. Kaya saan pa niya nagpaparatek sa kuya? Ang problema niya, bako lang siguro diyan sa SSS, kundi pati pa sa side ang sweldo, because almost 1 month na rin sweldo. Kaya sabi niya kung paano matabangan.
3: Kaya po, ma-advise na lang, sir, pwede lang po siya pasirin yung DPO, and dapat po kung ma-file kita ng complete affidavit. Ikaw niyong proof of employment, arong kang certificate of employment, o kaya po, ID, company ID, or pwede kayo po payslip.
2: Yes. Talagang most probably magnet, dapat tugo sila yung mga documents to prove na talagang empleyado sila. And then, paano? Dahil man niya po silang pipipirmahan na payroll.
3: Payslip po?
2: Oo.
3: Pwede din po itong certificate of employment or company ID. Di ba iwasin na kayo itong sa security card ID? Pwede din po yan as proof of employment.
2: Mm-hmm. Sige, pagdaroon ko na lang po yung sa'yo, ano? Tapos ang pagdaroon ko rin may pinatawang kamo din affidavit duman sa mga mapiling complaint.
3: Yes po.
2: Oh. Yung nga nag-apol sabi niya, nagdaig ko pa po na check kung nagluwas na po so increase sa pension ko. I-check mo na lang po tabi, isalang na lang nindo ang sedong ano, isalang na lang nindo ang sedong ATM card na naman nindo maraman kung talagang nag-abot na so. Kaswari lang po yun ni Ma'am Net, naglaog niya sa inda.
3: Ano, depende po kasi siya sa bank crediting, pero as early as June 3, 2026 na i-credit na po yan sa mga bank. So pag ano naman, pag credit naman from the bank to the pensioner, depende po sa bank crediting days. So pwede po sila mag-agad ng statement of account naman sa banko para ma-check po ninda kung naglog.
2: Ah, dahil man pala niya ma-check, so ATM ka doon na, pigsadla niya, yawang dumanda sa pig-utangan.
3: Ayan lang.
2: Paano kayo naman ay, dapat bayad, kung nag-avail ka mo kang loan sa ACCS, dahil ka muna kay guwaneng problema, ka mo pang nagkakapot kang ATM nindo. Kasi ining pigutangan nilong mga private ano lending institution, talagang kikwa na agad kang ATM nindo. Kung nag-file ka mo duman sa ACCS, dahil ka mong problema, bako manet?
3: Yes po.
2: Imagine, no?
3: Actually, may take-offer din po kitang ano, pensioner na po yan, ano?
2: Okay.
3: So, may take-offer din po kitang pension loan program. Actually, yun po, lalabanan tayo itong mga loan sharks na inaapod na pinigay pong collateral lang sa inyong mga ETF. So, sa SSS po, again, may take-offer na pension loan. Mababa lang pong interest rate, 10% per annum. And, kumbaga, safe na safe kasi payment po i-kupano lang sa itong mga ETF.
2: Paano ang question niya? Kung ang SSS member, ang SSS pensionist na po, kung pwedeng maka-avail kang emergency loan?
3: Yung emergency loan is for the members lang po. Yung ang in-offer po sa mga pensioners ay yung pension loan, and yun na po, early release kang sa itong pension para po sa relief program.
2: Oo, masulit. Ining pension loan, no, talagang sarawad ako kayo ni because mabayad kayo after 7 months.
3: Yes, pero may ano pa niya, times 12 kang sa itong pension ang pwedeng ma-avail up to 300,000 pesos for the retiree and disability or retiree pensioners, and 150,000 maximum amount for the surviving spouse.
2: Sabi ni 1315, sir, good morning po. Ang disability po, pwede nang maka-filing disability claim?
3: Disability claim? disability.
0: Oo.
3: Kung depende po sa medical records kung ma-qualify for the death claim. So, oo, may mga SSS records po or may mga medical records po kita tigre-require and i-evaluate po yan kasi itong SSS physician is qualified po to avail the disability pension.
2: Diabetic po ako, sir. Stage 2 na po. May mga documents man po ako. Ano isa, doktor? Ano po?
3: Yes, so pwede po ipa-evaluate na lang sa, ano, sa SSS physician.
2: Ah, okay. Kasi may ID naman po ako na disability.
3: Uh-uh.
2: Kung arugan ko na ka-diabetic ka na, ano ka na may PWD kayo, ma-file naman akong disability. Ako may ano naman. Kaso lang, hindi man ka nailog sa defekto sa lawas. Makakonsensya man na ma-receive ako kan monthly pensionali sa SSS. Tama ko pa man ako, hindi man nailog actually yung PWD ako. Sabi ka nun yan, kung nakurong tabi isin ang kwarta kang SSS ko niyan, ta-advance ang increase?
3: Mami? Actually, ano, tungkol po yan, sir, actually, duman sa, ano ni President Marcos, at tabawalan sa mga pensioners at mga employers na maka magkikon yung financial assistance during this time po, nagkakitang crisis na nararanasan inflation. Kaya yan din po ang tabang na pwede kang i-offer para po sa mga members at mga pensioners ta.
2: Iyo. Basta po inyong increase, okay na po inyong, condonation, okay na. Talagang sabi nga niyo, mag-i-enjoy mo niya ng mga SSS pensioners at mga SSS members sa mga servisyo pong pigdataw nito because of this program.
3: Yes po, tama po, Sir Jess. And yun nga po, for more information po pala kayo mag-check sa SSS website. Lalo na po itong mga maharap claiming emergency loan, itong condonation. So, pwede po yan mag-check sa itong SSS website.
2: Sabi niya, kung ang condonation po, naka-file po ng condonation, ano na lang po tabi ang babayaran ko? So, interest o so principal?
3: Ang babayaran na lang po is principal and interest. And may option po ang member to apply for full payment or installment.
2: Ah, full payment or installment. Iyo po.
3: Yes po.
2: So, ma'am, let me say, kapag naglag na information, please go ahead po.
3: Yes, once again, i-advise na ang gabo sa mga members and mga employers na mag-register na po sa Satuyang SSS website sa www.sss.gov.ph and please follow our official Facebook page. Search lang po Philippine Social Security System para palagi lang po kitang updated sa mga bagong programa ni SSS. Once again, thank you, Sir Jess. And sa gabos po, lagihinan niyo po niyan sa Radyo Oragon.
2: Kami lang po rin sa Radyo Oragon. Welcome na welcome po kami. Wala na po tabi para sa karahayan ka mga miyembro kang SSS sa Bilog na Pilipinas, especially ang probinsya kang Albayas, yung siyudad ka ni Caspi.
3: Salamat po marahin, Sir Jess, and Diyos mabalos po.
2: Okay, salamat po, Ma'am Net. So, pagtuon yung ulos na mga kasabay kayo niya ng pagkakaligli sa programa para mga tugon sa mga binipisyo pinagkatawang mo niyan. Kami social security system.

0: Abante kita mga tugang sa pag-ulay-ulay ng pagkaaga. So, advance, ayaw, congratulations. Sa lahat ng mga tugang si Kagawad Warren Miraflor, kan Barangay Sanpon. Talagang nakagulpihan yung mga tugang kansa yung pension. Ang pension kayo yung mga tugang nag-abot mo tabi sa 50,000 per month. So, times 10%, igwa siya mga tugang ka-additional na 5,000. Maswerte tabi si Kagawad Warren makasinag kan Barangay, ano. Mga tugang sa oras po na 40 minuto sa makalisa na rason sa inyong pagkoto. Sarap pang orgulyo kung makasabay pa kunyan na pagkaga. Ang sarap pa sa pinakamatibay na kagawad kang dalaga. Dalantay, walang kaming mga kapotan follow-up kunyan. Kikagawad na makasinag. Because ikaw na siya mga tugang kipig approval na ordinance ang sanggunihan para po sa pay increase as inyong pagkabagibuling niya sa possible provisional terminal sa dalaga. So mga matibay na membro kang sanggunihan panalabay ka, dahil siguro nabasa ning maray kaya. Kagawad na. Good morning, tabi. Live po kita ligdi sa Radio Ragon.
1: Maraming aga tabi, Jess, and maraming aga man sa aga po sa naghihinay nyo kang sa imong pandiurag na programa.
0: Iyo po. So, wag mo kami siya na nalilap may kinakasabay po. Sino po mensahe mo ginaray sa mga taga-daraga?
1: Ano sa ito yung terming mensahe tabi, Jess?
2: Umanta na ka rin eh, magtrabahan para sa ikaka-asenso kang banwa. Okay. Suportahan ta ang sa ito yung mayor para maging mas marayang pagpanalagang karabahan.
0: Opo. Sir, inutom ko po tabi, ano, ini po tabi, sir, na sabi nga inyong fair increase sa daraga, so diba po yung na-aprobaran because diba po yung piling i-implementar na ilang ta, sabi nga, igwaki technical, nagigwaki kinikit na problema. So, ano na po ang dinig mo kayo ni kan sanggoy ng bayan, especially po you, bilang saru sa mga kagawad na may alam?
2: Actually, tabi, Jess, ang gigibuhon ta, mapay kita ki motion for reconsideration sa sanggoy niyang panlalawigan ng probinsya para i-reconsider ang sa indang naging desisyon duman sa tuyang pinasang mga ordinansa.
0: Opo. Ini pong isang gunang, ini pong superior increase talagang nasabutan niya, ano talagang may technical problem kita naman because sabi nga yung business ang gunang bayan of Daraga, nakamagtak naman sa gunang panglungsod of Daraga.
2: Nga, sala nang siguro pag-encode tabi kang sa sekretaryat na kaya nailag sangguniang panglungsod tabi.
0: So, talaga,
2: so technicality lang tabi to tabi, Jess. Okay. Pero syempre siga asumilta na nasala typographical error tabi, Jess, ang nangyari.
0: Pwede nasala dumang sulap ta, paano sir?
2: Nasala sa laptop tabi kang pag-encode and ito na reparo kang sa tuya sigurong pinirmahan.
0: Oo.
2: Ito po na reparo ito.
0: Ang talagang disinido na kita na mag-issue na dandara ka?
2: Siguro sa rona nga ng mga sinyalis.
0: Oo.
2: Na pasirin na sa pagiging syudad ang manuha hanggang daraga.
0: Basta may matibay pagkagawad makasinag, mangyayari yan.
2: Nasa mayor yan, kaya kung si Sayman ang mayor, lalong-lalo na si Mayor Vic.
0: Oo.
2: Kung sa iyang didesidera na maging syudad ang munisipyo kang daraga, sa tuya iyan na susuportaran kung yan suportado kang mayoriya kang mga namamanuhan kang daraga.
0: Sana din kagawad na maging epal, magpapansin.
2: Depende na tabi yan, Jess, basta ang pinasabi ta, arumang kang sa imong prinsipyo sa pagsirbi sa mga tao, labas sa karahayang kang kadaklan, okay kita dyan.
0: Now, ini tabi, sir, na inot mo talagang nag-ibo ka ng effort, nagkagawa ka ki-public hearing, committee hearing, para po sa pag-aibon yung probationary terminal ang daraga. Now, ano po ang nangyari kayo ng pag-abutusan mo ng panlalawigan? Because ang aram ko mga sa duman, mag-review sinda, and yun kung talagang nailing duman, ibubuntak nila sa recommendation na salidahan. Now, aram ko po, ganyan, pig-agad ang pagkamukikanakulakul pang mga requirements kanyang sanggunan ng panlalawigan kang albay. Ano po ang hindi mo kayo sa sanggunan ng bayan bilang Panginoon na otor?
2: With due respect tabi sa mga membro kang sanggunan ng bayan, gigibuhan ta ki motion for reconsideration as in ipapahiling ta sa inda na review power kang sangguniang panlalawigan sangkod man sana sa determination kung itong pigpasar na ordinansa is within the power of the sanggunian.
0: Uh-huh.
2: So gusto sabihin yun, pwede lang sila mag-object o mag-oppose na ibalik ang ordinansa kung dahil sa poder tanga sangguniang bayang kang daraga ang pagpasar kang nasabing ordinansa.
0: Uh-huh.
2: In so far as the wisdom kang ordinansa, bakuna tabi yan sa cloud pang review power, pagsangguniang, palalawigan, po dahil klaradong maray sa Section 56C ng Local Government Code na ang determination ba sa nakang pag-review ninda is kung nasa poder kang sangguniang ang pagpasa kang ordinansa.
0: Oho. So sa madaling taramon po, ang pagpasar na ordinansa kang sangguniang bayan kang daraga is nakapasabi na niyong pasado duman sa nakapalaman sa Republic Act 716 o Local Government Code of 1991.
2: Iyo tabi, Jess, kung ihiringon sa legal opinion kang legal attorney kang probinsya, nakasaduhan na it is within the power of the sangguniang bayan to enact legislation in the exercise of police power. Yan mo doon very clear. Ang nakalaag lang siguro duman, nasa la sa appreciation, upagsabot kay itong penultimate paragraph na nakalaag duman na dapat ngaya igwagi implementing rules and regulation. Sa saduyang pag-adal tabi, Jessica Batas, ang IRR ang nagigibukaan mayor, executive branch, pag-uyan trabaho kang legislative branch.
0: Okay. So, therefore po, ang once na rin po rin kang sanggunyang pandalawigan, nangyibumalik ni sa sanggunyang bayan para mag-ibo na po kay IRR?
2: Iwala man tabi kami kaan po rin na mag-ibo kay IRR.
0: Okay.
2: Ang gustong i-suggest kay itong legal opinion na laagang iprovision sa pag-ibo kay IRR which is unnecessary dahil mga po kay puhang dahil nga ni itong ordinansa kompleto na ito sukabos sa prosedimento kung paano ang pag-implementar kang ordinansa. Yaon na tabi na kapalaman sa ordinansa mismo.
0: So kung sabihin pa lang tabi, simpon sa pagkaon, yun ang gumanggabor sa Ricardo, kung sa pagmaunit na sana, ang problema niya tatapig sa luman pang iunit ka mga miyembro kang sanggunan.
2: Tama tabi, Jess. Yaon nagabos, nakapalaman na tabi duman sa ordinansa. Siniguro ta ito, nagabos na mga kaipuhan sa pag-implementar. Yaon na tabi, pati itong supik sa sabi ninda, nabantayan and must be in accordance with accounting and auditing rules sa mga income na marireceive. Yaon po nakalaag mismo sa ordinansa.
0: Oh, so ang nagpagwas po kay opinion gani ang sanggunyang panlalawigan o ang chairman kang Committee on Transportation na turo tinatawang bayan na Randia?
2: So po, committee ba man sila tabi and yan nga ni ang satuya man na pigahapot na dapat may resolusyon na pigi-issue ang sanggunyang panlalawigan because the committee itself cannot make a review on its own without the approval of the sanggunyang panlalawigan itself.
0: Kaya ang pagkakaroon ko pa, ano siya pagkansarong resolusyon o dinasa kansarong sanggunyang bayan, kansarong-sarong munisipyo, ang pag-refer kang secretary kang sanggunyan to the respective committee, and after that, mapa-upload din committee hearing kasama niya po tabi so author, kang ordinasa plus the legal council of the province.
2: Yes, and ma-report sinda sa sanggunyang panlalawigan. Mag-ibo sinda ang report and itong sanggunyang panlalawigan, iyo ito ang ma-aprobar or ma-deny kay itong rekomendasyon ninda.
0: Okay.
2: Makupuyan trabaho kang committee ba sana, kundi may approval tabi iyan ng sanggunyang. Alam taman sana tabi na ang sanggunyang panlalawigan is a collegial body, parehas kang sanggunyang bayan.
0: Yes,
2: ang committee ba naman makadesisyon kung daing desisyon sa collegial body, parehas ba tabi yan sa barangay?
0: Yes, tama, oo. Narito sir, nasabi ko as para sa inyo, sabi ko, before ko tayo ito pagbabalik sa sanggunyang bayan kandarag, I think dapat sabi ko, na-discuss sa plenario na ini, ibabalik yun sa sanggunyang bayan for correction.
2: Tama. Tama ka tabi dyan, Jess. Tama ka dyan. And yan sa hiling ko, sa nung pagkukulang, duman sa kaipuhan na ginipo.
0: Kaso hapon, after na nagaya ko din sa sanggunyan, daraga, nagpasila ko naman sa sanggunyan panalawigan para makuha ko ang sendi kinatawan na Randia. Kaso lang nagtapos sila sila, siguro mga 7 o'clock na in the evening.
2: Iyo po, iyo po. And at least, we will try na koreksyonan and siguro, ilatag na duman ang batas mismo tapos mga desisyon kang Korte Suprema kasabay man dyan ang DILG legal opinion manumod sa review power kang sanggunyang panlalawigan.
0: So to make long story short, Abil, sir, kami po nagpadala ng surat sa sanggunyang panlalawigan kang Albania.
2: Within this day po.
0: Okay.
2: Within this day po.
0: Yung manangga, dapat man siguro na Arukende, kitang terminal, nagreklamo kita dahil ang dalang terminal. Tapos, naging muna ka muna yung pagin mo niya, di mo pala ma-implementar ng tama.
2: Because... Yan nga po. So, ang pinag-iisip na dyan, ang pinagsasabi ta, na garong ang sanggunian, panlalawigan, gagamit na nila sa ilang judgment sa pagdalagang kang munisipyo, which is wrong.
0: Correct.
2: Dahil ang pagdalagang kang munisipyo, dapat sa judgment yan, kang sanggunihang bayan. As in, ang review power is limited only duman kung ang ordinance na ginibo o resolusyon na ginibo outside the power of the sanggunihang bayan. Iwan lang po yan.
0: Oh, okay, sana matulong siya sa magandang panibalag. Now, sir, maapot pa ako sa imo. Now, ang barangay, igwa kami ng internal rules, ang sagunang paglungsod, sagunang bayan, panlalawigan, and even the Senate and Congress, igwa kita kipiga po na internal rules. Now, sir, pagka po sa internal rules, sabi yung pig-approve niyan kan majority, then pig-approve niyan kan majority, then nag-apiksan siya ng signature sa ang kaya na IRR ka internal rules and procedures kan pagiging mo ng session.
2: Iyo tabi, ang rule tabi kayan, arog kayo ni. Basta ibang mga sanggunian, like sa barangay, sa munisipyo, o sa probinsya, maski sa Senado, o sa House of Representatives, dapat may kwanihan, rules of procedure. Di ka-aproba na niya bago nagpupuon ang pag-deliberate. So, on the first day of session, iyan muna ang itutukar. Mag-a-approve duman.
0: Para
2: so, pag inaprobaran, opo, pag inaprobaran niya, Daddy Chess, ang mangyayari, iyan na ito, ang susunodun mo.
0: Kaya
2: ka pwede duman magbalga sa imong pinirmahan. So, kung gusto mo na mabago yan, mag-amend ka kang rules of procedure.
0: Opo. Now, ako pa ako sa'yo, nag-cover ako sa sanggunan ng panlalawigan kang albay. Sabi ko, ang mga resolusyon na nagtataon yung congratulations, re-refer mo rin sa sarong committee. And after that, in the following session, ipoposin niya para maging one sarong resolusyon. Now, nariparo ko sa dalagang kasapon, kaya ikaw kinag-i-insist na sabi nga ni ma-approve ng sarong order resolusyon na nagtataon yung on sa sarong, sabi nga ni, medyo bako makatubog-tubog na department head.
2: Ayan ang pinatarap na Jess. Kapos sa naglalaog sa sanggunihang bayan, dapat nagsusunod sa prosedimento. Kung ay ka magsunod sa prosedimento, dapat i-deny iyan kang sanggunihang bayan. So, ano kayo ng pigigibutan? Nag-insister kita tabi, Jess, na magsunod sa prosedimento. Dahil itong resolusyon, the EMA certified as urgent kang mayor, dapat mag-agi ito sa regular procedure na i-refer ito duman sa appropriate committee. Iyan ang rule dyan.
0: Kamu sa'yo, nag-action ka mo pag certified urgent kang mayor ang sarong resolusyon?
2: Iyo tabi, yaon niya nakapalaman duman mismo sa rules.
0: Okay.
2: Na kung certified urgent, you can dispense with the third reading. Mm-hmm. On the same day na iyan piglaog, pwede na po iyan aprobaran on second and final reading.
0: Ngayon dyan po sila pagtoning award, bako man ito urgent, ano sir?
2: Sa hiling ko, ako sa Kuya Tawidis, bako, and ang posisyon ko sa mga aruka ng mga recommendation, kung ika, sa rukang government employee, pigsiswilduhan ka, nag-recommend ka, kung nagigibo ka, kang trabaho mo.
0: Tapos, ang bahay niya talaga yan, eh, nagsiswildo siya ka na.
2: Trabaho yan, pigsiswilduhan. Kung pigsiswilduhan ka, data mag-i-expect ka, na may recommendation ka, trabaho mo yan.
0: Ang listen ko, alam mo nga, estudyante sa rukang private, just called Union Government School.
2: Yan,
0: talaga,
2: yan, pwede yan. Pwede yan, kung may mga nagkagibong maray, para sa Darada, pwede yung gibuang recommendation, araw kang naging top-notcher. Recommendation yan, dapat ko man yan, empleyado. Pero kung empleyado ka, pigsiswilduhan ka, pigigibo mo dapat sa trabaho mo, dapat nata ka man i-comment kung yan sa trabaho mo mismo.
0: And aside from that, ang mga compensation na nakukuha mo sa government employee, nakukuha mo man ka, boss, yan at nakinakipal araw ka yan.
2: Yan, tama tabi Jason, ang sa kuyang pananaw. Di mo kayo po na i-comment ang sarong empleyado na nagtatrabaho kung dapat natrabaho mo niya.
0: Opo, opo. Now, sir, kunyan, kumusta na po tabi sa problema ta sa budget? Because, aram ko, kanginot, grabe na po tabi ang sa iyong pag-aaral, grabe ng effort na ginibo para sabi nga niya, maglosan katotohanan. with regards sa paggamit kan pondo kan munisipyo, especially itong paggamit kan talaga community college, na sabi nga ni Roman ko talaga kipiglalao man mas kipapurpano itong makukulik lang naman sa laong ng tulong bulan pwedeng magamit sa pagbayad kan kuryente. Ano po na i-implementar na ini?
2: Ahala na tabi ang aksyon ng mayor, na pinirecommender na tabi yan at kibuhan kinanararapat na aksyon. Mm-hmm. So, executive action na tabi yan, Jess. Mm-hmm. On my part, on the part of the Sangguniang Bayan, nag-ibo na tabi sa trabaho. Mm-hmm. So, we'll just wait kung ano man ang magiging reaction ng chief executive duma sa satuyang propuestong rekomendasyon.
0: Oh, taaram ko sir, kung nagtuko ka, makusabi mo, pigumautay ka. Nainin ko po tabi na talagang sabi nga din, dakul ka nga discovery na dapat awan kayo magkaling atensyon ang tourism code, ang municipal internal revenue code, naging mo po yan. So, pag ang mag-council sa implementation, na approval na nyo, naging mo rin sa dong rule, talagang nasa sangguniang, nasa executive na po yan.
2: Tama tabi, yes. Araw man yan kang sa barangay na pag nag-ibo na, so ma-implementar na tabi kayan. So, chief executive.
0: Opo. Now, ikaw po, ano bilang siya magkang-apro na gigibuan kayo magkakani kong pagi para matawan kayo magkakani kong tabang mga nasa vulnerable sectors? Now, ini po nag-ibong yan sa tabang man kang paisin.

0: την ρόζερ ελοκέισον σάιτ.
1: Μισό λεπτό, σε ρωτάω να ραμπαρμένο.
0: Δεν έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Σε σάγκα. Νάγκα. Κύπο που να πει τα καλιά. Νάγκα. Κύπο που να πει τα κάνει την privilege speech. Έπεινα. Σετ κοντά από ακόμη τη ρίγκ. Σάγκα τα την αλαστό. Κέα. Ο γουστό μου τα άραβ που τα κολκαμπά τα άραβ. Αν όμω τα awarding κάνει relocation. Σάιτ. Sung pamarakalan dyan, at least mahiling mo tabi and makataw ka maling sa iyong opinion, mano mo dyan.
1: Yes, sir po. Now, inisip tabi sa itong pag-amendarkan municipal, itong sa ito baga po tabi na kasabay mo naman sa mga parasira, baga pinginimitan. So, ano na po ang status kayo ni?
0: For implementation naman tabi ito. For implementation naman tabi ito, Jess.
1: Oh, sabi kayo nag-text ako eh, Sir Jess, ang solaminting pakiuron ko kikagawad makasinag kung pwede tabi mapanimbag na so mga nagkinabangkan Daraga Community College.
0: Kayaw na tabi yan sa Office of the Mayor, bahala na tabi si Mayor. And at the same time, ikahalat ko pa na matapos itong transcript of stenographic notes duman sa pinibutabagang committee hearing manungod sa performance ka sa iyong trabaho kang municipal accountant. And di ko finalize na tabi ito, Jess. And sana, pag na-finalize na, mag-ibot na itong kwantabi, nasabing report, tapigigibot na tabi itong report.
1: Yeah, inong transfer of stenographic notes. Ano sa inyo, pasino ng pag-ibot kayo? Ito medyo na ipanay-submit sa inyo because kung ako nasa sarag, na-discover mo yun, November pa po?
0: Daiman, Jess, mga marks iyan. So ito mo lang, so... So, nagkaigwa kitang investigasyon sa pignotarang municipal accountant na ang trabaho lang niya para quit, para lista. So, ikonta na lang ko, Jess, na matapos na ito and maikwanta na tabi, magibuwanta na.
1: Yeah, kami po nag- Now, kung ano pa po pwede yung ma-action na ni Mayor Vic, ano po ang gigibon kansanggo niya ang bayan through you as a chair, ang saro sa mga lead committee na nag-conduct po kayong investigation?
0: I-repeater ka naman, Jess, pa-kwanta na araw kayan na gibuhon dapat ang dapat gibuhon. And bahala na kung ano tabi, Jess. Pero ako nagtutubod na si Mayor Vic ma-action dyan sa gigibuhon sa tuyang rekomendasyon. And halatong tatabi, siyempre pig-adalan pa man yan ni Mayor Vic na importante man tabi iyan na mga desisyon na gigibuhon tabi niya.
1: Sabi nga niya, pag-aroon ka ng desisyon, dapat ang sarong leader, ang sarong chief executive, dapat may bayag, bako so nervyos. Sabi nga niya,
0: sa hiling ko, kaya iyan ni Mayor Vic, pero dawat ang oras, dadalan na siyempre ang maapektuhan man kayaan, pakong simpleng epekto iyan sa sarong empleyado. Kaya nawanta ning tiwala na gigibuhon ni Mayor Vic ang dapat gibuhon.
1: Yan po tabi sir, i-review niyan through the municipal legal officer kang Daraga.
0: Iyo tabi, and base dyan sa pag-review, siyempre, si Mayor Vic naman tabi kaya ang ma-desisyon.
1: Kasi kami, nag-afoot man kami sa office ni Kang Simon Subo, sabi ni Director D.C. Punsa ng Braga is, kung talagang get trust and confidence sa salang local chief executive, pwede siyang magwaki. So sabi nga ni, para man sa iyo na pwedeng makatabang niya sa pag-asensokan na lugar na sa iyong nasasakupan.
0: Tama tabi, and within the power man tabi yan ni Mayor Vic, and sigurado ako na gigibuhon. Ngunyan na bulan, pwedeng magibuhon na tabi yan.
1: Oh, now kami sinig sa Radyo Ragon, kami mga taga-Daraga, nagpapasalamat kami because June 30, sarang taong na bilang niyang lukansangon ng bayan si Kagawad Makasinag. Dogma kami because sabi nga niya may mga nagkakaturog na ordinansa, may mga nagkakaturog na bagay na hindi dapat natatawal kay, na hindi natatawal kay magkakaling mong aksyon kang mga previous. Kaya magpukaw ka na bilang niyang lukansangon ng bayan kang Daraga. Nariparo mo po, tabi na aro ka na problema. Kaya congratulations po sa loob niyang sarang taong na pagtukaw mo bilang miyembro kang sanggunian bilang municipal official kang Daraga. Proud kami sa imo.
0: Salamat tabi, Jess, and lalo akong mahugma kung ang sarong Jess Magallanes is makaiba ko sa trabaho dyan sa sanggunian bayan.
1: Paano daw? Ayun, wala kasi may muna magkako sa'yo, magkakibareta para sa imo. Wala daw magkakasin.
0: Ay, magkakibareta. So talagang trabaho.
1: Hanggang istasyon na ako.

0: Sir, tapos barangay, magmao na ako?
1: Okay lang yan, Jess. Basta ang araw po na sobra na ang experience sa pagtapang, pagtrabaho, dapat na tawan man yan yung recognition.
0: So, sir, sir, matunan na sa pagtaon ng oras. Siguro sa agad sa mayan, takatangan yung madiscovery tapata. So, ini mga na-discovery ito dyan sa mga pigtao yan sa relocation.
1: Salamat, Abid. Salamat sa firming pag... suporta sa satuyang mga desisyon at pinigay ko para sa Banuak ang daraga. Salamat na maray.
0: Okay, mga tugang si Atty. Ayan Makasinag, ang salo sa mga pig-respeto, miyembro kang sanggulang bayan kang daraga. Sir, salamat tulong sa pagtaoning oras sa mga kasabay at kagungan ng pagkaaga. Arog, anag, kay Pan, mga tugang sa barangay Sarpon, arog, mga tugang kikagawan nga rin Mira Flora. Ay, mga nga, ang masulong na barangay official kang kinako, good morning, kikiamin sa ito. At siyempre, mga tugang kita pin, medali dyan sa barangay market site. At maling ay, dyan, good morning. And good morning, man, kikagawin Marcoso, Gabi, good morning, si Mas Yabera, good morning. And siyempre mga tugang kaya nito yung James Ulibanis ng Kiso Malasi, good morning. Kagawad Rony Maniduna, good morning. At si Mansi Kagawad Dayan Marmilla Malihanakan, Barangay de La Paz. Roro, liba. Captain Miraflor, good morning. Asin sa kabasyat, kami ko nagkantari ng pagkakasalamatuloy yung Maraya. Salamat po sa karakan mga miyembro kang sanggol ng panalawigin kang almay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor D. Reco. Sa karang po ni Asim Road, Salado Technical, si Manoy Ryan. Asin naman sa tawa ni si Manoy George. Ini po si Jess Magallanes, minawalat ng Tataramon, ang barangay Pigtatabangan ay mga tugang Pigtatabangan. Adios, Marino, to Bicolandia, happy lunch time.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor, Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Horacio Imperata, labang sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Da'y kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
4: Sa Bicolano, Oragon!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: honest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky stall partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Coming up next.
6: Engimar Camonias.
7: Pakinggan.
6: Mapapakinggan.
7: Si Kasanggang Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Si Kasanggang Engimar Camonias.
7: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
6: Nationwide.
8: Sumasa himpapawi ang programang
6: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias,
8: isang mamamahayag at KBP accredited.
6: Makinig na
8: at maging bahagi ng programang
6: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng

0: aluminio, casanca, calusuga.
1: Casanca, at calusuga.
0: Engimar, Cambonia.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani.

0: monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin. Na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha. And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha, mahuhusay Uragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa kaping may herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco, at ito pong Mark Cafe with brown rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents, ito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha. Maray na aga, at nawa po kayo'y maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province, ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar po ito. Salamat po ng marami, ha. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan ang po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po ay effective at safe po tayo dyan, mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Maynilaan, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. At sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman, talaga nagkakape tayo. Di dapat Mark Cafe yan. O kaya po ay Mark Choco or Mark Cafe with brown rice.

0: Tay, sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya maraming pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahagi ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon, Romblon ha, itong bahagi ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito, mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha, mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po kayo maging malusog. Mga kasangga kong naikinig, ang ating pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe. At maya maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggat Kalusugan.

0: Star Cafe. Kapeng suabet natural.
1: Mga kasangga,
0: akala nyo tapos na?
1: Aba,
0: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
0: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
0: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
0: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated? Yung ating mga parents dyan, kumusta po tayo? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kailangan pa rin po tayong mag-alaga ng ating sarili para po naman sa ating kalusugan sa pang-araw-araw. Di po natin pwedeng pabayaan yung ating mga parents. Kailangan po nating laging paalalahanan, ha, na sila ay magpalusog ng kanilang pangatawan. Marami pong mga parents ngayon na talagang masyadong busy sa kanilang mga gawain at nakakalimutan din yung kanilang kalusugan. Kaya dumarami ang mga nagpapagamot, ha, sa ospital dahil po sa kanilang mga hindi kanais-nais na nararamdaman. Mahirap din pala kapag ang karamdaman po ay lumala, sapagkat unang-una masyado rin pong magastos ang pagpapagamot. Buti sana kung tayo po ay sobra-sobra ang naipon sa ating pagsusumikap, pero ang mahirap dyan baka kulang pa doon sa ating sobrang pagsisikap at napabayaan naman yung ating kalusugan. Dapat ang unahin din po natin ang ating kalusugan at syempre kasabay yung ating paghahanap buhay. Huwag puro hanap buhay lamang ang ating inaalagaan. Alagaan din ang ating kalusugan para sa ganun ay hindi po tayo magka-problema sa bandang huli. Ani? Kaya kung ako po sa ating mga parents, kailangan po natin ng exercise tuwing umaga, at least 15 minutes. Tapos uminom ng maraming tubig at sabayan po naman ng pagtumar ng mahalagang kapsula. Nariyan po sa mga drugstore, pharmacy, ang My Capsule Herbal Food Supplement. Ito po naman ay binabanggit namin sa Himpapawid sapagkat unang-una ito po ay nilikha para po sa inyo. At bago po ito ilabas sa merkado, ito po ay pinag-aralan ng gusto kung makatitiyak po tayo na matutulungan ang kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Yung mga piling-piling sangkap na pinagsama-sama, yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Kaya ang ating produkto, My Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C, ay effective at safe, syempre, mga parents ko, ano?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: So, ang mga ingredients, yung ilang mga nabanggit po natin itong mga nakaraang araw, yung Agaricus Blasimoril Mushroom, yung Ampalaya Extract at Banaba Extract. Ang ika-apat na sangkap po natin, mga parents kong minamahal, ay ito pong ating barley grass. Ano ba yung barley grass? Sa totoo lang, damo lang naman to eh, pero iba ang kanyang kagalingan para sa ating mga parents kung ito pong barley grass ay atin pong matitake or ating makukonsumo na kasama po ng ating Mark Capsule. Sapagkat yung klase ng barley grass na inihalo po do sa ating kapsula ay tinatawag nilang premium, sapagkat maliit lang naman yung kapsula, so extract po ang ginamit na barley grass sa ating My Capsule. Sapagkat kung ito po'y hindi natin isasama ay nakakapanghinayang din po ani, sapagkat itong halamang ito ay mayaman sa dietary fibers na mahusay po naman sa ating bituka o kaya sa ating colon, at ito po ay nagsasaayos ng bowel movement, ano, mga parents ko. At nakatutulong din po ang barley grass na sangkap nitong ating mar capsule upang makaiwas sa sakit sa puso, at malaki rin ang benepisyong nakukuha sa barley para naman po panglaban sa diabetes at matulungan ang ating katawan para naman mapanatili ang tamang blood sugar. At ang barley grass ay maraming vitamins, minerals, enzymes na nagsisilbing antioxidants para naman maprotektahan ang ating katawan mula naman sa mga free radical damage. Yan po mga parents kong minamahal, ang isa pa rin sa sangkap ng ating Mark Capsule, kaya ito'y nauubos sa merkado sapagkat maganda po ang resulta, maganda ang epekto para po sa mga tumutumar po nitong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. So mga parents kong minamahal, meron din itong sangkap na insulin extract, ano? Kaya alam naman natin pag sinabing insulin, ano? Ito po ay isang miracle plant na mula po naman sa bansang India. At ito po ay tinawag nilang insulin plant. Ito po ay may scientific name na Costus ignus. Ang halamang insulin ay isang medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa bansang India ay magic cure for diabetes. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ito ay malaki ang naitutulong mga parents kong minamahal para magbigay ng lunas ng taong may type 2 diabetes. Yan po, ha? Insulin plant, insulin extract powder. Nasa Mark Capsule po yan. Kumbaga, kung tayo po ay naghahanap ng kapsula na kung tawagin natin ay single herbs, huwag na po mga parents kong minamahal ang hanapin po natin yung Mark Capsule, sapagkat may mga panukat po ang paghalo ng mga herbal extract. May mga panukat. Kung gagawin po natin na halimbawa sa isang kapsula, yung pinaka-herbs niya ay isasama natin, bagamat may panukat po yan, so maaaring extender na lang yung karagdagan. Kaya mas magaling na itong ating mga extract na pinagsama-sama sa isang kapsula, marami kayong mapapakinabangan. Yung mga hinahanap ninyong mga benepisyo sa isang kapsula, makikita po natin sa mga pinaghalo-halong herbal extract na naging sangkap naman ng ating Mark Capsule. Ano? So sa susunod po mga kasangga, isusunod naman natin yung ibang mga ingredients pa rin para mas malinaw po sa ating mga parents na ang ating Mark Capsule ay naglalaman ng mga mabibisang herbs. Yan po ay bali 12. So maliwanag na binanggit ko po yung agaricus, blasimo del mastro, ampalaya extract, banaba, tapos ito pong barley grass at insulin extract. So mayroong nabanggit po tayong 5 na mga sangkap ng ating Mark Capsule. Ibig sabihin may ilan pa ring may paliliwanag natin o may papaliwanag tayo na mga sangkap pa rin ng Mark Capsule. Ang mahalaga sa lahat, mga parents kong nakikinig, hani, ano man po yung ginagawa natin, huwag po natin kalimutan na tayo ay mag-take ng kapsula isa po sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po sa hapon, isa rin na pwedeng tumarin. Sa tanghali naman, kung ako pong tatanungin ninyo, ang tinutumar ko naman ay yung pong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang purong vitamin C. Ano? So, sa umaga, sa hapon, yung po namang Mark Capsule. Maganda ang pakiramdam ng isang tao na tumutumar ng ganitong klaseng kapsula, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya sa ating mga kasangga na ikinig, tayo po ay mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masungsing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansa ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumine na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: Capsule araw-araw para always kang healthy. Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
1: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay, nako. I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangkap para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Tonight, I got you. Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good morning, ma.
3: Good morning.
2: Hello.
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Po, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Lola, yung pinadala niyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
7: Yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Kumus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
7: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Nakaw, wait na kayo sa balita. Ang Magchoco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Doon ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
0: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
9: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa

mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: 1. Sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Basta

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bila-bila ang pansit, bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, Miki Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bila-bila ang sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Lim nagabus.
4: Ang names mo sa Center Main Branch ay matatagpuan.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ilin niya anak ang batugan na sing babaero mong ama. Hashtag nun yan, buhay pa.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detail at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibene, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Ito, ito yung maestra mo kung ang ito.
6: Mapabaak na punta.
7: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Oo, bukol.
6: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano ito, sabi sa imo?
7: Ang ano niya, ma'am.
6: Wala ng bigon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
8: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7,

0: libre, si Rui dito.
1: Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7. 90.7 FM.
2: Radio Uragun.
4: The most memorable.

90.7 Oragon News. There we have it, the song by Natalie Cole. Yes, welcome mga ka-Oragon sa programa Oragon sa Hapon. It's all about 3 p.m. Yes, kasama nyo walang iba kundi ang babaeng nakaka-M. Kaya para sa inyo mga group greetings, sige na push na send sa aming number 09613556393. Samahan nyo ako guys ha. Huwag na huwag kayong aalisin, huwag na huwag maglilipat because more great songs are coming your way. So here's The Only One by Lionel Richie. Stay tuned in only here on the Big Double Line 9.7.

0: nasumpa ako. Dahil kumakaon. Anak, tapos na tayo magkaon. Marugas ka na.
1: Pasabikulado o hagod?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

0: tayo.
1: Nagtutugod ka na kayang bagong ng kwarta ang ugali din sa rong tao? Ay, dahi, di ka lali magagong? May kwarta o dahi? Raot ang ugali mo?
2: Masarikulado o hagod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemix. Kapatang lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba,
7: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Ano pangaran mo?
9: Edwin Toski. Ang kipagulang mo kayo, ano, naka...
8: Ano dangig mo dyan? Katarata?

0: Quezon State Block 7, Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mama sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urag.

99.7 Orago na Nyanz. It's 15 minutes after 2 and definitely kasama nyo pa rin sa programong Oragon sa hapon. Walang iba kundi si Lady L. Yes, magandang afternoon, most especially sa lahat naman nagsiselebrate ng kanilang birthdays ngayong araw ng Miyerkules. Hello po and hi sa inyong lahat mga ka-Oragon. At naku guys, justisya ang sigaw ng nanay ng Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia.

mga kauragon. Grabe talaga namang sino ba naman ang hindi nagsusunog ang mga kauragon na hinihingi mo yung hustisya. Akalain niyo mga kauragon, ito pa lang si Rene Clert Bartibonia, ang 2025 palarong pambansa Mr. MVP. Kaya talaga namang hindi natin masisisi kung marami ang nanghihinayang, marami ang talaga namang nalulungkot na talagang maagang nawala itong ating MVP. So, nasawi rin sa insidente, pero hindi na natin kalimutan guys, ang isang Nigerian foreign student athlete na si Divine Adili na talaga namang nalunod din nasa aktibidad ng kupunan. So, mga kauragon, condolences to all the family.

Kahit na alam naman nating mahirap makapag-move on. Marami talaga guys ang hindi makapag-move on kahit hindi mo pamilya to. Talaga namang madadala ka mga kauragon. So sana mabigyang linaw kung ano nga ba talaga yung totoong nangyari. So kung walang foul play, ano ba talaga yung nangyari mga kauragon? So sana ay masagot na talaga. So here's how deep is your love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Anong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on

99.7 ang orag na niya sa Honey My Love, So Sweet at exactly 2:34 in the afternoon. At kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng Kaela. Yes, hello po and hi sa inyong lahat mga ka-oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin. At syempre, good afternoon sa lahat ng mga taga-Maruroy Daraga, lalong-lalo na dyan sa Makiniana family, Astillero family, Bahamundi family, and sa lahat-lahat ng families dyan sa Maruroy Daraga. Syempre, good afternoon din dyan sa Ilawod Daraga. Magandang hapon dyan sa Irish Carinderia. Hello sa ating mga drivers na poging-pogi ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga Rawis B and Legaspi Daraga Route. Ayan, magandang hapon. Uy, tutok lang guys. So, huwag na mag-alis and huwag na mag-ilipat. Here's Let the Love Begin by Gino Padilla. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Wow.
1: Marites ka ng Marites.
0: Eh ano ngayon?
1: Ikilala mo ba si Marilo?
0: Sino ba yan?
1: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Mas sabigurado o ragun?
3: Tuhod, siko, baywang.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Oh yeah.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragun sa

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kami-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sa gibing,

0: Putuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sabigurado, Urakun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ni

0: Niyo,
1: itodo lang inyong pagsali
0: dahil sa J-Mart Todo Panalo.
1: Todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangkat Kalusugan.
0: At syempre sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Draw Season 4.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: The most wanted love songs of the 80s.
6: I can't fight this feeling.

0: Tita,
1: kadi tabing ilusyonaran aki mo.
2: Aw, nyata, kaya mo siya buhayon.
1: Ay hala, condolence po tita. Dahi ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Sarikulado, uragon!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil eto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keep it

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
0: Para sa inyong quality refill ink,
1: punta na sa Inkport Enterprises.
0: Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, clean solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451, o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
0: You want it!

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
0: tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
3: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NILS Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NILS Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NILS Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: The most wanted love songs.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang main Sumunga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang main Sumunga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sumunga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edwin Bonson. Kita mo lang ito, Edwin.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Muya, kaoperahan.
5: Hindi
4: ka nagpa-opera.
5: Dati po, hindi ko na nabuhin ng parang alapaap.
4: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
5: Nag-nilipis na po ang alapaap.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, pulisus na siya.
2: Ang main sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulogan pa yung kong. Anong dagang ko natutulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digdig?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninis Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtigang ko dito sa Means Wellness Center. Two months pa lang, nakamatay lang ang karahay. Hindi na ko tinatapin na para kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
5: Arroyo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagbiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, Kim.
5: Tumutin po kami 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
5: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po sa po.
4: Wala na yung
5: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
5: Bukol.
4: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
4: Hello, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw na.
2: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Tulong.
2: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
5: Yes. Yes.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangam po. So, sa puso po. Pagkatuso po po noon.
2: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
2: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
6: At na beses.
2: Anong makulog? Sa tulak?
6: Sa tulak.
2: Very ano?
6: Mag-auson.
2: O ngunyan na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nadal na managparakulog.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan.

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang nararamdaman mo?
4: Makakupo.
2: Hindi mo maibuka?
4: Hindi. Nahihilo ko palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
4: Isang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
2: So, sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
4: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
4: Salamat
1: po. Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
2: Anong mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikit. Hindi ako nakakatutog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Yung po yung minskot.
2: Anong unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
5: Nakapaganda na po.
2: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano pong pangalan? Ano mo?
5: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Minskot.
2: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pagdumi po, dati minsan din nakagumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Wow, yung pagtulog mo?
5: Maganda na po.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center, Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, anong pangalan mo?
6: Miglalos Kiming. Medyo matangay ang nalawas sa mga damon, ang bitan, tukod.
2: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
6: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
6: Maray, ano lawas ko ay garo. Ang pagpagturo, kumakuking lang po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Hindi
2: mo. Maayos na? Maray su kape?
6: Hindi po.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center, Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, anong pangalan mo?
6: Miglalos Kiming. Video matangay ang nalawas ang mga damon, lalutukod.
2: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
6: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
6: Maray po. Maray, lawas ko ay garo.
2: Magaan?
6: Magaan.
2: Pagkatulog mo?
6: Pagtulog ko ba, okay lang ang
2: po. Ayun, sa pag-CR mo?
6: Hindi
2: mo. Maayos na? Makaiso kape?
6: Opo.
2: Ayun.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
7: Anong pangalan?
6: Pilimina at natulog. Nung matulog inintiad ko, tapos inihita ako pababa. Saka ang mata ko, ano, malabo.
7: Nakailang linis mata ka na dito?
6: Kung apat na niya.
7: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
6: Luminaw.
7: Luminaw? O kung dati?
6: Kung ako nabasin, nagpaparaluwa.
7: Ngayon, hindi na.
6: Ito pa lang may ano na ako.
7: Madaming dumi, ano?
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifasque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifasque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
2: Ano ang patutuo mo sa Means Diyos sa aki mo?
8: Mabayin ko. Nagralang to ang grado. Galing po ni Miss Juice.
2: Dati ang grado niya pera?
8: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donut.
2: Hindi. Nagkaigwa siya ng mga ano. O honor.
8: May sa usiyang 89. Nag-ding 92. Tapos well, with honor siya.
2: Tapos healthy.
8: Oo. Yung okay. Pinagtaba man. Hindi siya mag-smoke. Siya magtakaan.
2: Active.
8: O active. Tsaka ano yung...
2: Ayan ang pagkakaiba kang Miss Juice. Sa dahil nakaka-Miss Juice. Ano?
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
7: Hello ma'am, ano pangalan mo?
9: Opo, si Dolores Lagsa.
7: Nakapirang bulan ka ng detox?
9: Naka-duwang bulan na po ako akong nakad...
7: Kumusta ng mga nawara?
9: Ay, napakasarap po talaga kay namatiang ko po na nawara po ang paghaldat sa nula. Tapos po yung gusto po talagang mag-ian na po ang
7: pamati. Mag-ian na ako na magabat. So kung magkambitis mo na pigmamati mo da piad mo?
9: Tutulang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
7: dati, dahil ka nakasakal?
9: Nakasanap ma'am po. Kaso
7: pero hingal. Tapos makulugo ng piad mo, bilabitis mo.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifasque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifasque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
10: Ito si nagkulat ng mga tiyan sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa kirahalan, higay salamat po.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
11: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
12: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Hindi mo na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manap na ba maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
1: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa, tiyan ko po, nga para kulog.
4: Ano ito? Day ka na nga nga po, pampulog?
5: Hindi na po talaga.
4: Parang kulang ka lang nag-inom?
5: Mag-1 month lang po.
4: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos yung pagangos mo, ano nangyayari sa emo?
5: Parang matutumba po ako dahil ito yung
1: ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Bulok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Kidoran Branch ay matatagpuan sa corner Bulok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Kidoran Albay. Beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo, tatay.
4: Itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-vlog cam ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Lim nagabus.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: May benitong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Pwede yung maestra po kung angkit ko.
4: Mapabaak na punta.
5: Tapos sabi ko, dahil lang po ikaw magpabaak. Ay, ti ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
4: mga bukol. Ang mga nahiling mo siya?
5: Opo.
4: Ano sabi sa imo?
5: Ano niya, ma'am?
4: Wala ng bigon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
6: Yung pumila ko allergy. Isang linggo lang ako nag-treat na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Anong pangalan?
7: Herman Pangulan po, taga-Pili. Matagal na kung hindi nakakatumi ng ayos.
4: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
7: Tatlong araw po nakita ko na epekto.
4: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
7: Ay, hindi lang. Maganda.
4: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
7: Magaling na.
4: Maayos na?
7: Makasaw, hindi na ako hinahapo.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Fest Marifoske Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
8: Kapatid ko po si Jinroan. Dati po siya ang pinutirahan na hindi niya. Tapos after 6 years bumalik yung sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang pinutirahan ulit. Kasi bumalik po yung doktor. Tapos ang ginawa ko, dinalakas siya dito. Pero hindi nalakas siya dito, lupay-pay talaga. Halos pag lakad natin, matulungan ka ng sumulakad. After 3 months na ng supplements, ngayon okay na siya. Nagkakasalamat po sa Mimi's Wellness Center.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Fest Marifoske Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
9: Ang problema ng mata ko, parang may mga tuloy-tuloy sinibubaga ng mga gano. Tumutumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
4: Tagal na yan?
9: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
4: Nawala na yung mga ano? Sabi mong sinulid?
9: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drops.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan
2: Buwan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
10: Hello, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
10: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo?
10: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na?
10: Malinaw-linaw na.
4: Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
4: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes ba.
2: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Ano pong pangalan mo?
11: Maria Exaltacion.
4: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
11: 180, 170.
4: Pero ang taon na po yan?
11: Haloy-haloy na.
4: Nakatry ka na kang kapi ko po. Pero ano saan na sa BP mo?
11: May 128, 121, over 70.
4: Ngunyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
11: Ngunyan.
4: Mami, ano ang karahayan kang kapi mo sa mata mo?
11: Naglinaw-linaw ang mata ko.
4: Tapos?
11: Tapos, itulog kang payo ko, nagbura.
4: Di anong gigimong pag nalulula pa?
11: Hospital.
4: Hospital. Ngunyan po na nakainom mo ka kang kapi ko. Ano ang kagayon ng kang kapi na? Day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
11: Mayo na kung lula, mayong suka. Pati pag ito normal na.
2: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifasque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifasque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
6: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-treat ng mga na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Ano po pa pangalan mo?
12: Sixth Beatrice.
4: Ano ang masakit mo?
12: Aling tiil ko, aling paa, aling tarutun, aling payo, aling mata.
4: Di ka po nakakaturog sa kulognaan?
12: Hindi po.
4: Kasi ng bukol mo sa tiyan?
12: Hindi.
4: Nagpa-check up ka?
12: Nagpa-trasawa.
4: Iyam ang nailing. Pero daan bukol mo?
12: Sabi.
4: Pero ang beses ka na, ihi, mag-aga.
12: Isang po.
4: Bukol mo, gulano ka dakula?
12: Gahit po, daraw.
4: Ay, dakula na. Ngunyan, pirang bulang ka na po, nag-inom kang supplement mo.
12: Nasa po na siguro.
4: Kumusta na po sa mga makulog mo? Kulog kang payo? Kulog kang tuhod? Bitis?
12: Mayo na.
4: Mayo na. So, bukol mo, nakapa mo pa?
12: Mayo
4: na. Dahil na nagkukulog?
12: Dahil man.
4: Maray, so pag-detox mo?
12: Maray.
2: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifasque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifasque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
4: Ano ang nararamdaman mo?
11: Makakupo.
13: Hindi mo maibuka?
14: Hindi. Nahihilo ko palagi.
13: Pag binubuka mo, ilang buwan ka na nakahiga lang?
14: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
13: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
14: Pinawisan na po ako.
13: Tapos, hindi ka na nahilo?
14: Hindi na po. Namulat na po.
13: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
14: Hindi po.
13: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo!
13: Tatay, anong pangalan mo?
15: Desiderio.
13: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
15: May natutulogan pa yun ko. May tinagdagan ko natutulog.
13: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
15: Yun lang.
13: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
15: Sa puso.
13: Sa ano pa?
15: Sa baga. So, sa kidney ko.
13: Oo, narahay ka po digdig?
15: Iyon po. Narahay ako.
1: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtigam po dito sa Men's Wellness Center. Okay. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahay. Hindi na po tinatake na para kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
4: Sa ano pangalan mo?
5: Karoyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagbibala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
6: Hi, Kim. Tumutin po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nga na at paano.
4: Dugo.
6: Tapos yung lumabas ni Sulat, yung mga nana.
4: Kumusta po kayo dyan, mga ka-wellness? Andyan na ba kayo? Kanina pa ba kayo nag-aantay? Pasensya na po, na-late po ako ngayong araw. Alam niyo po mga kaibigan, 3 barangay ang pinuntahan ko kaninang. Ngayon maghapon, nakarami ako. Doon sa unang barangay, Barangay 22, Binanwahan East. Ayan, 215 bata ang nabigyan natin ng mga food supplement, ang sasaya nila. And ngayong hapon naman, pumunta ako ng Buragwis. So yan, mga taga Buragwis, sa eskwelahan po ako nagpunta. Nakapamigay po tayo ng 315 school supplies. Yan ha. And ngayong hapon, may nagpahabol pero konti lang sila. Less than 100 sa Kabangan. Kabangan, papasok doon sa may harapan ng Kabangan Elementary School. And syempre mga ka-wellness, meron pa tayo hanggang Lunes. Sana po merong bumabang mga blessing galing sa taas para patuloy ang ating pamimigay. So ako na alam niyo po mga kaibigan, sabi ni Lord, the more you give, the more you will receive. Kaya kayo dyan na mga mayayaman, ha, tayo po ay mamigay na po. Sir, madali lang. Hello, sir. Sir, sir. Mag-play ka muna ng isang patotoo. May sabihin lang ako. Ano pangaran mo?
7: Edwin po. Hindi ka gulang mo kay Edwin.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
7: Katarata po.
4: Kuya, kaoperahan.
7: Hindi
4: ka nagpa-opera.
7: Dati po, hindi ko managulang mo. Parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap.
7: Nag-linaw kasi po ang alapaap.
2: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang names ng mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
6: Hi, Kim. Tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
6: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
4: Wala na yung
6: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
6: Bukol.
4: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
8: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Hello, yes.
8: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata po.
8: Malabo?
9: Malabo.
8: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis na.
8: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw
8: na. Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
8: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5
4: p.m. Yes, I'm back, mga kaibigan. O yun pong mga nagbigay sa akin ng mga blood chem result. Dalawa na po ang napili ko. Ha? So, pipili ako ngayon ng pangatlo. Makakalibre sila ng anong tawag diyan? 20 pong Nins Cafe sa loob ng dalawang buwan. So, pag bumaba ang kanilang blood, lahat ng mga blood chem nila bumaba, yung 10 po ibibigay ko po muna every week. So, after two months, pag bumaba yung kanilang blood chem, meron pa silang libreng 10 o di 30 lahat. Kaya, sumali na po kayo para po kayo rin ay manalo. Okay? So, kanina po mga kaibigan, nasabi ko nga po, saan ako galing? Galing ako sa una yung pinuntahan natin sa Binanwahan, Barangay 22. Tapos, pumunta naman tayo ng Buragwis. Ngayon naman, pumunta tayo ng Kabaangan. Bukas, saan kaya tayo bukas? Ay, eto, bukas po sa Humapon. Mga taga-Humapon, mga taga-dyan po sa Bangkerohan, pumunta kayo bukas alas 9 kasi meron po tayong libreng check-up at libreng food supplement for 1 month. May free taste pa tayo ng kape. Ngayon, kung gusto niyo pong mag-avail ng kape, pwede po tayong magdala ng kape para maka-avail po kayo at makainom naman kayo. And syempre, may mga libre tayong mga services. Libreng eye spa, ear spa, eyewear, yung mga pampatak natin, at syempre, therapy. Okay? So bukas, sa Humapon po tayo sa umaga, 9 to 4. And bababa tayo ng Binanwahan East. Binanwahan East. Kanina, Binanwahan, Barangay 22. Bukas, Binanwahan East. And sa Friday, June 12, sa Dita po tayo ha, mga kaibigan, sa morning, 200 na bata ang bibigyan natin ng mga school supplies. sa San Joaquin and sa Victory Village po sa Sabado. Sa Sabado po yan, Victory Village, Barangay 28, 495 na bata ang ating bibiyayaan ng libreng school supplies. And sa hapon naman, Victory Barangay 27, sa hapon, meron lang po dyan na 200 na bata. At sa June 14, punta tayo ng Balogo, Uwas, Albay. Dalawa po ang schedule natin sa June 14. Tapos, magpapa-schedule na po ako ng mga libreng check-up at mga food supplement. Mga nanay naman ang ating bibigyan ng regalo. Nanay, gusto mo ng regalo? Alam niyo kung ano ang gusto ni nanay na regalo? Ang gusto niyan, pagkain. Kaya ang ibibigay natin, pagkain at gulay. Bigas at gulay. Pwede na, di ba? Makalibre ka ng isang luto sa maghapon. Malaking bagay na yan. Dahil marami po sa atin ang kumakain lang ng dalawang beses sa isang araw. Nag-breakfast sila alas 11 na. Sabay na ang lunch. Tapos sa hapon. Ibibigay ko po sa inyo yung isang lulutuin nyo sa isang araw for free. Tapos meron pa kayong mga food supplement at may mga libre pa kayong mga product. Alam nyo mga kaibigan, grabe ang pagtiyo sa banwa. Kasi bago na nananaupo ako kay mga school supplies, yung mga aki, dahil pang uniform, dahil pa kay mga sapatos, nakachinelas lang. Alam nyo po kasi mga kaibigan, dapat sa totoo lang talaga, dahil nga po, ang tataas ng mga bilihin, dapat sana may trabaho rin si nanay. Tumutulong kay tatay. Kaya lang, sino magbabantay ng mga bata at mag-aasikaso? Kaya mas mabuti, ang trabaho ni nanay dapat sa bahay. So, ano ba ang magandang trabaho sa bahay? So, maghanap po tayo ng mga pagkakakitaan na andun ka lang sa bahay. Yung iba, work from home na sinasabi, nagko-computer po sila, di ba, sa mga online. Basta po, mga kaibigan, hindi tayo tumitigil sa pag-isip ng mga paraan para makatulong po sa mga pobre, sa mga hikahos sa buhay. Yan po ang ating isinusulong, yan ang ating hadikain. Ano, grabe yung mga Tagalog ko. Ang lalalim, yan. Ang ating mission sa buhay. 'Di ba? Wag na nating isipin yung ating pangsarili. Sabi nila, pangsarili lang yan. Hindi po. Laging nasa isip ang ibang tao bago ang sarili. Kasi tayo mga kaibigan, alam niyo po mga kaibigan, si Ma'am Nin, sabi ko nga po sa inyo, ako lumaki ako sa hirap, sanay ako sa hirap. Kaya hindi ako nahihirapan kahit talagang hirap-hirap na ako sa nakakapagod sa maghapon. Hindi ko po yan iniinda. Mas nakakapagod ang para cellphone maghapon, makulog sa payo, wala ka man kikikitaon. 'Di ba? Mas mapagal ang nakatingara o nakatinganga. Pag uli kang agom, mapalad. Mas maray pa, magtrabaho ka na lang. At least meron kang sarili mong pera. Malaking bagay na yon sa sarili mo. Kumbaga, ikaw mismo, alam mo kung ano ang worth mo. Diba? Sabi nila, yung mga babaeng mga masisipag, yung mga asawa natin, nagdadalawang isip yan na iwanan tayo, diba? Sayang yung asawang masipag, iiwanan mo, wag na. Kasi bihira lang ang ganyan, okay? So, tayo mga nanay, mga napakasipag, umaga pa lang gising na. Lalong-lalo na yung walang mga katulong, alas 5 pa lang naglalaba na. O, pag alas 6, aasikasuhin na yung mga bata. Pag alas 7, mamamalingke na naman para sa lunch, tapos magluluto, maglilinis ng bahay, maglalaba, lahat ng mga gawain ng nanay, halos hindi na natatapos, lalong-lalo na kung ang daming anak. Nakita ko yan sa nanay ko, kasi yung nanay ko, 10 kami, kaya yung nanay ko is Wonder Woman. Ano? Ang nanay ko, sa kanya ako nagmana, napakabait, pero sa katarayan, hindi ako sa kanya nagmana. Naging mataray lang na lang ako dahil sa kahirapan sa buhay. Kailangan mong lumaban. Kasi kung binubuli ka ng mga kaklase mo, tapos iiyak ka lang sa gilid, wala. Hindi ako yon. Pag ako binuli, times 10 ang bullying gagawin ko sa'yo. Hindi ako umiiyak sa gilid. So, diba? Dapat marunong kang lumaban. Kasi kung hindi ka marunong lumaban sa buhay, hindi ka asenso. Hindi naman sa mga away sa kalye. Hindi po yan. Marunong kang lumaban sa buhay para pagdating ng panahon, kumbaga, ma-earn mo na lang yung pinaghirapan mo, di ba? Kung walang hirap, walang ginhawa. Ayan. O, sige po, mag-share ng live para kayo po ay bibigyan ko na naman ng 5 school supplies. Lahat po ng mga nananalo hanggang Lunes, meron pa po tayong 5 school supplies na ipapamigay. Okay? Alam ko, hindi pa po kompleto ang ating mga gamit para sa mga anak natin. Kaya yung binigay natin, malaking tulong na po yan. Kahit po maliit, basta galing sa puso. O, diba? Anuhin mo naman ang malaki kung hindi naman galing sa puso. Wala akong sinabi. Basta galing yan sa puso. Galing sa pagmamahal sa kapwa. O, diba? Kaya nga po mga kaibigan, andyan si Lord, nakikipanood. Sabi ni Lord, bibigyan pa kita ng maraming blessings para marami pang tao ang iyong mabigyan. Ayan, ang gumaling na lang sa sakit ay napakalaking blessings na, no? So, uminom ng Nini's Cafe para gumana ang pakiramdam. Kasi yan po ang laging na ririnig ko sa mga matatanda. Maganda ang pakiramdam ko nang ako'y makainom ng Nini's Cafe. Nawala na po yung lagi po akong puyat. O, di ba? Alam niyo mga kaibigan, pag lagi kang puyat, masakit sa ulo, lagi kang galit. Di ba? Lagi kang stress, laging mainit ang ulo mo. Pero pag ang tulog mo ay talaga 8 oras, lagi kang naka-smile. Pero pag ang tulog mo 2 oras, pirmi purunggot ang noo. Ano? Pirmi kururot ang noo. Nata, makulog ang payo. Yan na, kaya uminom ka po ng Nins Wellness. Ay, uminom ng Nins Cafe, hindi Nins Wellness. Uminom ka po ng Nins Cafe galing sa Nins Wellness. Yun ang tama. Marami po kaming mga branches sa buong Kabikulan. Meron po tayong 10 branches. Naga, Iriga, Goa, Pulangi, Piduran, Pilar, Nabwa, Iriga, Legazpi, Sorsogon. Yan. Para po, maabot ko po kayo. Hindi na kayo pupunta ng main branch ko. 3 oras pa ang biyahe. Ako na po ang lumalapit sa inyo para inyong matikman ang aming mga produkto. Una, ano ang produkto ko na napakagaling sa may mga sakit sa puso? Kahit po, 4-bypass pa po kayo. Pero, hindi na po pwede mag-food supplement ang mga bedridden. Depende sa kapasidad ng ng katawan mo. Kasi meron pong mga bedridden na nang mag food supplement, hindi niya kinaya ang sakit. Kasi meron po tong may mararamdaman ka mong healing crisis. Ano? So, mas maganda, bata pa, nagpo-food supplement na. Ano? Panotice po, ma'am. Okay. Wow, smile, nakatutok na. Ano pa? Naka-live na po tayo. Matik na yan, Radyo Libon. Okay, FM, sorry, Sagon. Hello, WGBFM, hello. And syempre, okay, Sigaw News FM. Sigaw News FM and Radyo Persa. Radyo Naga, hindi yan nawawala. Laging nakatutok. Radyo EB. Wala na ata tayo sa Radyo EB. Nakatutok pa ba? Radyo EB. Pakitingnan nga. Okay, ayan ha. So, hindi ko ata nakikita. Wala na ata. Ayan, so, meron pa ba? Ayan po mga kaibigan na Okay FM and syempre FMR and ang ating radyo natin. Iriga ang ating FMR station. Ano pa? Yung ating mga istasyon na talagang laging na andyan para sa atin. Yan, sige mga kaibigan. Okay. Watching from Bulan, Sorsogon. Eto, pipiliin ko na po yung mananalo ng 5 school supplies na mga nag-share ng live natin. Okay ha? So, si Nabal, isusulat ko po yung iyong pangalan. Ruth Nabal. Sino pa ba dyan ang nag-share ng live ko? Si Bansuela Ibarra and si Jane Lucero. Sino pa dyan? Si Geraldine Bejerano nag-share ng live. Ayan, sige po, pwede pa po kayong mag-share para naman po manalo rin po kayo. Si Ronello Bainado Oropesa, good afternoon po Ma'am Nins, naka-book, naka-hook up na po sa Radyo Libon. Salamat, Okay FM. Divino Katina, live on air na po tayo sa Radyo Bandera Polanggi, Ma'am. Salamat, Divina. Divina Katina, punta ka doon kay ano, kay Ma'am, sino to? Si Ma'am Andrea. Sabi, i-text mo sa akin kung anong grade yung anak mo at bibigyan kita ng isang school supply. Okay, si Collar, Collar Lirio ay naka-hook up na rin. Kasalika. Nanalo ka na ba, Collar? Hindi pa. Si Ma'am Yanson, si Kale Dayaw. Ma'am, saan ko po kunin ang premyo ko, Ma'am? O, Kale Dayaw, anong grade ang anak mo? Taga saan ka? Pwede mong kunin sa lahat ng branches ng Nins World Center. Basta mag-PM ka lang muna sa akin para hindi masayang yung pagpunta mo. Okay? Okay. O, sige. Mm-hmm. Si Bernard Bansuela Ibarra, kasali ka na. And si... sino pa ba dyan ang hindi pa naka-share ng live ko? Eto. Si Ruth. Ah, good evening po, Ma'am Nins Rosal. Kuya Marvin Vlog, hindi ko pa po nakikita yung ano mo, yung blood chem mo. Mga kaibigan, sino po dyan ang gustong sumalit? Pangatlo na po ang pipiliin ko na mananalo sa ating blood chem. Blood chem result challenge. Ah, di ba? Ibibigay nyo lang po yung blood chem result nyo, tapos kayo na po ang aming bibigyan ng libreng 20 kape. Ako, Ma'am Nins, pamangkin ko, Nins Rosal. Okay, sige, share. Share mo po ang live ko kasi dapat meron ka pong sharer badge, ha? Yun po ang ating policy para makasali ka sa amin. Share ka lang ng share. Si Radyo, si Manilyn Collar. At ayan pa yung iba po. Okay, so sige. Ang pipiliin ko na lang po ay tatlo. Okay? Tatlo na lang po ang aking kukunin na mananalo. Paliit na ng paliit. Pababa ng pababa. Yan. Si Sheldon Ramos, si Mabic Dula, si Kel Daya. Bangkiron po ako, ma'am. Wala po akong elementary. Puro college at grade 12 na po aki ko, ma'am. Nins. Okay. Yung grade 12, baka pwede na yung ano yung apo dyan, notebook na lang ang ibibigay ko. Okay? Ayan.

0: ang Radyo EB. Okay, i-follow up natin. Okay, bye-bye po sa inyong lahat. Ito na po yung mga nanalo. Basahin ko na ha yung mga nanalo ha. O sige, kuha ko ng isa. Congratulations. Si Eva Pepanyo. Si Jane Lucero. Yung mga nag-text, pwede ko po kayong isali. Mag-text po kayo kung wala po kayo, hindi ko kayo ka-friend sa ating messenger. Pwede po kayong mag-text sa number ko. Pwede ko po kayong papanalunin. Ha? So, good evening po, ma'am. WGB Tabaco City, ako nakikinig. Okay, si Gracia Acosta ng Rawis. Pwede ako makahingi ng school supply. Apat ang anak ko, lahat nag-aaral sa high school. Up to now, wala pa silang gamit. Okay, ma'am Gracia Acosta, meron ka po sa akin kung nakikinig ka. Meron kang libreng school supplies. Kunin mo na lang po sa Nini's Wellness Center. Okay? Maki-ano na lang po, maki-chat na lang sa akin kung anong gusto mong grade. Yun ang ibibigay ko sa'yo. Dennis Barliso, nag-chat na po ako para day mo po ako na seen. Baka nasa spam message. Para malilipot, ma'am. Salamat po. Pwede kuhaon sa school supply. Ginanahan ko, madam. Si Dennis Barliso po ini. Okay. Dennis Barliso. Aha. Dennis Barliso, sige. Kunin mo na lang yung napanalunan mong yung ibibigay ko sa yung school supplies. Isa lang po. Dennis Barliso. Ha? So, yung mga nagtitext po sa akin, bibigyan ko po kayo araw-araw ng limang slot ng school supply. Yung mga hindi pa po nabigyan, ha? Pram malilipot. Kaya mag-text na po kayo. Okay? Good afternoon. Ako po yung nanalo nung Lunes sa live mo sa akin. Aha. Anong pangalan mo? Wala ka namang pangalan. Mary Grace Parco. Okay. Nakuha na ni Mary Grace Parco yung kanyang school supplies. From Tabaco City. Thank you so much. Bye-bye po mga kaibigan. Aalis na po ako bukas. Punta po kayo ng Nabwa at Iriga para sa ating check-up. And meron din po tayong check-up sa Pilar. Okay? Bye-bye! At lahat ng wellness center ko, meron pong check-up. Punta lang po kayo para naman kahit online, makausap niyo po ako at gumaling na po kayo, ha? Thank you!
1: Sa Bicolano, Oragon!
0: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
2: Love, yes.
0: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
2: Kasi po, yung mata po.
0: Malabo?
2: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
2: Medyo malinis ma.
0: Malinaw, linaw lang?
2: Malinaw lang.
0: Nakakakita ka na ng konti?
2: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
2: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Nini's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nini's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo yan, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lola's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bila-bila ang pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bila-bila ang sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Broadcasting live.

0: po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa kuyang heart. Nagtiga ko dito sa Nils Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Kinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: mas sabigulado o hagod.
1: Hi Kim, tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
1: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
1: bukol.
2: Bukol, tapos yung kate.
1: Opo.
2: So ano nakatulong sa'yo, yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Min's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Min's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Min's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hello, Ben. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose Paul. Dati po kaya, aki ko, dawang vitamins kong bakal. Nangyayari talaga siya magkakal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished.
1: Oo, kulang siya sa
0: pinggan. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitan siya. Pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: O yan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya matibay siya magkakal. Makusap na siya.
0: Maliksiho na?
1: Maliksi po siya sa kakal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko mas ligulay.
2: Ang Means for the Center ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: nararamdaman mo?
1: Mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
0: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
2: Salamat naman. Ang Minsunga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
4: 90.7 FM.
3: Radio Urago.

Diyos po sa panalin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church, Local Conference, o Iglesia.

tingin daman. Maghamang maghatod kanimo sa kamatuhan o kasiguruhan sa inyong kaluwasan. Ngayon, tingin sa kamatuhan. Sa kapaglamang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tingin sa kamatuhan.

makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
4: Uragon!
7: Uragon! Uragon! Uragon!
8: Atoy! Atoy!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: honest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Ang tamang patalatama sa Radyo Ragon, eksakto na po nga 37 minutos na makalisan alas 4 ng pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Huli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa Marina Kanandao. Mapainisik ang mga kapirundo. Swerte sa dugo. Asin pakunsuelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Huya na ang sa idong regular na parapukaw. Huya Jess. Magayon.

Gia sa Magallanes po ini kasabay ko sa Radyo Teknikal ang Ginoong Dita 2026 sa Mr. Ryan Salcedo. Duman sa Tower si Mario Gilles Valderrama.

Kung nagpo ka mo yung commentary action switch noon, pwede po ka mong magapod as in mag-text sa mga text line 0961-355-6093. As in mga tugang sa Globe 0977-043-558. Ang halipong sarabay-sabay kita kunya na pagkaaga. Mantang malupot-lipot pa ang kamugtakan kan panahon.

lagi victim mangatukan kan pagtuga pag kay Guanin na earthquake duman sa Mindanao naggrabe na mangatukan pagtiusan na mamatian sa natabi sumalitan ni Tulfo bawas bawas sa lamang.

Sabi ko nga ni mga tukang rural daw, Diyos bago ang kabos. Kagurang nang salamat po tatinamon mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkal daw. Igiyaw mo man po kami sa mga dapat may gibuhon na sin magibo po kami kasama yung obligasyon na kami nakakapirwisyon yung kapwa.

Kurang na, nila kayo po kami sa anong peligro. Sa pag-ibig, may kasama yung obligasyon. Ngunyo na pagkaldang awas, minagad lang po kami kasi among kapatawaran. Sa mga kasalan na kumitir, may sa'yo marong katataramon. Sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagad mi ulit kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo po, gabos. Oy, morning na po.

Sa lugar po maray na ganon sa mga pronta banya to divisa bilog na bekorbyo sa mga lugar sa palagos pang pinagabot kang samay ang makusugas sa malinaw na signal. Reporting po dito na po kami naman. Ano kumusta lamang tabi ang sa mga pinagigibo mo niyan?

Sa liwat po, maraming naganaw sa mga prantang banya at rin sa bilog na bikoy sa mga lugar sa Palagos pang pinagabot kang samuyang makusugasin malino na signal. Kari po rin mo, duty na po kami ngunyan. Sa natabi na sa maraming kamungkamungtakan sa mga orsyal daw po kita ngunyan mga tugang ng Webes. 11 na po kita kanbura na Hunyo 2020 sa isa.

Makairakan kamugtakan kan mga padagos mga tao na kaysa duman sa mga evacuation center sa Davao, duman sa Sarangani, sa Mulupuloka. Ano daw tabi sunong harapas kan mga kwarta mga tugang nag-receive kan jakul-dakul na maleta. Ano daw tabi kung pakita o namang nino sa ilong ibang inaabasan? Lalo ka na tabi Father Flavio Villanueva, tasabi ka sa iyong pag-iribang padi ang second collection na gamitin mga tugang para sa pagtaoning tabang para sa mga naging biktima kan kalamidad. Sigwa ka mga sanaki 50 to 70 million na ako ang maleta. Pakitao na tabi Father Flavio Villanueva. Masubog ka man tabi kasi among gibugibo padi kang unya na binanat manatan ka na bulgar ka kanakamong kaya mong kalukuhan mataram ka na bako ka man politiko ano ka?

Arukan mga tawang piligi, bukan mga tawang sunga, pag mga tawang nagkakaburuki nga na, minapaliwanag, minapalinig ang sadang sadir, kung kamagi mo ng kalukuan, panindugan nindo, yo. Kaya bagang pigisabi ko duman, sa kapag kung mga barangay officials, ang barangay po, pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabangan, tabangan nindo, bako na tabangan nindo.

Salamat po ng kapabuting good morning mga congressman Kanakobicol sa panginoon at pangatawin ni congressman Pilo Garbin, congressman John Chuanda. Ang gabo sa personalized Kanakobicol na nagkantabi na po kanyang pagkaka morning. Ano kung mo sa ramang tabi ang buhay niya to John? Ang sa kanyang pinakamaurag na amigo good morning tabi kay Palit Espinas na nagkantabi na po kanyang pagkaka morning. Ano kung mo sa ramang tabi ang sa tuyang buhay ngunyan ang mga gari mabakal ka naman ngunyan darakula na sira sa mga abdikalidad mga tugang na sira pagbabakal ka sa kanyang amigo. Si Farid Mindy Sabal Espinas. Crossmate kay Marvin Villena, good morning.

0: Ano nga mismo kan sagol ang panalawig kan kang albansa panginit mga taong ni Vice Governor Diday Co kasabi na po ang kinatawan kantor ng Distrito Kam Provincia kinatawan Carol Sigaso. Siyempre mga taong kinatawan Melissa Balis ang presidente kan liga ng mga barangay sa probinsya kan nabay kinatawan Mila Bala. And siyempre mga taong kan SK Federation kan liga parmay kinatawan Gamba Macho Gamboa. And of course mga taong kagaw kinatawan Brian Narandia. And of course sa kamis pa niya itong amigo mga paraong maparasira sa mga negosyanteng bukas sa bukas sa ilang establishment ng negosyo. Good morning, ingat lang tabi kamo sa mga para utang, ingat lang tabi kamo sa mga para budol-budol na may kasabihan kita mga tugang na sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Ingat kamo sa mga tao ngarukan ng mga ding supog yan ang solamente ang rekomendasyon niya pag umiibigin kalukuan ipako sa Korea. Ako baga ngayon, mabuotin man sa nang tawo, pwe! Magpakatutuo ka, bro! Di ka man kinakay po na magpretend ka. Sabi nga ni mga tuwing kanagkat, pala kong barkada, kung harin pa nga sa mga aktibo sa simbahan, baliktad nga mga gibo-gibo, napaano ka mo? Ay, Diyos ko na sana. Dapat sa'yo mo, kung di ka man sa namatultol, ipako ka na sa krus. Tanganing di ka na pangarugan pa kang tawo sa kinabahan. Magsabi ka ng prank ka ba ka? Oh, mas mali po mga tugang prank ka eh, kapag gangalasan ba ka? Oh. Nagbakal naman ako rin kasi magitulong Indian Bingo 20. Masira mo tayo inug na. Kesa sumakwa ka naman sa puo, di mo narap ko ka ng inug dyan. Masira mo magkasi malumoy na. Sa lahat po, condolence sa mga pinakamabuot na beach na bulyo. Sana kung condolence sabi kay Ellen, Montero Regalario. As in sa bilog ng mga turo na miyembro kang pamilya, lalo sa mga chief tanod. Baka murumundo ba yan o nag-istorya po sana kami kay Nikas o ano kapon? Martes, ngayawad, tabi sa uniform ko, amo sabi ko, relax. Tapos mga tugang ito palang gadana. Maray palugod ako sa iyo mo nagparapakisulat na makamundo, arog palang kayo, mapaaram ka na.
1: I can't remember when you weren't there.
0: Pero masorti ng mga tao ang mga taong nagagadaan ng araw. Kaya talagang sabi nga yung mga tao ang malinig ang sa iyong konsensya. Kaya then, kung ngayon ka man ngunyan, aram mo kasabay ka ng New Lord.
1: I swear, we've been through everything.
0: Mamimiss na kabilang sarong tunay na amiga. Mas kising kita mag-ilingan pag nakikitaan kita sa PNB, sigan urok na doon ang mga mapirakon niya kita. Iba gano'n, makamurumuno sa lahat. Pero kay Freddy, condolence. Tapos kay Ivory Galario, ni Kurt, relax. Salamat tunon, dalanta, sabi nga ni mga tuwang, makamurumundo. Kasi after that incident, inangalan ako. Ngayawa, dura na si mama. Makamundo mga tuwang, ano sa mga tao nga rin. Kaya ako sabi ko, kasubanggi, 60 years na pagkakasal ni mama kasi papa. Huwag mong subway mo. Yawang kami dyan sa rong maurag-urag man na hotel restaurant. Ang Lucky Fortune Restaurant na sa dilikan sa kuyang classmate si Arlene Baliduya Rilos. Proud na proud man si father.
1: I can't remember what I used.
0: Kami po ang pigigibuming kaugmahan sa magurang. May gusto mong ipanamit sa iyo. Sabi nga niya mga tugang, kan kami nagtitiyos ka, dahil hindi na matiya. Nahunyan na medyo maray ng buhay mo. Sabi ko sa mga tugang, kapag mahunta yan, doon naman katang ibang magiginig mo baka?
1: Everything I know, can't imagine needing
0: some. Ako, ayun na po yung mga tugang edad ko. Sabi ko, siguro di ako masabutan kung ano mamatian ko, kung yung kaso mamaaran ako ng gurang. Pero maabot mga tugang sa punto na mabibigyan yan kita dyan. Pero ngunyan, so sabi ko, hanggang nabubuhay, papadabaon mo yan.
1: I know how much we have always been.
0: Ang sa kuyang pinakamatibay na amiga, good morning po, Mamila Lara. Mamila, good morning po. Si Mamila, proud na proud ako kay Mamila because arog siya kay mga tugang kahambol na tabo. Kadakol-dakol siyang natabangan ng mga estudyante niya kasi siya nagtutuklo pa sa pampublikong eskulahan. Siguro mamunya yun pag nailing mo sa mga estudyante mo. Nagbabaralikan sa imano. Narumdumin ko mga tugang kahit may professor ako sa methods of teaching sa college of education sa Bicol College. Igwa kaming sarong maestra kahit si Mama Acuña. Hindi naman may ito dyan sarong. After kahit kan typhoon, di naman may siya because sabi nga, isuro na lang siya sa pamilya. Kaya nagmaon ito kan di naman si Mama Acuña. Nalingawan ko na sa pangalan niya.
1: right here with you.
0: Basali siya sa kabus sa mga public schools sa Legazpi. Pero ito sa pinakamatibay na Pratoklukan Bicol College, sa College of Education. Iba talaga pang abilidad. Ano pag ika nagturo ka sa private, sa public school, once na nag-retired ka na, talagang mamamatian mo ang ibay kan mga teachers na nag-retired na mga tugang sa public school. Si Madam Acuña, sabi ko sa pinakamatibay kung naging professor dyan sa Bicol College. Talagang siya mong kahit tumamilak ang edad niya, talagang perfect attendance. Mas nainot pa sa mga estudyante niya kaysa sa ito. Ano kaya ito ka mga estudyante niya? Kasi kanakang kami kaya ito mga estudyante ni Mami, ni Ma'am Acuña. Tapos sa kami mga ito, kaya ito mga professional, may mga tao, minado man kami siya sa ito. Kaug man niya, sabi ko, Mami, siya po ang kaiba mo digdi, arog ka niya, arog kaya. Kaya, I don't know kung desena siya ngunyan. Sa mga paraong para sila, nagkantabi na po ngayon pag-aga sa kabo sa mga state sweepers sa yawala sa taokan tinapo kapot-kapot ang mga tukang silang walisa. Good morning, tabi sa inyo. Gabos, ingat tabi sa pag-ibon ni Lucan sa ilong trabaho.

Kaya sa mga empleyados kan gobyerno di mo sana ka mong gigibo sa lokal opisina pagkatapos yun mag-gibo kila kapi lang bagay magugas-ugas ka mo kanan magugas-ugas ka mo kasi ano mga kamulmog oy ayan yung mga street sweepers ang tawa ninyo kay magkakanigong ano tawa ninyo kay magkakanigong protection sa ng hawak because mga tugang sabi nga ni ang gabos na awo ati nakikilaban siya mga tugang niya sa gilid kante lang kaya dapat tawa niya to kay alcohol in others na mga gamit mga tugang para maipresentar maging malinigan sa lang sa dire po.

Sabi mga tugang Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang second collection na samabot na Abril ka Hunyo 14. Ito na mga tugang nintabang duman sa mga naging biktima kan paglinog duman po sa ano, duman mga tugang sa Sarangana sin Davao Occidental. Magagad ka muning pirak duman sa mga politikong sinamsaman mga mali-malitang kwarta. Durante mga tugang kan makaigwaning controversy duman sa blood control. Kaburo mo doon mga mga tugang, ano pag-arog kayo na ilang mo sarong tawo naglalamod nag nagwawit o nagwawatiwat kaya ko na kantila din kwarto tapos mga may nagtitiyos kita pag minsan nga niya mailing mo dyan sa nagkatpila kaya ko pag nagkakaon ako manoy tami mulit ang mabalik nagkagawan kan kila ko pag ako mulit ano nagkakaon pag aram ko may sobra paminatal ako naman sa waiter nga siya sabi ko pakitake out na lang tabi kasi sabi ko pigbabayad naman ba ko maray kung si Ryan nagkakaon mga tugang sa mga sikat na restaurant sabi ni Ryan okay lang yun and syempre mga tugang sa mga parasira, para uma, asun sa mga rebel ng impyo niyo sa Kabuburgan, sa mga miyembro kan Philippine Army, mga Calf Ghost, na nagantabi ng unyo na pagaga. Kamong mga tawan kan Philippine Marines, ano mo yung kamong apulun kamong kargano, apulun ning mga basurero kamong, kamang kadayang supok mga tulang ni Tulfo, ano? Pagbibanat-banatan kapag nadadali ka naman, minaulpok mo pala sa iyong lasog, ano? Baga ng ambog mo. Imagine ha, minaataram kamo sa programa nito, minaataram kamo sa programa nito na ning magagum, dapat magkasundo kamo. Paano magkonfirmin sa kamong nagdadabalan? Ikapanan, nakapirang babae ka naman, nakapirang sumang abiba max. Igagamit mga tugang pigko ka, mga tugang kan magtugang, dahil lamang kamo ka nagkakasurupog, kaya ako personally mga tugang, kung ako makakomite ng kasalan bilang sarong taga-media, automatic mga tugang, ma-resign po ako because dahil ko man po tabi, isakripisyon ng istasyon na pigatabahan ko. Arog mga tugang ligdi sa Radyo Ragon, balik-balik kayo ni si SM Rule, mag-asikaso kan sa umiyang prangkesa naman sa House of Representatives. Tapos mga tugang, mag-ibukan ng kalukuan, nari na dyan ang pagkatawin mo. Sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismael and of course mga tugang sa mag-apil ang miyembro kan sanggo ng paglugso daling amnesia. Good morning tabi sa inyong kabos kinatawan a Councilor Ato Valladolida Councilor Sanxia Imperiala asin sa kabos atong amigo nagantabay na ang 54 barangay kan Banwaning Garagay sa panginoon mga tugang ni Mayor Bika Karyete asimang sa mga miyembro kan sanggo ng paglugso kay Kawad Ayan Makasina Kagawad Apilo Dialome asimang si Kagawad Bab Magalon ayan mga servidor na tunay kan Banwaning Garagay. Kaya pag-abot ka ng oras, pag nagampang inisendo din ang ganito pagbayaan. Lalo na mga tugang si Kagawad Bab, si Kagawad Bab, ang sulaminting aram kayo ni magtabang duman sa mga darginyo na ngayon ng tabang. Yan po ang samuyang grupo na ramayo dating Congressman Rudel Batocabe. Araw ka ng samuyang buhay, araw ka sumanggipig kakatulugan ako kay Congressman Rudel. Talagang sabi ko, maski puro pano, yun pa siguro ang espiritu ni Congressman Rudel. Nagtataray tayo pa man sa kuyang dugo. Kasendo mo ka boss through the years, sarabay-sabay kita mga tugang. O, sa kuya man tabing classmate. Kung ikatabi, maapod man sa kuya. Pag sa lugar mo man tabi, ano, maapod ka kay alas 12 banggi, maapod ka kay alas 3 sa magahon. Alas 3 sa magahon, naapodan mo ako, tamatahan ako. Pag-apod ka kung anong concern mo, tanag-apod ka ng araw kanya, ka naman nag-isimbag. Diyos ko tabi, classmate. Amigo, magtultul ka man tabi, ano? Ang pinakamatibay na miyembro kan sanggo ng panalawigan kanalbay ang boses kan mga taga segundo lusito sa sanggunyala kinatawan Glenn Casulia ang sakuyang counterpart dinanta si kinatawan Glenn siya ang chairman kan committee on senior citizen dito sa sanggunyang panalawigan sa barangay may mga tugang mas kaya rayon pa bago ako maging senior citizen ako man po ang chairman kaya mo po tabi nakajamin ko ang mga senior citizen ng samuyang barangay kang nakaging Lunes igwa kami mga tugang kay medyan sa meeting mogmaw na kung dalanta na kagwa kami kay fundraising activity igwa mga tugang kipondo sa muyang senior citizen being as a chairman kan committee yung senior citizen sabi ko nga di mga tugang mga baraan mga kabarangay pigtatabangan di mga tugang pigtatabagan tabagan nindo ba ko na pagtabagan nindo kaya ako ning kaso malabos man ang eleksyon sa barangay ako I'm ready to fight sabi nga di mga tugang ipailing ko sa mga tao asin gusto kong maraman kung igwa pa man kitiwala ang sakuyang mga kabarangay bako
Kaya congratulations sa mo kung kinatawang Bing Kasolya bilang chairman ka ng senior citizen of Fresno Sanguinang Palalawigan ng Persons with Disability. Congratulations tabi sa mo because nailin ko ang sa mong performance ang sa mong tibay bilang miyembro kang Sanguinang Palalawigan. Pero mga tugang may inanakitabi ang Sanguinang Bayan Kandaraga dalang tagwag yung mga resol ordinances na pag-submitted yan mga tugang sa Sanguinang Palalawigan. Ganitabi na itulos sa tatawan kayo magkakandig kong atensyon. Lalo na mga tugang inanakit ni Kagawad Makasi na kinatawan na Brian Aragia ang chairman po kang Committee on Public Utilities. Because mga tugang sa pagbukdak ng provisional criminal sa daraga, pigbalik inyong mga tugang dyan sa Sanggunang Bayan, bidaw ta ang taramon mga tugang mag-ibudak kay RR. Sabi po ni Kagawad Ayan Makasinag, bako man trabaho kang Sanggunang Bayan ang pag-ibukan internal rules and regulations. As in can pick submit ni dahil mga tugang kasanggunang palalawigan kanal by okay na tabi so kabo sa kinakaipuhan. May maraman ko niya at pigbalik po inyong sa Sanggunang

0: Ang sakuyang panaba, sinamang mo ito ng barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kuyang bilog na pag-iriba sa council. Talagang tamay na po ngunyan pag-agay. Good morning, Kagawad Toy Labanes, Kagawad RJ, Kagawad Roland na si Masi Kagawad Toy. Good morning. Kapa, Narsing Mundial, ang sabi po mga tugang ni Kapitan Narsing nga, kinakay pa na mag-urupuro pa ang mga residentes kan barangay, kung ka mo mapili kiservidor, bakulang nakadakol ka mong padihon, kadakol ka mong madihona. Ang importante dyan mga tugang, ano ang may dinarang kahayan, madali magtaram na ikamang kandidato, alagad kinakay po na patunayan nyo. Kaya sabi ko nga, kung di nakikiaram ang mga politiko, siguro mga tugang si Kagawad o si Kapitan Narsing Mundial, saro ini sa mga pwedeng maging presidente kan liga ng mga barangay sa Banwan kan Daraga, because kinakay po ang mga tugang na i-share man lamang niya ang sayang tibay, ang sayang abilidad, kasi kang nagtukaw siya mga tugang bilang Vice President kan SSS, minaan katawang counterpart kay ni mga tugang sa Rupong Andrew Sacquatari, Original Director. Sayang po ano? Kaysa makuha kita kay Presidente kan liga ng mga barangay, nalang malamang kikamugtaki at salaming tinggi mo magtaga dyan sa law concession hall. Apera mga tugang sa Ligaspi, tamatibay si Attorney Rex Sanyeses. Ako Rex Sanyeses bilang Presidente kan liga ng mga barangay sa Surad kan Ligaspi, asin si Kapitan Amila Bala na minarap na siya dito sa ngunang panalawigan. Nagpapabot lang po ni Good Morning sa bilog ng mga taga-Dilapas, si Kagawad Grace Maralino Madrona. And of course, Tamiya Sinsinandal Mayuris. Good morning, si Manuel Nelson Magalona, si Musima Imad. Kapmano, Mirandilla Canbalinad. Morning, na! Meron ni Marco Banga, good morning! Asiman si Classmate Rumel Babasor. Classmate Rumel, good morning tayo sa Classmate Rumel. Asin nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Matlog, si Kagawad Lumida. Kagawad, good morning tayo sa Musiman, si Kagawad Okaw de Ben. Reka na Bruce Lumida, good morning. Asiman, good morning. Kita tapero din sila na Gloria Mallorca. Yan mga tugang sa Barangay San Vicente Grande, Kanbanwaan, Indaraga, good morning. Amigong Edward, morning na. And syempre mga tugang si Kagawad Marvin Milena, Kanbarangay Banyadero. Ang mabalik na kapitan, kan Barangay San Roque Canra, good morning tabi Barangay Captain Gina Calyada. Nag-ano ako kang anako, kang may limi ni Kagawad Jean, ni Kapitana Gina. Ngunyan mga tugang, pigiling ko kasi bago, nasa 314 ang nag-views. Kaya good morning talagang mabalik inyong kapitan kan Barangay, ano kan Barangay San Roque, lalo sa mga taga-Masakate. Rumdumon tabi nindo sa mga dinarang proyekto sa inyo ni Kapitan Gina Calyada, kan siya nagtutuka pa bilang kapitan. Kan Barangay San Roque, kan Dargasi, man good morning nga. Mailing ko pa ang performance kayo ni talagang sabi nga ni mga tugang inyo ang tawong makatawo. Nasa la sana kamukan pirak na binuyan kan sa dong kapitan nga. Ano po't ano lamang ang mga gilagyo di ba sa barangay nyo doon? Iyo? Sa mga sarod na kagawad kan kidako, good morning tabi kiyata ki Kevin Soto asiman ki Annabelle Lucis Mulcoso. Sa oras mga tugang na 4 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagadagdagan tayong informasyon na. Nasa linya naman si Manoy Alan Lopez at Unulan. Maray naga, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Maray na aga, Manoy Jess. Maray na aga sa mga pangyantanay sa mga dagdintan na impormasyon na pinagpunan na kada gobyerno ng kalkinsunan ng Gaspe na distribusyon na kan mga school supply para sa mga estudyante po ng Spinder at sa grade 6 sa elementarya sa mga pangpunitlong na eskulakan. Kamataging aldaw nagbisita ni Mayor Rizal Ismael na eskulingan ka ng Binkerda na elementary school Pena Vista Elementary School at yung mga Pagmatong Elementary School. Kasi hapon, pinagpasara naman, tinasabi ni Kini, kailangan si City Councilor Atty. Mutu sila at yung Councilor Duban. Kaya po, kailangan doon si Galing B. Vice President Atty. Amor Rex Valdezins na eskulahan kan Parangay San Francisco San Francisco Integrated School at yung mga parents and to go to school na may i-discover na na mga specify sa mga kaki ang lingi.
0: Ang sarong alo nakakapalang eskulahan si Mayor Isham?
2: Basta sa pangdiwang aldaw kami sa nakasahapan dati na Mayor Jess, pag-inot na aldaw tulong eskulahan ang tayo ng mga pinag-visita, sa mga pangdiwang, nakasabay ng sinulo nangyaring medical missioning sa barangay Batangan.
0: So sa madaling taramon, talagang deserve ni Mayor Isham na maging second most performing mayor, digdi city mayor, digdi sa Bicol.
2: Tama ka dyan, Mayor Jess. So talagang pupapunaan na pag-ibog kayo sa mga barangay. sa talagang nangyayari ng sayang na pagkirbihan ng sayang na pagpagod din yung nakabang, talagalo na ilingan yung napag-disability in high school support, kung gusto niya, ang ilang magamoy na mag-disposal support, gusto niya na makasikaso at nito yung mga tao na nagkakabang ilingan yung kumang mga matang gabi, na sisigwa na lang si

0: ito pa lang yung mga dapat na kailangan ng programa, pwede nang sila yung kailangan sa mga nag-aspini.
1: Oo.
0: Kung kaya ngayon, grabe ang mga pagkabala ka natin yung nag-release yung mga partuklo, na nag-banyadig sa
1: Ilang mga takong ilingon mula ang araw kayo naglalawga na sa klase. Igo dyan kay mga estudyante na estudyante kan mga tios na pamilya na sagkod sa presente. Day pa sinda kay mga gamit. Kulang pa sa ilang gamit. Ang importante, makakumpla lang sinda duman sa inut na aldaw makalawag sa klase.
0: Tama pa dyan, mga nag-test. Mga din sa po, klase kayong bagbabag pa, ito kayong pahiling sa kawat ang pamangkong team. Kaya marami na kasi sa mga internet na sa kanilang mo, yung mga netbook, may pupen, may lapid. Kasi nang doon sa mga estudyante na may panagbago ng internet na magamit, iba na sa magagamit na magkagamitan sa
1: basketball. Imagine na, we have 70 barangays in Legazpi. So, nag-ibo yan. Iguaman sa napalan kay available na pundo ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Niya tata din nag-iribo kan inot. Nangunyan palan kaya man sa nanggibuhon. Ngunyan pati kung magurang ka na dahil ka nakakapag-peskoy ka na aki, kadangagan mo na yan because sabi nga ni kadakul-dakul na ang mga institusyon na nagtataon ng tabang.
0: Correct ka dyan. Sa mga peskoy na magbagbaw ng sasipay ng mga sikulasok ng mga pintitao. Kaya, ipag-tingin yung pati sa malakas. Ang kula ng halos, ipag-tingin mo na peskoy ng mga pintitao yan.
1: Oo.
0: Okay. So, mag-iwag na po sa atin na at least kung pa mag sinigaligas po nyo, tignan din niya ang ating kagamitan pag ating klase.
1: Oo, ako talaga narumbuman ko, ang po na nag-anaro ka na isang lan, iyo si dating Congressman Rodel Batokabe because till now, nailin ko siya talaga ang punang nagplano kaya na magtaon ng bag duman sa mga kakiyan. Talagang, maski pigsabing pigdataw mong libre, may kalidad. Bako araw kang nagkapira na mataw, kaman ko taan nakigamit, mga madaliyong maraot.
0: Tapos, ang sa mga siling na mga prangkani ng mga guest, tuntay ka talaga ang pagkibor, at naisipin na politikali niya sa mga kibas.
1: Oo, kaya bako sa'yo mo pag-ambog, magduman ka sa Kamaling, magduman ka sa Daraga, magduman ka sa Ginobatan, Santo Domingo, minataramsin, uy, magayon ang palang niyang performance kan Mayor sa Legazpi. Now, sabi ko, nagkataon lang lang na medyo may dagdag ng eksperyensya sa pagiging public servant si Mayor Lenny Robredo kang Naga City, kaya naging pangduwasa na si Mayor Isha Mismel kang Legazpi. Takong lang siguro si Mayor Lenny naging congressman, naging Prince President ng Pilipinas, siguro mas malalampasan pa siya kang ginibuan ni Mayor Isha Mismael.
0: So, dear to that,
1: kaya dapat dahil na pagparagamitin pa ka nagkaparang unasun sa pwesto si Mayor Lenny Robredo nang yung makandidato bilang presidente kang Pilipinas kalaban ni Sara Duterte because pag-abot ka noras maski marayan kamautan ni Mayor Lenny ang mga tabong nakapalibot sa iyo magiging demonyo sa iya because igwasin daki utang na buot igwasin utang na buot nagtaon ng tabang sa iya maski kontras sa iyang konsensya pagyaon ka na dyan talagang makakagibo ka mangyari kikalukuhan.
0: God, you're to that. Pero ang mga siring na bagay sa loro naman, just pagkalagaan na, tubok sa buot mo ang pinsirbe, pagkakasin ka lang kitang kakating kayang gawa. Pwede mong babae si Mang, na mag-ibig ka sa puna. Sa puro ang pag-isipan mo, kasi ako na tayo, nagkakaralo ka ng gagawa na din kapitan.
1: Ako
0: ano, yan ang pwedeng na marhay na magbabasin pang hindi ng bagay.
1: Correct. Pero magwa ko kasi araw ka din nangyari sa Legazpi. Now itong opening kantulay dyan sa barangay Pawak ang Legazpi. Again and again, gusto nang ipasabot sa publiko na nangyari ang tulay na yan because of Ako Bicol, nagkataon lang siguro na kanpig implementar ang project dahil na si Congressman Pido o Congressman Ko.
0: Well,
1: yes. Bilang Congressman ka na Kumbol.
0: Pinasalamatan ni Pwede Congressman Lorna. Talagang aram din, baka nung tagtubog lang ang basa ka na ang asmiting partner, talo talaga sa mga
1: nangyayos
0: ay sa aming disperso na nasipig bilang pagbapag-tubog din sa aming
1: pangyayos. Nagkataon niya na ang congressman ngunyan kang second jesik, doon siya magparaambog na ginibuwa niya, accomplishment niya yan.
0: Tama. Tapos, pinag sa dikano, sa iba niya, pinag-jabber.
1: Tapos, bawas-bawasan ang ambog. Bako?
0: Okay.

Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon. Maray na gaman tayo, Kimon Evelyn Macayana. Maray Evelyn, good morning tayo sa iyo. Sa iyo mga kalingirling, Kimon Evelyn, good morning. Nagmila, good morning. Maling suling asin sa bilog ng mga taga-Porok Tres. Kan kada ko, good morning tayo sa iyo, Duga Boss. And ang sakoy ang pinakamatibay na amigo, good morning tayo, amigong Errol Mallorca. And good morning man tayo kay Sir Danny Garcia. Kaso bagong aga mga tugang pag-open ko kasi ako yung Facebook. Nailing ko si Lakay. Ang saro sa mga bituranong broadcaster kang Dizia Rich. May kuwaram kong itong kaparte niya mga tugang saro man itong albayana na pigreklamo ninyo mga tugang ang manunungod sa palpak na supply kan kuryente ligdi sa probinsya kang Albay. So sabi nga ni, yaon ang problema, yaon mga tugang ang solusyon. Ang pangapunan kay itong, day ko itong kapartner ni Lakay kang Dizia Rich. Kung siya sa Bicolana o Albayana, sabi niya, kanakip pa siya arog na kaya niya ang sublanin kuryente. Imbis kay itong yaw na digdi mga tugang suapit, nagigibo na kota na kay itong magkakaligong paagi suapit. Kan inot mga tugang na panahon kan magtukaw si Rosal, bilang gobernador kan Albayan, ginibo niya kay itong mga tugang inot mong pinalayas kay itong suapit. O ngunyan, palpak ang supply kan kuryente, guminibo na kay magkakaligong paagi kang nakaaging eleksyon. Pinagamit mga tugang na isyo, minatindog ka mo dyan sa tribuna. Minataram ka muna arog kay ni kung ikaw magtukaw na ba ilang maging gobernador ka nalmay, hindi ang sa'yo mga plano. Ngunyan, ano? Napakarain talatabi ang supply kan kuryente. Dapat makukita credit grabber. Sabi nga ni mga tugang nilakay, o so congressman ngayon sa Kabiko, congressman ngayon kang Albay, ano na namang ang pinagigibong nindo? Ano na namang ang pinagigibong laklag ni Mayor Crisel, ni Congresswoman Crisel Agman Luiso? Kamprimay Lucito Canalmay. Ano na lamang ang pinagigibo ni Congressman Caliloria kan Segundo Lucito Canalmay? Ano na lamang ang pinagigibo? Mas maray pa si Congressman Edian Salceda kan Sede si Canalmay. Pagkagos mga tugang nagigibo kay magkakanigong pagi, what are the possible solution to solve this kind of problem? Kasi ang problema yaon, ang solution mga tugang yaon, ang kinakaipuan man sa na implementasyon. Kasi kay to kang estudyante ako sa Bicol College sa BSB Major in Management. Yaw na mga tugang sa problema, magibo ka nilang kimagkakaligong solusyon. As in, magibo ka mga tugang kimaray na programa para po sa implementasyon. Yaw ng problema, Congressman Caloy, ano lamang ang pigigibo mo para matawan kimagkakaligong solusyon? Ang problema sa supply kan kuryente because ginamit niya issue yan. Kansedong gobernador, ina, o ngunyan mga tugang nakikisaw-saw sa issue kan na dating Legazpa City Airport. Nagigibon na mga tugang na base center, gibon na ninyo. Bakuna puros ka mo, talang puros ka mo press release. Dapat gumibo ka mo, magtrabaho ka mo na pwedeng pakinabangan kan mga albayano. Bako na puros lang ka mo taram. Bako puros lang ka mo ngawa-ngawa. Bako. Inda ko sila si Kagawad James Olivares kan Barangay Manapay Computer ng Albay. Tagrabi man ganang pagsuporta kay Niki Gobernador niya Rosal. Ano lamang tabi kong Kagawad Jimson? Ano na lamang ang mga puritong na itaw dyan mga tugang sa mga taga-Piodoran? Sabi ni Kagawad Jimson, ako ngayon grabe ngayon pagsaludo ko sa samuyang gobernador. Ako niya ako bako mo niya sa

0: Maray na kuta na kayo itong mga tugang sa padalangan kan api kasi kayo ito ang apik nagigibo ng mga tugang kay magkakanigong pagi para matawan kay magkakanigong solusyon. But the same ka naging stagnant. Hindi ba gano? Kadakon na programa ang aleko. Ini ang programa nila mahali mga mabawasan ang systems loss. Ang problema ta may pig ano man nga ni kuta na pig paabot sa doon ng reklamo di man tulos sa tatawan kay magkakanigong atensyon. Ang arugan kami ang nagbabayad bakuray ang systems loss mga tugang kaming mga regular na consumers. Kan api ka nagbabayad ding tama kan aleko. So mga maabas yan, okay lang. Kaya dapat mag-ibo naman kamo kay magkakanigong pagi. Kaya ito, kaya ninyo roan tayo Cyber 9. Dapat kaya ninyo mga tulang inipil na ng Republic Act 9. At ninyo mga maabas, naaraman lamang kung si Sen Maabas, mako. Sa oras mga tugang na 17 minutos sa makalisa nila 5 din pagkagadagdagan tapang informasyon. Nasa rin naman si Manoy Andy, Marinaga, pasok.
1: Urago Live. Yes, Manigis, good morning sa mga parantabay sa Pidural Albay, Sarong Isuso 10-wheeler truck na ikargang pinag-apod na puffer fish o inibarang tikong ang dinakukan mga autoridad maabot sa 200 kilos na mga tikong na kumpiskar kan mga autoridad sa pier kan Piduran Albay kasabay ang truck sa kumpiskar nasang bitang mga tikong pabi manigis pinagsasabi nga bawal da ini pag dakupon
0: anong tikong? Ano yan? Anong klaseng tikong? Ano?
1: Kapagkada ang mga tani kanitabi manigis na tirang ining
0: butiti
1: buffer fish buffer fish sugari butog garo na eh
0: oo so ubagan to na kayo
1: tikong
0: oo
1: o kaya sugari nakakaudong
0: oo gari si pigigibo na body
1: Roger on that so pigigibo na body na kung saan bagangani kanakaging na mga bulang igwa kaning may naulong nagkaon kaning puffer fish na initabi manages na aristo man sarong ang mga ini kaning ano, mga driver muda tagsadiri kang natawi manages bali tulong na-aristo ang may saliri kang truck na si Arias John, 64 anos, Tagara, Wayan, Masbati City, Budaan Hilper na si Arias July, 49 anos, ining driver ni Tabi Manigens, ining 43 anos na driver kang truck ka, tiga kulumini doon sa Piduran Municipal Police Station dahil sa pighanapan ni mga otoridad ni magkakanigong mga papilis para sa legal na pagtransporto kaya nasambit ng buffer fish alaga da desindang na ipahiling tabi manages so yan dugang na impormasyon hali dito sa kuyang location Andy Madrigalio basta Bicolano Uragon.
0: Salamat muna Andy sa mga dagdag pang informasyon at yan mga tugang salawa. Kaya sabi ko nadagog ko nang gaduman sa sarong radio station duman sa Metro Manila. Sabi nga ni mga tugang taawan kung magkakanigong solusyon mga problemang pinagatubang kan mga albayano. Kaya sabi ko makamurumundo. Ining nangyari mga tugang sa supply kan kuryente ligdi sa albay. Ito ginamit nilong isyu ang aleko na kung kamuyao na dyan ang sarong sa tatawan nilong kung magkakanigong prioridad. Iyong pagpapakalay kan supply ng kuryente. Ngunyan ano na lamang? Ang aleko ano mo lang pigigibunin do kami? Iyon sa pagtabang sa rudeman kibang source. Lalo lang ngunyan. Alos burubanggi ang brand at mako. Ngunyan, may may schedule na brand out ngunyan. May schedule na brand out ngunyan. Ngayon sa karang kung may mga lugar ngunyan may brand out na 6 to 6. Di naman kita diligis sa bita, no? Yanunga dapat tawon nindo kay magakani kong atensyon bako na puro sa lang kamo paporma. Kung gusto lang kamo mga tugang papugili nga ho. So problema kan kuari sa Albay. Dili mga tugang natawon kay magakani kong solusyon. Igwa man kay mga ospital na pigburo ka sa lang problema mga tugang kulang man kay mga pasilidades. Nga paano kung may mga pigdala diyan na pasyente? Ano mangyari diyan bako pag nagkatirig bakit ano sana? Samantalang ngunyan, kadakul-dakul na problema ang pinagatubang kang Pilipinas. Laman kita mga tugang nakatutok naman sa problema kung ano mga possible solution. Sabi nga ni mga tugang, yaw ng problema, yun ang solusyon ng problema pagabot sa implementasyon.
2: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Malay naga mga tunga ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabalita. Ang unyan pong aldawni na Webesa. Itza 11 kanbulo na Hunyo 2020-26 in Jotega. Inutay at ang headlines kan mga balita sa lado lokal. Dagdag pamasahe sa tricycle sa Banwan Kadalga. Dahil pa ipapasunod si Gonki Kagawad Ayan Makasina. Pagtaunin ni Onra sa municipal accountant kan Banwanin Dalga na Fornada. Problema sa bulos kan trapiko sa syudad ni Legazpi. Palago sa pinagtatawanin pag nagtututukan na kan mga tawan kan public safety. Mga SS pension sa kareseby na kansel ng dagdag pension na mga minimum wage earners sa Albay kasabay man sa piling mabinipisyan kan 20 pesos na kada kilo kan bagat. Yan to santo headlines man kan mga balita sa lado national mga nagadaan sa nangyaring linog sa Mindanao winabot na sa 46 na persona. Isito ang calamity pinagdeklara na sa Jose Abad Santos Davao Occidental. Opisina ni Vice President Sara Duterte nagpadala ng tabang sa mga naging biktima kan linog. Catholic Bishop Conference of the Philippines o Civil Service inagad o nagapila sa publiko o nagapila sa ikaduang koleksyon sa misa kasama abot na Hunyo 14 para sa mga naging biktima kan linog sa Mindanao. Bilang kan mga Pinoy na deng trabaho naglangkaw kan bulan na Abril. Yan to santo headlines man kan mga balita sa laloy international US military helicopter buminagsak arani sa Strait of Hormuz sa duwang piloto ligtas. Yan to santo sa lado ng Karawata alas Pilipinas pwedeng simak oras sa mapili kan Chinese Taipei. Sa lado ng showbiz ogi Domingo na mas nagtago sa cabinet. Yan mga tugang headlines kan mga balita ni Talis po pagkalisi nagkapirang palagatak.
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko pasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Lim na gabus.
6: Ang means mo nga sa Center Main Branch ay matatagpuan

0: 2006, ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Dave, malapit ng anniversary natin.
2: Oo nga, no. Parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
2: Siyempre, Lola's yun.
1: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
2: Siyempre, Lola's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
2: Siyempre, sa Lola's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 29 minutos na makalisa ng alas 5 ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. Oy, mali na gawang tabi kay Ma'am Maura Luñosa. Abenyo dyan, Abeliano dyan sa barangay Santo Cristo Candaraga.
0: Uragon Barreta.
1: Marley Arsuan de los Santos, good morning.
0: Barretang Lucan. Local News.
1: Good morning, tabi. Wadjes, mareman po tabi na magbalik si Kap Gina Calyada. Sakay po hanmi po ang serbisyo pa niya. Ah, taga San Roque, Santo Cristo ka man. Ano, may iwasan baga po ka mo dyan sa San Roque? Ano man, Maura? Marinagata, marinaga man tabi kay Efraim Ujavillo, kan barangay Santo Cristo Candaraga. Nagko si Christopher Medalia. Good morning. Sa Magallanes family dyan po sa barangay Ma Santo Cristo Masakati, good morning. Nagalanta ba yung nakamu kay Mr. San Jose, good morning. Ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal dahil pa may papauto bandagdag pamasahi sa Banwan kan talaga din huli telepay na review kan sanggun yung panlalawigan kan Almaya. Kaya naging pagnikagawad ayan makasinag chairman kan Committee of Rules sa ginibong pakikipag-ulay kan Urago Nusa. Kaya yung sinabi ni Ibanelli kan sanggun yung panlalawigan kan Almaya ang nasabi ng ordinansa din huli mo sa technicalities sa kasabay kay ni sinabi pa ni makasinag na tulos man silang magibok yung magkakanigong paagi para matawad din yung magkakanigong aksyon na sila may implementan na ni sa Banwan kan talaga. Pagigirumduman na 4 peso ang pinagkasurunduan kang mga miyembro kang sanggunyang bayan na lagdag pamasahi sa Banwan o sa nasabi ng Banwan. Sa oras mga tugang na 31 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkagadagdagan tayong informasyon sa pangarita sa kamuktakan kang panahon na sa ligat po siya na
3: Jaime
1: Bodales. Sir, good morning po. Please come in.
4: Good morning. Good morning sa mga baikang maraming mga para sa satuyang weather forecast. Ngunyan na petsa sa ikang bulan na Hunyo, kapitan Northwest Monsoon, mga pagkat ang western section ng Northern Luzon. Mantang hindi sa kapikulan at hindi sa ibang pagkita na satuyang nasyon, padalos kitang mga experience. Generalmente, magayon ang panahon ang balansin natin sa berikta ang pagkuran na kung minsan may kaibang pagkilat at yung pagnagundur ng karangkawangan pag-abot kan hapon sulot sa banggi. Nang yan po, wala mang kitang namomonitor na NPA o pagyong sa laog ka na Philippine Area of Responsibility. Maluya sagot sa moderatong paraos halik sa tour sa sur serangan ang mamumatayantan sa pinong na makikulan at sinasagayan sa Kanapura pinakahababahan sa 24 degrees Celsius at yung pinakalangkaw posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. Sa mga kadagatan magsasabog ng Bicol region na umasirahan banayan sagot sa katamtama ng pag-alot sa sabayang kadagatan sa wala mong isang nakamanyarang gale wire. So yan po ang sabayang update para sa kapitapasang kumunari sa pag-alot sa Jaime Bordales.
1: Sa labag po si Jaime sa kamugtakan kan panahon aljan mga tugang sa pag-asa Legazpi. Amigong Rolo, si mga amigang Lona Bioneso, good morning. Asin good morning, man kimanay Ofel. Arevalo. Sumaganap tayo mga tugang sa nagapot sa resulta kan STL Caso Bangya ay nagsama mga tugang 20-29. Mientras santo sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal na pornada ang pagtaoning onra kan sanggo ng bayan kan daraga sa municipal accountant kaya nasabi ng Banuan matapos sa makakwa sa butili ki National Award sa ganibong sisyon regular kan sanggo ng bayan kan nakaging Martes. Pinagkwestiyon ni Kagawad Ayan Makasinag ang nasabi ng pagpapasa kan nasabi ng resolusyon na nagtaoning komendasyon at si municipal accountant Alfredo Saliana. Sinabi pa kan nasabi ng opisyal na kinakaipuan bago ang maaprobaran sa bago maaprobaran ang nasabi ng ordinary resolution kinakaipuan subot na pagadalan muna ni Maray asin ni refer ini sa tamang komite kasabay pa ni masalabay pa ni Makasinaga sabi lang sa opisyal kan gobyerno di man kinakaipuan tawanin magkakadigong ning onra din huli tapati ni kan sayang trabaho asin nagresibi siya ning sweldo ali sa kwarta kan publiko. 34 minutos na makalisa na alas 5 ng paggaga. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal palago sa pinagtutukan sa kunyan kan mga tawon kan public safety officer kan siyudad ni Legazpi ambulos kan trafiko sa siyudad. Inyan naging paig ni Mr. Octavio Rivera ang pamayukan PISO sa ginibong pakikipag-uli kan Oragonusa. Sayang sinabi na kabilang sa pinagtatawa ni Laki magkakaligong prioridad. Iyan mga darakulang ng eskulahan na kung sa'y nakulang mga estudyante, particularmente pag-uras ng nulawasan kan klase, ipinaliwanag pa ni Octavio Rivera. Ang kabus sa mga tawon kan public safety na katatagman pag-abot ni office rush hour sa kaning matawan kay magkakaligong serbisyo ang publiko, particularmente ang riding public. Pantay 5 minutos na makalisan nalang 5 din pagkaga. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, naresibi na kan mga SSS pensioners sa bilog na probinsya Canalbay as in syudad kan Legazpi ang sailang SSS pension na inalaging pag ni Janet Mapa ang takapagtaram kan SSS Legazpi sa ginibong pakikipag-uli kan Oragonusa. Sayang sinabi na sa mabot pagkutaring bula na September ipapaluwas kan SSS alaga daraman kan krisis na namamatiyan sa nasyon na ipipaluwasan hindi ilingunya na bula na Hunyo. Sinabi pa ni Mapa na dako ang tabang man kay ni sa mga SSS pensioners sa kanyang maiwasan kay ni na mag-loan kan sa idang SSS sa nakapilang private institution na yung mananaging rason para isang laan sa idang ATM card. Kasabay kay ni sinabi pa ni Mapa na tulos na pag-resibi kan pension kan mga SSS pensioners ngunyan na bulan na Hunyo nakasabay na ang dagdag na 10% ang SSS pension kasabay ng pension ni Tata Mio Mayores.

36 minutos na makalay sa L5 ng paggagas sa iba pang detalyes ka mga balita sa lado lokal, kabali ang mga prioridad sa mabibilipisyuran ang mga minimum wage earners sa probinsya Canalbay sa Binting Bagas. Meron na programa. Si Gonsen po inyo laging pag-inisyadari John Boeing, Konseyang Municipal ang Assistant Provincial Agriculturalist kang probinsya kang Albaya. Sayang sila Benero tayo pinaglang sana nasabi ng programa sa tulong munisipyo kang probinsya. Patikal Merimente sa Banwan kan Malilipot, Kamaliga, Siman, Banwan kan Daraga. Pinaglalauman na dakulpang mga patigos ng mga persona o pinaglalauman na dakulpang mga minimum wage earners sa Albay ang mabibinipisyaran ka nasabi ng programa. Ngunyan sa ultimong detalis ka mga balita sa lado lokal, palagos pa ang pinagigibos sa ngunyan na damage assessment kan mga otoridad sa syudad Gantabaco makalisa nangyaring paglinog ka nakaging lugar ang Lawa. Pinalaging paglimo si Jelmo Lato ang Pamulukan City Disaster Risk Reduction Management Office. Sayang sinabi sa ngunyan palagos pa ang pinag-i-pre-inspeksyon kan mga tawan kan CDR Arimi Otabaco ang mga establishmento kasaba ng mga pampublikong eskula na pinagagamit kan mga estudyante. Pagigilmdumo na nagkapalang edipisyo sa mga probinsya kang Albay ang nakaigwanin ni Peresya matapos sa yugyugon ng 5.3 na linog ka nakaging aldaunin Sabado. Yan mga tugang ang detalis kan mga balita sa lado lokal, ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal, asin di ba papakalis po ni nagkapirang hanap buhay.

0: Express.
1: Mga nagbabagang bareta sa laog ng nasyon.
0: National News.
2: Samtang 9 minutos na, makalisa na alas 5 din paggagangunyan sa detalyes na kan mga bareta sa lado na siya lumilabot na sa 39 o 30-46 na persona ang nagadaan sa nangyaring makusog na linog na nagtama sa nakapilang lugar sa Mindanao kan nakaging Honyo 8 na nagumilabot sa 7.8 magnitude. Sigun sa laging paikan Office of Civil Defense, lumilabot na sa 46 ang bilang kan mga nagadaan. Mantang lumilabot man sa 630 ang mga nungalagadaan, mantang 17 persona pa ang nawawara. Padagos mo na pinagigibong search and rescue operations kan mga otoridad sa mga lugar na grabing napiktaran kan nasabi ng kalamidada. Nagbisita naman si Presidente Bongbong Marcos sa General Santos City para personal na inspeksyon nun ang nakapirik infrastruktura ang pagsadili kan gobyerno ang nagkaralaot asin man magtaw kay magkakanikong relief operation. Mientras tanto, ipinasararom na sa State of Calamity ang munisipyo kan San Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ninuli man sa makusog na malinog na nagtama sa nasabi ng lugar na minabot sa 7.8 magnitude. Sigun kay Mayor Jason Jan Joyce, padagos ang damage assessment, rescue and relief operations sa mga apektadong komunidad. Sinabi pa sa informasyon na 7 kumpirmadong lugadan, 7 nawawara sa 25 lugadan, konsen kalaklang digdan mga casualties, dalakang landslide. Nagtaon naman kay magkakanigong ayuda ang Department of Social Welfare Regional Office No. 11 sa mga pamilyang apektado kan nasabi ng kalamidada. Sa ngunyan, palagos pang pinagigibong assessment sa mga lugar na tinamaan kan nasabi ng linog kang nakaaging Martes.

Sa iba pang detalyes ka mga bareta sa lado lokal, ibintulo sa nagtaon ng ayuda ng opisina ni Vice President Sara Duterte, particularmente ang Southern Mindanao Office Satellite Office, para magtaonin tabang sa mga naging biktima, kanasabi ng Balinog, particularmente sa General Santos City. Sigon sa informasyon, tulis mo na nagtaon ng magkakanit ng ayuda ang opisina ng Vice Presidente sa mga pamilyang apektado, kanasabi ng kalamidad. Magigirong luma na kanakaging Hunyo 10 na naman kibakusog na Linog, ang nasabi ng probinsya, kabilang sa mga pinagtaw ngayon na kanopisina kan Vice President ang magpapayakan kalusugan po na tuwaka na kung sa indakulang nabinipisyaran ng mga biktima, kanasabi ng paglinog.

Mientras tanto, sa may relasyon na balita formal na personal na binisita ni Vice President Sara Duterte, ang mga pamilyang nagadala si man mga lugadala na gaysa nangyaring makusog na linog sa Riyunkan, Mindanao. Siguro sa naging paikambi si Presidente, pagbisita niya nasabi ng lugar yung tumawot niyang maaraman kung ang mga problema ang pinagatubang kang mga ini para tulos man na makagibok yung magkakanyag kung pagyan sa iyang opisina. Sinabi wakambi si Presidente na nakikidumamay man siya sa mga naging biktima ka nasabi ng insidente. Morena Kamantabe, Kichay Lopez, yan sa barangay magbigaw kandar ka advance happy peace sa mga taga magugun kan kamaligal mga sa mabot na Honyo 12 asim.

43 minutos na makalisa na lasinggo ng pagagana ng kapilar ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Natugutan silang makagana pa ng pondo para itaon ng tabang sa mga naging biktima kan paglinog kanakaging alawa. Sigun sa naging pag ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcia, nakikinangang apodan siya sa mga parishioners sa ang gigibo man naman makakaigwaning second collection para itaon ng ayuda sa mga naging biktima kan paglinog. Sinabi pa kanasabi ng Santo Papa na dakol ng mga lugar ang linugyog kan magnitude 7.0 na linog kan nakaging alaw na ngayon pungunyan kay magkakanigong tabang. Siguro ang gibon kayo ni Bishop Garcia, magagad na sana si Daki Kwarta duman sa malimalitang itero kay Father Flavio Villanueva. Sanganin din naman manipisilan din naman pagparagadan pan mga parishioners.

0: Sa iba pang detalyes kang mga barita sa Lado National, sinabi ni Senator Robin Padilla na anda siya magpaimbisigar sa gobyerno kasunod kang pinagsabing obstruction of justice may kinarama sa mano pagtabang niya para makali sa Senado, makali sa Senate premises. Si Senator Bato de la Rosa na iguanin warrant of arrest sa International Criminal Court. Inialagi pa rin ng Senador Robin Padilla kasunod kang mga nagluluwas sa impormasyon na papaimbisigar ang subot siya. Sinabi pa kanasabi ng official na di siya natatakot sa anong mga imbisigasyon na igigibo sa iya kan mga kanagkapila nga hinsya kan gobyerno. Ay nagamantabi kay Manuel Willie Millena. Hinta Santos sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal na ang nasyonal. Nagluwas sa latos kan Philippine E-Statistics Authority of PSA na nakula ang mga numero kan mga Pilipinong daing trabaho kan nakaging Abril 2020 sa isa. Nasa 2.41 million ang bilang kang mga Pilipinong daing trabaho. So nasabi ng Bura na mas alangkaw kumpara kang taong kumpara sa 2.6 million ka nakalis na taona. Kasabay kayo, sinabi pa kang PSA na dapat magibuman kung magkakandi kong pagi ang gobyerno tanganing matawana kung magkakandi kong trabaho ang mga Filipino. Ngunya sa ultimong detalis kang mga balita sa lado nasyonal inagad sa kang mga petitioner sa Korte Suprema na aliunan ang program appropriations bilang aklakdang para sa labanan manipulasyon sa budget items sa alam kang General Appropriations Act o GEA. Sigur sa laging pagkawasabi ng grupo dapat tanggalin ang nasabi ng appropriation fund. Inulit ang nakula sa butan ng posibilidad na gagamit ito sa kalukuan particularmente ang pinagsasabing flood control anomaly. Kasabay kay Nisi na sebong niladuli pa managpapaluwasing kasimbagan ng Korte Suprema sa nasabi ng kaagadan. Para nagaman tabi Kimalay Abili, magdaong dyan sa Barangay Santo Cristo, Candaraga. Kadakulang mga residentes ni Kapitan Gina Calyada na gantabay sa Radyo Ragon ngunyan na pagkaaga.
1: Ragon Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon. International News.
0: Quarantine 6 minuto sa makalisa na lasing ko ng paggagango niyan sa detalisman ka mga balita sa Lado International kinumpirma ni US President Donald Trump. Maligtas sa sending na lugar sa luwang piloto kan na US military helicopter ali sa Strait of Hormuz ka nakaging matersa. Inalaging pahig ka nasabi ng presidente. Sayang silabi na naglibot ang duwang helicopter ka ni Estados Unidos para ilinguna ang kamugtakan ka nasabi ng lugar alagad. Inatake ini ka mga kalaban kan gobyerno particularmente ang mga building Iranian. Marina ka man tabi sa Bura kan sa mayang sanggunian. Good morning tabi kikagawan na si Kagawan Mading Edna Loñosa. Kasi man sa bilog na pamilya.

0: Good morning, Mang Kimo. This is Amiga. Good morning. Miss you so much, Amiga.
1: Buhagon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan sa detalye sa kanilang mga baruta sa labo ng karamat na kulang ang posibilidad na mamarangkal ang Pilipinas in kaso mapinagisidak ang Chinese Taipei sa ilang laban ngunyan na pagkaldawa. Sigon sa impormasyon ngunyan na pagkaldawa, liwat na maglalaban ang Gilas Pilipinas sa pangunod kasal ng team captain si Alayso Valdez na kung saan makakalaban kay ni ang team camp Chinese Taipei.

0: 48 minutos na makalisan alas 5 ng pagkagang unya sa ultimong detalis ka mga balita sa lado ng showbiz. Sumbina sa 35 taon sa showbiz si Eugene Domingo. Alaga na kamati ni stress matapos na iniibas ka mga netizen ka nakagong agawa. Sigur sa impormasyon, nagpuon ang pagbabasa sa actress matapos na magpayag ng pagkontra sa nagkapilang DDS supporters. Sinabi pa ni Ugi na sobrang takot ang sayang namatian matapos na makarecibe siya ng pambabasa na kapilang mga supportadores si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sayang sinabi na kung nagpalwas man siya ki informasyon, inibasa naman sa nasayang na iling kasunod kang mga nangyayari asin pinagatubag na problema ka ang Palapinas. Yan mga tugangan ka, telepunan, detalyos kan mga pagbabareta ang unyan pong aldaw ni Webes and Chudeya. Salamat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabareta sa lawasan si Manoy Andy asin si Manoy Alan Lopez sa Itono. Sa ngalaman po kan pag-asaligaspi ni Manoy Ryan dyan sa lado technical doon sa tower si Manoy Jus Valderrama. Sa mga nag-text sa Greg sa Facebook ka, salamat po ng tabi ng marhaya ko pa sa ilong nakasabay si Jess Magallanes. Minawalat kan tataramon, day bali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
2: Basta
1: Bicolano, Uragon!
0: At Jones, maray na agad ni Colaga.
2: Basta Bicolano, Uragon!
1: Sir, ano pangalan mo?
3: Roroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagbiwalat ang mata po, ang bagat, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NIMS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng NINS Kape at ng NINS Wellness Center.
7: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikunan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datdan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng NINS Kape sa pangalan po ni Ma'am NINS, Ma'am Nina Rosal at ng NINS Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng NINS Kape at ng NINS Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natikman nyo na ba ang kagalingang dala ng NINS Kape?
8: Po, si Ariel Dayo, taga Manuyo, Pilar, Sursurun. Tagal na po ako na hindi nag-akademi. Ngayon, nung malaman ko na may NINS Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakaduin ako. Kaya nagpapasalamat ako sa NINS Kape.
6: NINS Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng NINS Wellness Center.
1: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
9: Lafayette Rodoso po.
1: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
9: Follow-up po sa cyst.
1: Wala na ba? O gano'n yung kalaki?
9: Ganito po siya kalaki dati.
1: Parang apple?
9: Apple.
1: Ngayon, ano na lang?
9: Parang ano lang? Dito, parang ganito na.
1: Jolet? Anong ininom mo?
9: Yung guyaman, gusto ko yung fern bumps.
1: May booster ka?
9: Opo.
1: Noon ang ino mo, anong naranasan mo?
9: Noon, hindi na katulad ng dati na parang malad yung boses ko.
1: Malad?
9: Na masakit ko ba nung nasalitan ko.
1: Ah, ngayon hindi na?
9: Okay.
1: Okay.
7: Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsumo ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottle juice, fermented food at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And tama naman tumor, alam niyo ba na ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
10: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
7: Marami na rin ang nagpapatutuo.
11: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
7: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
10: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
7: Nin's F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Nin's F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Nin's Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Nin's Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandog na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan nito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Nin's Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-zumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliin magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticide insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan ding gumamit ng plastic containers sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
12: Totoo.
13: Ako po si Yo. Ako nakatira sa Tagas Daraga at Bahay. Natry ko yung Wings Coffee bago ako minum ng Wings Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamatid ay nawala na.
14: Dahil na magpahuli, try mo na ang Wings Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa kamus ng branches kang Wings Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Wings Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan sa nahinang organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Wings Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Wings Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil meron ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hey, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Wings Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga, ang Wings Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santo Street, Barangay Pulvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Wings Wellness ay nandyan po sa Mons P, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang MWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Wings Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Wings Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Wings Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
2: Sa Bicolano, Oragon!
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: fast and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Time check! 4 minutos na lampas sa alas 6 pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba dito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Sige, Diyos maray na aga na naman tabi sa Induga Boss, mga tugang. Sa mga nakantabay naman sa tuya sa bilog na siyudad, Canligaspe, sa 70 barangay, sa 18 LGU sa probinsya Canalbay, tulong siyudad, Kinsing Banwaan. And syempre sa anom na probinsya man kan Kabikulan. Yan, Diyos marhay na aga tabi sa satuya gabos. Siyempre, edipuan sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, at your service. Iribaan ang kita sa good alas 7 na naman, ngunya na Webes na. Saga holiday, long weekend na naman, ano? Tasaga, Petsa 12, Independence Day. Ano nga na iyan, digdi sa to, araw ng kalayaan. Ganon? Totoo ba na talaga tayo po ay malaya? Ano ning mga post digdi? May post si Aka, si Kuya Eric Sibilla, saka si kagawad ano ni Manoy Doy Jukino, sabi digdi. Maray pangaya si Kong Kaloy Loria, pig-recognize niya ang efforts ni Kong Joey Sarte Salceda, Buda Ako Bicol, sa mga proyekto na pig-implementar sa segundo distrito Canalbay. Iyo, mas may kumpangan idigdi, may kadugtong pa ini yung post ni kainin.

0: Ang mga taong ini. Ha? Yan ang mga arog kayo na bagay. Isus marisip. Kwarta lang po iyan tabi. Adain nindo pigiisip na kun iyan arog kayo ng gibo nindo, raot an raot ka na sa pag-iriba mo and raot na ang kwan mo, siyempre ang sa imong pagkatao dyan. Day ka na tutubudan and maski mga politiko, medyo kwan na sa imo, may record ka na. Nata daw kaya yan, ano? Kaya bangan pa ang media digdi, lalo na sa tuya ngunyan digdi sa Albay. Kari marauton ang marayan ko yan, marauton ang imahe tabi, nadadamay gabus, ano, yan sanan masakit yan, ta da nagkadaramay na gabus. At kung tutuusun, ikaw man talagang mga tultul na mga miyembro kan media. So talagang sinsiro sa trabaho ninda, ah. Dedikado and talagang tultul nga ni ah, sa inang trabaho, nadadamay kan mga arog kaya na no. So anyway, maray pa da si Kong Kaloy ta na rekonosir, nagpasalamat sa effort na inipo duman sa pag-inagurar kan sutulay dyan sa Bugtong Baga, Tamauyan. Ano yan? Ka, pwede na gaya dyan ka mo mag-agi, Kuya Ryan? Shortcut na pasiring sa Endo, ano? Bakong rulusot-lusot na yan, Tamauyan, Bugtong, Dita, bako, Pawa, ano?
1: Bueno.
0: Ay, alat mo na ta, aratyan ka na mo naman ta, nag-intrada pa sa nakita. Aratyan na, relax ka lang muna yan. O, so, iyan tabi, nariparo ko sa na kaya, ta may duwang post na digdi si Kuya Doy, saka si Kuya Aka. Manungod dyan sa bagay na yan. Aram mo ko ta ngayon, maray man kaya ngayon talaga ngayon si Kung Kaloy. Kundi minsan nararaot siya na ngayon, minsan kan mga media niya man ngayon dyan, so mga kalyadong media. Ani ba nga ni ngayon dyan, maire-interview nga sa iya, pagkatapos pagpaparakikilan da siya. Nako nga, orag mo ng mga obserbasyon na do. Sige, tayo yan. Iyo ta, kung iyo man ang gadaan, dahil man baga ma, dahil man talaga baga ma, tatago yan, na talagang ang nagsagibo, nag-esporso man ang gad kayan, eh, KB, saka si Joey. O, kaya lang, siyempre, may setback, ta, so digdi sa kilikaw nga ni, o, yubagayan ang sentro kambatikos, pero digdi sa tulay sa, inipig inagurara na pasiring dyan sa, yan na Bugtong Tamauyan, Pawa Bridge, daining, kwen dyan, riparo. O pero pag abot digdi sa kilikaw, grabe ang batikos baga no. O pero sabi baga ni Secretary Dison, tatapuso na yan. Kawasa pa ano ngayon, tatig-terminate naman. So isang yan, matapos na ngayon kayo. Ta, pig-terminate so ano ne? So contractor. O kaya siyempre kung ikaw maso contractor, alangan man magpa-trabaho ka pa kayo na, dahil ka naman nga ni pig-terminate ka na. Berda, baka o. So anyway, lawig na istorya yan. Basta importante, sabi ni Secretary Vince Dison, tatapusun niyan tabi sa good, siguro ngunya na July, dapat tapos na Kuya Ryan, yan na ng tulay na yan. Iyuta nga rin makaagi-agi man kita dyan, ta, yan baga mga lugar na yan, bihira taman magkaarabot na, lalo pa sa presenting panaw, kantunganing panaw na ito, ang tulay-tulay dyan, so gari, garo hanging bridge lang, kahoy baga na pag nag-agi nga ning auto motor tricycle, laga yugo-yugo man, yun ako baka mawawa kita digdi sa lang sa oras. ta nag-bisiklita man ako dyan sa rong bisis, ta medyo niya ako pasiranta man daw ning mga lugar na yun dyan sa Kilikaw, Alcala area, langan niya ako magayon yan. Dyan nga na ako nagpag-ibukan so sa kuyang dining set, Kuya Ryan, na may kuyan dyan, karpintero dyan, so furniture, na maray, ta tultul talaga ito, ta talagang nara ang kahoy. Ano ba baga kaya? Mga madaya, sasabihin na nara, ito pala, baku man tunay na nara. So, pag aloy-aloy, nagabukbuk na. O, pero ito, sagod nyo yan, kumpa, talagang matindi. Nyako, kaya duman ako na dahil ko narumduman ko yung lugar na yan, ta dyan ako nagpag-ibok itong dining set ko sa room na nara, kaya nakakaabot man ako dyan sa lugar na yan. Pero bihira, o kaya bad lamang kung matapos na ining tulay man na ini dyan, sabi ni Secretary Vince Dison, dapat matapos yan mga July, ngunya na taon. So, darakulang tabang po iniyo na mga infrastrukturang ini sa pagikan mga tulay, nagkukonektar sa mga lugar, barangay, na ini

0: po, tangarig magkaigwa kita ning shortcut. Sa kasaro pa, makatabang sa trapiko, very timely, na iyan pong tulay na iyan dyan, burukasan na kang klase Kuya Raya na harus nagkakagurumok ang trapiko dyan sa may parting iyan kan Rawis. Sa tulay, ano, ang ganduman, sa may Mariners, ang ganduman, sa Irinutan. O, pero ining lugar na iyan dyan, iyon dyan ang grabe ang traffic dyan. Punig di sa intersection sa Bunot, matulay ka dyan sa may regional center, Aquinas, Mariners, dyan, sa mga lugar na yan, hanggang dyan sa may Irinutan pa, dyan nagkakaigwaning traffic na grabe. Kaya sa paagi po kaning binuksana, na tulay, bugtong Pawa Tamauyan Bridge, at least makakatabang ng Maray. Dahil pa ako nakaagi dyan, sabi ko nga ni Kasudma niya ako, kuno rin probarang kumandaw, na mag-agi dyan, and lusot na duman sa mga northern barangays niya to dyan. Okay? So, mahiling ta, and puwerte na talaga, no? Sige, tabi. And ano pa ni? Ano naman ang mga barita tango niyan? Oh, hindi sa albay, iguaning pigbubusol dyan sa nguni ang panlalawigan na inipo daa proposed ordinance na inipo gibo ng libre ang aggregate sa mga albayano. Oh, maray pa inilugot ah, talagang gibo na libre. Ah, nagbubusol si board member Brian Arandia. So, yun yan tabi. Abi daw, tasaad siyang pasadanta daw ini kung ano ining ordinance ang ini. O, maray pa ini si Brian ta nakakaisip lamang na gibo na libre. Ah, ta human sa nayaw niya kita digdi sa albay. Natatanay ta ilibre na sa nayang gabus. Libre man yan. And biyaya yang kanmal na Diyos ta. Uyang maghali sa Bulkan, Kadakol, Wantusawa. Lawa kung pirang mansyon ipakonstruir mo kayan dyan. Dahil pa maubos yan ng baybay kayan dyan, Kuya Ryan. Lawa pa kung harus panuunta na digdi sa probinsya kan albay ning building dahil nang matada, puro na sa na building, dahil pa maubos yan. Ha, ano sa iling nindo? Dawa gayod, tad-tadun ta na. So talagang dahil ng espasyo na bakanting daga, puro na simentado na gabus. Ha, dahil pa maubos yan na bay-bay graba dyan sa mayon, bako sa iling nindo. Oh, kundi ba kung man sa kung ano pa man, magayon na kaisipan ini, tayo man sa nayaon ni Gisalbay, ikanan mayormente ikan may biyaya kaya natatanday mo i-enjoy. Ah? Maski gayon ba kung libre? Ah, kita digdiday, magkita nag-ambisyon baga na libre, pero kung talagang libre, di siya mahabo, bako Kuya Ray? O kita, ang gusto taman sa nadigdi, so reasonable price, bako man so grabe man, kaya baga dyan kita nagpuputok-putok ang butsi taman. Tayaw na sa nadigdi sa tuya. Libre man iyan na biyaya sa tuya kan nature. O, natatabig pa para ipit pa kita sa presyo. Diyos kumiyo naman. Ah, kung pwede sa nanganing libre man hanggat, kung posibleng libre, di sige, mas maray. Pero kung papatungan man ng presyo, na so reasonableng presyo sa naman, dahil manggayon na question. Tapos siyempre may mga gastos mambagayan dyan sa labor, nagbabayad, sa krudo, sa pagtransportan. Okay man yan. Ah, basta sabi ta nga ni reasonable price, bako man so palabaw naman na nagpapiling na kan kaswapangan.
1: Buena mano, barreta, headline.
0: Paslo! Barita muna kita.

0: Los Marinaga headline sa mga bareta sa lado lokal, distribution kan presidential assistance to farmers and fisher folks padagos na ginigibo kan DA Bicol. DTI Bicol mayo ni naresibidaan na nagbabaylar sa price freeze di Disalbay. Bareta Nasional Pirang Banuan Sarangani nagdeklararan state of calamity matapos ang 7.8 magnitude na linog. Bareta sa lado internasyonal, US nagbalusman ng airstrike kontra sa Iran. Yan, baralus-balos na naman, ano? Ayan, natapos-tapos na ng gira duman sa Iran. Baad magpuo na naman, maral na naman ang gasolina at kainisala sa oras. Bakaw daw, ha? Yan ang headline kan mga bareta.
1: Buena Mado Barreta! Mga bareta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na agaw yan ang headline na pati. Detalye na, ha? Kan mga bareta niya to. Sa enot sa lado lokal, nalibot na kan Department of Agriculture sa bilog na Kabikulan ang gabos daan ng mga banwaan sa kamanga syudad sa bilog na riyon para sa distribution kan presidential assistance to farmers and fisher folks. Ipinahayag ni Teodoro Elida ang OIC sa Planning Monitoring Evaluation Division kan DA Bicol. Sigundig di kay Elida sa ngunyan, nasa 64.5% o nasa 168,133 na mga parauma gikan sa target na 260,000 na mga farmers. Anatawan na ng kantabang na nagkakantidad 2,325 pesos ang kada saro. Sinabi pa ni Elida na anatatalaan dahil na natawanan iyon na dating o itong mga parauma na iyo itong mga daima nakaduman sa mga pinagtalaan hindang mga payout venue. Kaya nagsagibo sindan in second round kan na payout para sa mga daipa nakarsibi kan nasambit ng tabang kan gobyerno. Mientras tanto, pasadanta mo na ang report ni Your Honor. Deskwento karaman kan DTI, naging matrayong pumando man sa syudad kan Irigal. Maray na ramrag, Your Honor, Manoy Joey, pasok!
1: Urago Live Report!
2: Diskwento karaban kan DTI naging matarayan po sa syudad ni Iriga. Kasuhapon, dako na nakaabila kan diskwento na pinagibo kan DTI na kunsain ang mga barakalo digdi na barato ng gada, arubaga kang sabon, mga kan goods, asukar, asin iba pang produkto na sakop kan DTI, nagkaigwanin halangkaw ng diskwento. Mientras tanto, dakulang bagay manini sa mga parauma, ninhulita ang sa indang mga produkto hali sa bulod, pinagbaba digdi sa sentro, kan syudad ni Irigan hababa ang presyo sa pinagpabakal sa mga konsumidores. Ini ang dahilan, kunyata ang DTI ang mga kondusir man giraray nin diskwento karaban bako sa nadigdi syudad ni Iriga sa bilog na Kamarinesur na kunsay nagiging matrempo ang sa inyong aktibidad sa diskwento karaban sa Kamarinesur, partikularmente digdi syudad nin Iriga. Mga tugang-tugang niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report!
0: Babalos, Your Honor, sa dagdag na baretang yan.
1: Buena Mado Barreta! Mga baretang lugar, local news.
0: Balik kita sa iba pang mga bareta. Mayo ni naresibi na reklamo ang Department of Trade and Industry, DTI, unong yan sa pigsasabing mga nagbabaylar sa ipinapasunod na price freeze sa Pirang Banuan sa kasyudad sa probinsya Canalbay. Ini man ang binutasan na payag ni Bem Berango. Ay, madam, good morning. Long time no hear na. Sabagay, siya pa magrarayan PIO. An Information Officer kan DTI Regional Office matapos ang maigot man ay pinagpapasunod ang price freeze sa walong LGU Salbay, huli kan naging deklarasyon sa State of Calamity sa Sangguniang Pandalawigan Canalbay, por medyo yan kan abnormalidad kan Bulkan Mayon. Sinabi pa ni Berango na padagos man na naglilibot ang mga personalized tinda o rugna sa DTI Albay, tangari na i-monitor ang mga presyo sa mga basic and prime commodities na sakop kan price freeze. Piglon sar sa Banuan kan Daragalbay and Binting Bigas meron na program. Sarong inisiyatiba dai ni ka national government na may obeto na magwaras mag-oppresir nin baratong bagas sa mga kwalipikadong benepisyaryo sigon kay Daryl Onrubia. Buen Consejo, an OIC provincial agriculturist, ang programa ni Pinautop sa pakikipagtabangan kan Food Terminal Incorporated o FTI, Serima National Food Authority, katawang ang gobyerno provincial Canalbay sa pagikanalbay provincial agri office. Sinabi pa ni Buen Consejo na kabali sa mga pwede na makinabang sa programa ang mga parauma, parasira, senior citizens, mga teachers, minimum wage earners, as iniba pang kwalipikadong sektor kan komunidad. Nagpapasalamat si Legazpi City Mayor Ismael Isam sa mga namamanuan na sinimpliyado kan lokal na gobyerno matapos na makabali ang siyudad. Yan na naman, igwa na naman unraan Legazpi. Sa top governance tier sa bilog na Bicol Region, basado yan sa pinakauring Boses ng Bayan Governance Assessment kan RPMD Foundation Incorporated. Sekon sa resulta kada assessment, nakapag-registro ang Legazpi City in 83.9% na index of governance na kompuesto kan 83.2 trust rating, Seriman 84.6 performance rating. Huli kayan na panduan syudad sa bilog na riyon, mientras na kadagod kayan sa iyang payag, sinabi ni Mayor Isam na ang pag-reconocer na ini na resibikan syudad, bakusan ng triumpo kan alkalde kundi sa gabos na Legazpenyo na aktibong nagpartisipar at sinagsusuporta sa mga programa kan lokal na gobyerno. Nagpapadagos man ang Bureau of Fire Protection sa investigasyon inda sa nasulo na dormitoryo sa Laog kan Bicol University na ini nangyari bago umagahon kasunod mang Petsa Jess. Pigaaram pa kan mga arson investigator kan BFP ang pwedeng pigikanan kan kasulo asin kung guraano kahiwas ang distroso sa insidente. Base sa inisyal na investigasyon asin istorya kan saro sa mga naka-star sa dormitoryo, bandang alas 4 nin amay na aga kan magimata siya. Ulida sa ribok sa luwas asin sa pagluwas niya sa kwarto, tulusindang pinaybakwar kan gwardya matapos na madiscovering nasusulo ang room number 207.
1: Makabaretang lugar, local news.
0: Katakod kayan tulos ba na nag-apod sa BFP and gwardya mientras na pigprubaran kaya ni Mangkuta na palsukon ang kalayo gamit ang fire extinguisher. Alaga day ni kinaya huli sa makusog na dakula na ang kalayo. Ligtas man ang mga residentes o naka-star sa nasambit ng dormitory. Marisa na nga ning demo na nag-selfie. Ano ba baga kaya nagsiselfie muna imbis na mag-upload sa fire department? Ano ba? Nagbibidyo pa, nagsiselfie muna? Marasa pa, no? O marita, aning guardian, sige din, nag-upload pala ang respondi sa fire department. Very good, very good. Sa ultimo tambareta, nakisubaro ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa ginibong assessment kan International Organization for Migrant, IOM, na ang tema iupuan close the loop, effective waste management and displacement settings using innovative finance. Yan po yan sa San Jose Evacuation Center sa Banuang kan Malilipot. Segon sa DSWD Bicol, obeto kan aktibidad na maaraman ang mga sustainable sa kamakabagong paagi sa waste management sa mga evacuation centers. Mientras na pinagbubusol man ang mas ligtas, malinig, asin tul-tul na kamugtakan kan mga konsideradong IDPs o inipong internally displaced person. O kaya mas masasabutan tang maray so mga evacuees yon. bilang panginot na ahensya para sa camp coordination as in camp management as in IDP protection clusters, nagtabang Andes WD Bicol sa pagsagibok and assessment as in man pagkikipag-koordinar sa mga participantes.
1: Buena mano, barbareta! Mga bareta sa Laugang Nasyon. National News.
0: Areta Nasional, nagdeklara na in state of calamity ang nagkapirang mga banwaan duman sa Sarangani region kasabay na digdian Malapatan sa Kaglan matapos ang magnitude 7.8 na linog na nagtanyog sa Sarangani kanakalis na fetsa 8. Duman sa Malapatan na i-report kan mga residentes na makusugun ang matinindang pagyugo. Konsain harus nagiro pati na ang mga konkretong poste sa lugar. Iyong grabe talaga ito. Sa sarong eskwelahan sa barangay Upper Suyan, napag-araman na nagpanik ang mga estudyantes mientras na naka-eksperyensya nin grabe makusog na paglinog. Nagtutubod man si Australian spokesperson sa Kalanao del Sur Representative si Alonto Adjong na sarong diversionary tactic ang kontrobersya na kinaimbaltuan kan 18 maleta boys. O kaya inapod na ngunyan sa Senado bagas ng kargador daw. Na may ubetong ilihis, i-divert ang atensyon kan publiko gikan sa gigibo na impeachment trial laban man sa Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Adjong na unquestionably maray ang timing kan sa indang mga akusasyon as in napaka-obvious ang intention para ilihis ang atensyon kan tao. Tilawan doon kang grupo na nagatod subot sindanin mga maletang may kwarta na sa nagkapirang mga lisnador kasabay na siya, si Adjong, na pinaymutikan man kay ni. Sigun pa kay Adjong, hayagang nagpapabistuan mga nag-akusar na bilang mga taga-suporta kan Vice Presidente. Alas 6:29 na, labyugtan bareta sa lawas kang Pilipinas.
1: Buena mano, barbareta! Mga bareta sa lawas kang nasyon. International News.
0: Sa Amerika, nagbalos na naman ang Amerika nin mga paagi ng airstrike kontra sa Iran matapos na akusaran ni US President Donald Trump ang nasyon. O kaya ang Iran sa pag-atake sa long US helicopter duman sa Strait of Hormuz na nagbubusol na tulos nin military retaliation. Segon man sa US military, nagpunan operasyon bandang alas 5 nin hapon Eastern Standard Time EST bilang simbag sa subot sa pagpabagsak kan sarong Apache helicopter. Tinawan doon kan Amerika na proportional response ang isinagibong strike kontra sa inapod maninda na unjustified Iranian aggression. Napakaraman na nailigtas ang duwang piloto kan Apache helicopter sa pagikan sarong unmanned sea drone as in na ibalyo ini na ligtas sa ligtas na salbadong location. Yun na nga ni na pigasabit ha, kung mapuuna naman ang gear naman dyan sa Iran, malangkaw na imbis na pababa na ang gasolina, ta, malangkaw na naman yan sa oras kayo ni. Anong nakita, no?
1: Buena mano, barreta! Barretang Sports!
0: Nakipagtabangan ang Philippine Sports Commission, PSC, sa mga otoridad pa sa araram na investigasyon sa pagkaganaan kandawang atleta kan Ateneo de Manila University. Yun yan, mainit man na barita. Ngunyan yan talaga. Si Tab Baldwin ang head coach kan Ateneo Blue Eagles. Medyo nasa sapog digdi sa kontrobersya. Ano? Paano man daw kaya ito? Ano? Ito sabi, may mga nakagakuda ang weight sa kamot, sa takyag, sa kasabitis, kaya dahil naglalataw. Siguro pampakusog stamina ano sa iraram kan tubig na lamus. Sigon sa PSC, nagbilog na sindanin sa rong sports stakeholders panel para magsuporta sa nagpapadagos na hararam na investigasyon. Asin man yan na pinagigibong niyan kan mga otoridad, target man kan commission Naripaso na marayan mga presenting policies and training practices. Pangarig dayam day na mautro ang siring pang mamundo na pangyayari.

0: Buena Madu Barreta, Barreta Artista.
1: Hoy, chika, kita ngunyan na pagkaaga, tabi, liwat na ipinahiling kan singer-actress Katy Perry asin dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang senda tabi da ang pusog maliputok na love life, ah, relasyon. Maray pa si, dati siyang Prime Minister, di ba? Oh, sabagay, guwaping-guwaping man ini si Justin Trudeau, ano? Kahit kumbaga sa mga meetings sa mga international leaders, iunian ko yan, kumbaga guguluguluhan kan mga lady reporter. Yao na nga si Justin. Pambirang wala. Oh, so, ini po da sa maliputok na maray na love life, pagkamuot kan lambang saro Katy Perry sa dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Magkasabay ang duwa na naglalakaw sa red carpet sa inot na pagkakataon sa 2026 Tribeca Film Festival para sa premieres kan concert ni Perry na Katy Perry The Lifetime Tour Live in Paris. Labing sarong taon na nanahiling ang duwa na magkaiba-iba pirmi sa publiko, minsan nagkakabitan, nag-aakbayan, asin magka-holding hands pa. Aba talaga. Pero ang beses manda nanahiling si Trudeau na presente sa haros gabos na mga concert ni Katy Perry. Yun na yan ta, siyempre alangan man, ay in love na maray ka mo man. Sa Barreta at sa Salud, nagasagibon in General Assembly and Department of Health ngarigda na pagsaruunan mga betong prioridad at saka estratehiya kan mga programang pangsalud sa riyon. Kung kaya inumano yung IC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio ang mga naginibong triumpo kan mga tauan sa ahensya. Asin pigga kumbinsir ang mga empleyado na mantinido mapagmatsyag o kaya maging alisto asin anda sa kasunod na mga nangyaring linog na tuminama digdi sa Albay kan June 5. Kinaba doon ka na rensyan padagos makani na pagtuga na magatunin masarig asin makataong serbisyong pang salud sa mga Bicolano. Mga tugang, mga kaurago niya na tabi, ang satuyan tampok ng mga bareta, buhay naman ang bareta, ang unyan na Webes, amay na pagkaga. Nagpanday kan mga bareta niya, to News Director na Aline Silada, sa pangaran po ni Asim Rod Perez. Technical side, Kuya Ryan Salcedo. Tower, si George, una ako si Manoy Tupi, si George Balderrama Rain Bartolo. Ako po at sa ano, naging tagapagbareta, Manoy Lito Sanchez, magbabalik po kami.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451.
6: kailangan. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sa ano pangalan mo?
8: Karulo po.
7: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
8: Nagbiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Jera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Jera V. Balon Travel and Tours in Jera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago! Urago!
1: Time check! Alas 6:41 na ng umaga.
14: This time check is brought to you by Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.

0: alright? Panakul kita digdi mga bagong development and salado international pati ano? Pero kan mga pangyari taman digdi sa tuya sa nasyonal, sa bilog na Pilipinas. And maging digdi sa tuya sa lokal. Inutun talang mo ng pasadaan inipong mga development sa lado internasyonal. Pigalat-halat ko ta may report sa paagi po kan X, so dating Twitter, na ansabi Kuya Ryan, inipong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky unreportedly dead. And inipo na mga tugang tinamaan ng airstrike na pigkondukta kan Russia. And inipo targeted si secure location duman sa Ukraine. And pigalat-halat pa mga tugang, taan sabi, yung Ukraine media daw reportedly covering the incident. Kumbaga pigtatago ang nasambit ng incident. So pigalat-halat ang mga tugang because this will be a major development sa haloy na taunang gira entry kan Russia and Ukraine. And apura kayan mga tugang, inipo nga ni Giraray na kuang Giraray, medyo nagpunta kayan, nagkaigwa Giraray po ning halangkaw na tensyon sa gira duman sa Middle East kontra sa Iran. Kung sa in mga tugang, inot na tumirada, so Iran kaya na inot eh, nagtirada sinda ning missile sa Israel. So ginamit pati nindang missile Kuya Ryan. So tubagang sa indang pambirang missile na mga may baby rocket. So kumbaga may pinaka main pag sa mid air minasuruway nagiging mga saradit ng bomba. So halawig mahiwas ang cover kaini na area kung tatamaan ano. So yuto so pinapakawalan kan Iran. Ngunya nagbalos man so Israel. Tinira inipong sabi digdi sa Bareta, apocalypse in Iran pati, grabe man ano, huge breaking, kumbaga bakusan ng breaking news kundi dakulang breaking na Bareta. Israel just unleashed a devastating barrage of missiles on Iran's massive Asalui petrochemical complex, yan, the heart of their war machine and economy. Inferno raging out of control. Kumbaga, ang kalayo, grabe. Nag-sulo. Takuan ini. Petrochemical complex nga ni. So, iyo yan. And puwera ka yan. So, barita tangani kasubago na so Amerika tuminira man. Matapos na targeton man so Apache helicopter duman sa may Hormuz. Kaya kumbaga medyo nag-escalate na naman mga tugang luway-luway ang tensyon duman sa Iran. Kaya yun ang sa tuya na naman napigaran tabayanan sa lado internasyonal. Ta siyempre kung ano ang mga pangyari dyan, apektado kita pirmi, lalong-lalo na kita ang Pilipinas, isa poor country. Gabos ang mga mayor na produkto nagikan sa mga nasyon na ini, diyan kita nag-aasa, and kung iyan tabi magkaigwaning problema, dakulang problema ta talaga digdi sa to. O ito nga ning primerong anong bulan ito sa Iran baga, so inot na barakbakan duman. Haros intirong tuminudong langkaw so petrolyo. O sagad nga ning, ngunyan na ipanakabalik, so dati kay itong presyo bago mag-gira sa Iran. Baka o, tanasa kwan pamanggiraray ngunyan eh. Nasa pireto so pagpakarga kong huri 78 ganito. Kero mga araw kaya. So yun yan ang mga gusto tamo nang i-share sa mga parantabay ta, especially sa lado internasyonal, na mga development, mga significanting development ini. Pero ining sa Ukraine, pigaran tabayanan ta arog po kayan, da ipang confirmation dyan. So, halatunta kung totoo man ang God na nadiskwido si Volodymyr Zelensky. Sa mga linog mga tugang, apurakan mga update na digdi sa linog na makusog dyan sa Mindanao. duman sa may parting Bahamas, nagkaiguaman makusog na linog man, Kuya Ryan, sa Cuba, 6.1, and then sa 5.9 sa may parting Florida. O, medyo mga ang Cuba baga kaya dyan sa may parting Bahamas, Puerto Rico, ano pang mga lugar yan dyan, mga nasyon dyan sa mga isla dyan. Maros dyan man sa na yan sa ibaba na parte kan may Florida, estado kan Florida sa Amerika. Kaya aralan niyon man sa na yan, ano ba nga ni dyan, nagdudulag sa mga nasyon na yan minsan, nagpapasiring sa Amerika by boat. Kaya siguro kung kitang Pilipinas arani sa Amerika, pwedeng haloy na akong naglansya pasiring na sa Amerika. Tagay mga Amerikano na kita, mapagaling sa Pilipinas. Ano? Kung garing arayo ng Pilipinas sa Amerika, Pacific Ocean, rayo na. Madidiskwido kita dyan sa oras, rayoon. On Cuba, sa iriitaas na parte ninda, sa norting parte ninda kan kadagatan, Amerika na, Florida na, kaya pwede sindang mas... Ano ba nga ni, garo, naglalangoy na sana? Nagpapalataw-lataw na sana sa dagat, konsain ipadpad, dahil ka lang saklapon, ay dahil ka lang takabungkan pating dyan, tarimati ka talaga dyan. So yun yan, araneon man sana yan. Speaking of mga linog, ano na ka nangyari sa kinaaban ko niyan? Ano? Medyo talagang kakaiba na talaga ang panahon, Kuya Raya. Siguro, hindi sana. Pero ikaw baga kaya mga iristorya, baga mga sagugurang, o kaya yung mga biblical prophecy. Although, ano ba sa tuwi? Dahil managaprinsip. Tubod-tubod ka ngayon. Mga prophecy na ngayon. Yung mga prediction ngayon. Eh, yung baga ano? Kaya lang medyo, siyempre na nakukuwanta, nalaugman sa isip ta minsan kung ano man agad yan, tutuman daw yan ng mga prediction, mga sabi, mga Bible prophecy na ang sabi baga pa, no, pag ngaya aranina ngaya ang second coming ni Jesus Christ, iyo ngaya yan ang mga palatandaan, di ba Kuya Ryan? Iyo bagay ng mga sabi, di ba? Magkakaigo ngayang gira digdi, gira duman, dahil nangyang kapaunduan mga gira. Tapos magkakaigo ngayon ng mga, ayun nga ni, na mga araw kaya na El Nino, mga calamities, mga makusog na bagyo, mga linog, mga araw kaya. Di ba? Yung bagay na mga nasa prediction ba ko? O, kaya, hindi tama pigisasabi na yung, hindi siya na. Basta, titano man sa tuya, sabi, ako sa personal kong paninindugan man sa buhay, kung talagang uras ko na di, sige na, dahil naman mapupugulan niya ako. Basta kita aral daw nagatrabaho. Dahil man kita nalilingaw sa mahal na Diyos na magpangadji sa aral daw. Ano man ang oras, sa inman kitang lugar, ano man ang pinagigibot. Basta permita siyang narumduman, dahil problema, handa man kita kabos gayon. Pwersa na kung kamuda ikap mo handa pa. O, yun yan ang kamugtakan na dapat permi kitang handa sa dirita. And dahil kita nalilingaw sa mahal na Diyos. Bako na so panahon sa na limbawa may mga kalamidad, may pagtios, may problema, sakalang narumduman si Jesus, si kagurangnan, may problema sa buhay. O, pero, dapat sa aral daw tang pagkabuhay, pirming yaon ang pagrumdum ta sa mahal na Diyos, dapat arog kaya. So, yun yan, ang sa tuya man siya ng riparo digde, inda siya na kung yuman ang gadian, arog kaya, taro mo baga. Ang mga reliyoso, yan ang pigasabi. Ha? Yung mga kwantaman, mga so mga madudunong, yun nga ning mga prediction na pigaapod, mga Nostradamus, mga rubaga kaya na mga prediction, bulang kristal, kung ano. Ha? Yung bagay ng pigasabi, ano? Kaya, ano ba siguro, pwedeng, garang nga totoo man ngayon nga talaga, lits, ano? Inda sa natabi, day taram. Kayo bagayan bagaan, yung bagayan mga nababarita, tamas kikain tupa. Magbarago na ngaya ang mga ugali, kan mga tao, kung ano pa magbarago na ngayon kita. Tayan ngayon mga palatandaan na ngaya yan, kan yan, mabalik na ngaya ang kagurangnan, tangarig maghusga. And yan sa judgment, sa kinaban. Jesus, mariusip kita, day pamanood. O basta kita nga sangon niya, nag-enjoy pa man kita kan buhay ta. Ha? Aratsyan, matanom-tanom na mabawag na naman kitang manok. Marog sana kayo na style kang buhay. Simple sana. Naisip naman kita kung anong panirata naman at siya na pangunto. Okay lang yan. O. Ako, sa mga may trabaho, dyan trabaho sana kamo. Ata yun na bagay ang bigasabi ta na aramang buhay ta, hindi ita mang kontrolado iyan, anmal na Diyos, an may kaput ka iyan, may control ka iyan. Kaya basta importante, sabi ko nga, primi kitang preparado sa ano man na posible mangyari. Yan. Okay? So yan, riparo ko man sa naday, man sa kunano, kundi yung baga kaya mga sagugurang mag-arog kaya ng bigasabi. Na ngaya, mga Bible prophecy nga day daw na bad kon human ang God ano day man lugod ta nag-enjoy pa man kita sa buhay ta sa kinaban eh maski na nga ni may mga problema kitang arog kan sa Senado sige ang iriwal bako El Nino so sabi kan pag-asa win nga ni kasun ba day tapan na pa kwan ini day tapan ni napasadaan maray. Dahil di yung gusto ko managat talaga ining matawanan in awad-awad na panahon and as much as possible sa mga panahon na ini, permita ining masasambit sa tuyang programa ta talagang matindi po ini, pako ining basta-bastang El Nino. And magin ang Japan Meteorological Agency na saro po sa mga pigasarigang kong opisina na nagtataonin haros makuman sabi yun tang accurate but near accurate na mga datos and sa indatabing mga kalkulasyon lalo na pag-abot sa bagyo ta apoy ra po kan pag-asa digdi sa Pilipinas naturalmente ta digdian sa tuya yaon po an sa kuyang monitoring pag may mga bagyo diyan sa Japan Meteorological Agency. O, dyan ako pirmi nag-sisirip and nasa sarigang ko takon ano talaga ang titumbukan sa indang tracking sa bagyo, iuman agad ang didalagaan ng kambagyo. Pero dahil ko mabigay sabing sila ang pag-asa, kunding yun mangiraray kita dyan ang pag-asa. Sabi mo ka kaya kaniba ang pag-asa ngayon, dahil mang kitang maasahan. Pambira mo na. Hirak man, ano? Yung man nga ni kaya bigang alas ko dyan sa pag-asa man kaya minsan, ako anong man sa pag-asa, ta minsan medyo may ikon talaga, may sala man minsan, ano, medyo paltos minsan nga ni, pero okay man. Kaya lang sabi, iisip ko lang, baka niya ako ang nasa sala dyan sa pag-asa kung may mga error, dahil daw nga niya ako, kung bako su tao, baka su mga instrument na pigagamit ninda na yung baga ang nagre-record dyan, baga pigi-interpret ninda yan based on the reading, I mean kan instrument nagre-record kan mga kwanida, pigkuko ang data bako, or probably kung bako man su instrumento ta baka kung may mga instrumento dyan sa pag-asang ruluma na obsolete na dahi daw bako ng mga modern equipment, ba di na may diferensya, or baka su taho na nagre-reading nag-interpret kan mga data yun may sala, dahi daw mga arog baga kaya, dahi taram. So anyway, pag-asa sa tuya, yan, laumanta na okay yan. But nababanggit ko lang because ininganing mga araw kaning pambirang phenomenon, araw kaning El Nino, na inipo tabi mga tugang, hopefully, digdi sa to sa Pilipinas, gabus na yan na paghandaan kang gobyerno ta, as far as food security, mga intervention na sa inda pong gigibuhon, barita ko nga ni, maski digdi sa Legazpi, aloy na si Mayor Isam, so source kan tubig dyan sa may southern barangays, garo pig-utilize na, napigpasiguruan na kung comes worst to worst, na magkulang-kulang ding supply ng tubig because of this El Ninyong ini, na matindi, na saru yan sa mga piglalauman na maapektaran, pwede daw magkaigwakitan ng drought, dry spell, and mga water sources ta mag-dry, magkawarara, madipisil yan. Nakulang bagay po yan na apektado ang pagbuhay-buhay ta kayan. Bako? So, yun yan, pagkaon, food security, food production, mga farmers, parasira, sabi ko na nga ni sabi kan DOST ni Secretary Sulidom na sa mga sira sa Pacific nagdurulag na because of this phenomenon na apektado kan mainit na temperatura sa irarom kan Pacific Ocean kaya naglipat na nin mga lugar so meaning day nanggayo kitang madadakop na sira ta kung nagdurulag na nagrayo na di ano pang madadakop mo diyan ta mainit man ang gansa irarom kan dagat sa Pacific. E na pwera kaya yan, sabi kan mga scientist, ini meeting magresulta sa mga matitinding maraot na panahon like typhoon. Oh, pag nagkaigwa ngayon ng typhoon, matitrigger na maray ang mga bagyo na bako ng normal ang kusog. Sus, mercy, makatakot. Yung bata kiting sa Pilipinas. Oh, diyan kita diyan nangangaan tang Pacific Ocean, ang kadaklang kang bagyo, nag-aagi sa tuya, na iman lungkot, iparayo maningmal na Diyos. So mga araw po baga kaya na paghahanda ta, justo tang iaput sa gobyerno ta, and then sa sadiri ta, if ano ini na paghandaan ta na, aloy na, ready na kita. Mga intervention and countermeasures na pwede tang i-implementar, tangarig ma, bako sa nang ma-control, kundi at least medyo magian-gianan sa epekto kay ni, tan epekto yaw na yan dyan eh. Da? But an sa tuya man sa nadigdi, kung at least igualamang kitang mga plano, program ang gobyerno ta, kita sa dirita, mga local officials na to, sa mga arong kaning klaseng problema, bako po ining basta-basta. Matindi pong challenges ang mga dapat ahampangon digdi yo, apektado digdi an sa tuyang sadiri mismo, pagkaon, tubig, electricity, etc. Oh, gabus yan. Oh, considering pagkatso na abanggita ng mga sitwasyon sa ibang lugar, gira sa Iran, go through na naman. Kaya medyo masakit ang arog kaning paghampang ta, sa arog kaning dradakulang challenge sa buhay ta. Kaya yun na nga niyan ang satuyang riparo pa na hindi imbis na sumanga nasa national tang mga leader, mga legislador, yun yan dapat na pagtawanan atensyon ninda kung papaano iyan harampangunta magkasaro kitang mga Pilipino. Ang problema ta sige, ang durulak dyan sa Senado, paano sinda makagibunin mga action dyan, paagi na tangarig at least maprotehiran kita na dahing gayo kita maapektaran kan mga araw kaning klaseng phenomenon like El Nino na ansabi kan mga eksperto, scientista na it will persist until early of next year. Haloy baga, hunyo pa sa nakita ngunyan, ansabi kan pag-asa baga, anunsya na na onset na su El Nino, kumbaga nagpuuna. Oh, kaya haros kabangang taon pa sana, June up to December of 2026. Oh, kung iniyo malaog pa until early part, o sabi yung tapang first quarter until first quarter of 2027, biroon mo yan, halo yun. Haloy na panahon yan, bako yan karaw-karaw. Kung magkawara-ara na kita ng source ng tubig, sa'yo na kita ma-irinom, sa'yo na kita ma-kurok. Mga water district na di sa Ligaspi, ano? Oh, alikota sa Albay, ano, ready kita dyan sa arog kaning sitwasyon. O, yung mga siring baga kayan. Ang supply tanim pagkaon, tabahad kung dry spell, magkaigo kita ni matinding init, magkaigwang drought, o sumanga pananom ta, dahil maagwanta dyan, magkakagaradan yan. Kunda yung tubig na irrigation na masupply ning tubig na kaipuang kan tinanom. O, say na. Rimati talaga kita dyan. O yan ang mga bagay na siring po kayan. O di ang problema taan, Senado, sige, ang durulag. O. Sabi kan Land Bank, ang figure reconocer mga yung signatory sa Land Bank sa transaksyon kan Senado, si Gatsalian, bako si Cayetano. O, saka, di tapos na ang issue. Meaning to say, ang grupo ni Cayetano, saung-saung man sana. Diba? Kadakol ang sektor na nagre-reconocer kan liderato na ni Sherwin Gatsalian, yung Gatsalian Black. Sabi nga na ni Cayetano da Kuya Ryan, iyan ngayang digding ngaya sa presenting setup ngayon kan Senado 2, Senate of Malacanang, 2 ngaya. Sindada sa grupo niya sa Cayetano Black sa kayong sarong Senate sa grupo ni Gatsalian, inapod niya na Senate of Malacanang. Dahil malakatiyo si Rapi Tulpo, tuminirada man. Pumundo ka ngayon dyan, Pinokyo. Kung ngaya kami pigaapod mong Malacanang, ano yan, Senate of Malacanang, kamu man ngaya ang grupo mo, Senate ng DDS? Saka nalingo na yan. Barakbakan ang barakbakan yung Senado. Dahil nanggad nag-uuraw ang Dahil naguhuraw ang baral balan sa Senado. Ay, inda kita sa endo. Param na kita, loyalay sa programa. Shout out. Alat mo na, si sa ining na inuta digdiyo. Si Ed, Ati Edin Daria. You'll never find, it'll take the end of all time. Yan, si Ati Edin Daria, good morning Tabi. Yan, si Janice Osma, good morning man Tabi. Ay, garo bagoy ni si Ati Janice ah. Si Joseph Neri, good morning Kuya Joseph. Leticia Meliano, watching from Baskaran Dalaga, Trillas Meliano family, God bless. Si Ati Marlene Yanson, dyan po sa Baskaran Dalaga. Marlene Yanson dyan po, always watching, listening San Andres SD pala. naglokso. At saka si Ati Emmy, yan, daing kuya niyan, daing pato dyan, aral daw. Sa Barangay 27, Victory Village South, Honeymoon Light, Caron Napoles, good morning. At saka si Madam Unika Iha, good morning Tabi Madam. At saka sa tuyang business tycoon na masugid na taga-subaybay. Si Manong Erning, aka Don Ernesto Molar Jacob Jr. Okay na, ariglado na. Sige, sa aga naman Tabi, piyesta official sa aga, Biyernes, Petsa 12, Independence Day, kaya long weekend na naman sa mga kuanggan eh, nagatrabaho. Ano? Sige, mag-enjoy sa weekend, magtipid-tipid kita sa gabus na bagay Tabi. Ininganing na ibarita ko sa inyo ng mga pangyari naman sa kinaban, siyempre dakula po ang posibleng influensya kayan and epekto naman saya sa mga pangkinaban na transaksyon and lalong-lalo na sa mga arog sa tuyang nasyon Pilipinas na mga nasa third world countries na harus ang mga nagkapirang mga mayor na bagay ang asa o independent kita sa mga bagay-bagay produkto kan mga darakulang nasyon. Kaya yan and pwede tang paghurup-hurupon ini pong mga nangyari pangunyan sa bilog na kinaban. Ano na tayo nangyari ini? Sige, salamat sa Lado Technical, Kuya Ryan Salcedo Tabi. And syempre dyan man sa Kwenta Tower, sina Kuya George Valderrama at saka Rain Bartolo. And po ang sinong lingkod, Malilito Sanchez Babalos, Kansinubagan Tabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano. Basta Bicolano, Uragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami yung rats yung bao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo yan, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, malabot, sotanghon, espageti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong
7: anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba,
8: hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
9: Tama ang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba,
9: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
9: at siyempre, ang grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin,
8: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
8: para maging winner.
9: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
8: tutok lang
9: sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
9: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mart,
9: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Take note, certified drug-free.
1: Ang kumpanya
0: ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jerradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana sa nasa BP niya after one month?
3: Ano po, 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
3: Yes.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po. Nag-flex for Plemix.
5: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, Herbohex.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
14: Hi Kim, kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
15: Wala na yung
14: bukol.
15: Bukol.

0: Port yung kanilis.
1: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang mismo nga Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang mismo nga Santa Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang mismo nga Santa Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Radyo Bravo! Aldaw Bangina at Buto Berlin.
5: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
6: Mga tugang bagitama po kan sa inyong mga orasan. Uy, 15 minutos na makalihis ang alas 7.
7: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Urakon. Reta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
6: Enot sa pamayokan mga nagbabagang Barreta. Sa Lando Local, price monitoring activity sa mga imported na bagas digi sa Legazpi Public Market, ginibukan Department of Agriculture. OIC Regional Director Candoli Bicol formal nang nag-asumir sa pwesto. Sa mga Barreta man sa Law Commission, 16 na boto kaipuhan para makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Asin sa mga Barreta man sa Luwanska Nasyon, Islamic Revolutionary Guard tinarget ang US 5th Fleet sa Bahrain. Ang detalye sa taud-taud sana.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uragon Barreta alas 7. Barretang Lokal. Local News.
6: Aldo na po kita ni Webes, Pecha 11 na kanbulan in Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Isinagibok ang Department of Agriculture Bicol ang price monitoring activity sa mga imported na bagas sa Legazpi City Public Market. Sigun kay Mr. Jason Gonzalez, an Assistant Agricultural Program Coordinating Officer ka Department of Agriculture Bicol, katuyuhan ka na sa mga aktividad na ma-insure o masiguro ang compliance kan mga rice retailers sa pagsunod sa Executive Order No. 118 Series of 2026 na nag-iimposar nin 50 pesos per kilo na price ceiling sa mga imported na bagas. Sigur ba kay Gonzales, base po naman sa saindang ginibong monitoring sa Legazpi City Public Market, nahiling nindana ang mga rice retailers ang nagsusunod man sa executive order, alagad pig-abisuan nindaan pirang mga paratienda na pakarhayon ang saindang mga price tags. Biantos tanto sa kuryang panalawigan kan Albay, hahagadan in paliwanag sa daipag-aksyon kan mga ordinansa na pinagsusumitir kan sa kuryang bayan kan Daraga. Nakatutok sa barantang yan si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
5: Uragon Live Report.
0: Aga namin paliwanag kan saan gulang bayan kan daraga ang saan gulang panalawigan kan almay. Sa reproduction kan mga ordinance ang pinagsusumitir kan nasabi ng saan gulian para i-review. Ininaging pag ni Kagawad ayon makasinag film kan committee rules. Sa ginibong interview sa kan Oragunus, kabilang sa mga pinagkukustong kan saan gulang bayan kan daraga ayon mga ordinance. Particularmente ang pagdatorin karagdagan na singil sa pamasay kan mga patricycle sa nasabi ng panubuan. Asumanan ordinance sa malanggut sa pagbuktak ng provisional terminal. Sinabi pa rin makasinag na rin panganin na adalan ka mga miyembro kang sanggunan panalawigan tulos inyong pinabalik sa sanggunan bayan kang daraga. Ipinaluanag pa rin makasinag na nagagadama siya kay mga kandigong advice opinion kay Atty. Cledera ang provincial legal officer ka na bayan agad kinakaipansumod na pagdadali muna ininilusto kang sanggunan panalawigan kasabay kay Misa ang surat ang pinadara ni ipapadara kan opisina ni Kagawad makasinag na sanggunan panalawigan partikular ng kikinataman ng bayan na Randia ang chairman kan Committee on Transportation manunungkol sa mga audience ang tulos kanyang pinabalika sa sanggunan bayan ikan dalaga na dahil malamang pinag-aanalan na dagdag na baritang lokal. Ako si Chess Magallanes, Mas Tabicolano, Oragon.
5: Oragon
6: 20 minutos na mag-aagi po na lasyente ng pag-aaga. Formal lang nag-asumir sa pwesto si Attorney Nepomuceno Lianyo II bilang Officer in Charge Regional Director ng Department of Labor and Employment Bicol matapos ang turnover kan liderato kay Regional Director Imelda Gatinao na pinagdistino naman duman sa Dole Regional Office No. 12 epektibo kanakaaging Hunyo 4. Isinagibo ang seremonya kan turnover as in assumption of office ni R.D. Zen sa R.D. Zen Hall sa Ligas Bezeri. Sa saya po namang mensahe, tinamandood po ng Lianyo ang sa iyang panuga sa integridad, paninimbagan, asin magayon na paninerbihan sa publiko. Harong ni dating board member Hope Bilen sa malilibot albay hinabasan din sarong alias Lupin. Mga dugang pang istorya, gikan man kay Manoy Andy Madrigalejo.
1: Nahulog na sa kamot kan mga awtoridad ang notoryosong bahakbas na nag-ooperate sa Premier Distrito Canalbay na si alias Lupin na aristo ni kan mga personais kan Tabaco City Police Station Kasubanggi sa Sarong Bilyarang sa Barangay San Roque, Tabaco City. Matatandaan na kanakaaging Hunyo 2, 2026 linaog ni Lupin ang sarong harong sa Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay, hinaabas ang apat na cellphone, buda sarong na mahalong na relo. Sinundan iyang kanpanghaabas ni Lupin sa construction site sa Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay, apat na sipimaan ang nakuha. Sarong arumbang ang hinaabasan ni Lupin sa Bakakay Albay, nagkapirang na cellphone man ang hinaabas. Sinundan iyan kanakaaging Hunyo 9, 2026 linaog ni Lupin ang harong ni dating board member Hubilin sa malilipot albay. Tinabag ni Lupin ang laptop kanaki ni Hubilin buda cellphone kan sa indang katabang Kasubanggi na recover sa Barangay San Roque, Tabaco City kan mga awtoridad ang apat na cellphone buda laptop pa. Padagos pangunyan ang pagsusong kan mga awtoridad sa iba pang cellphone na pigsasabing pinabakal na ni Lupin. Nakakulong ngunyan si Lupin sa Tabaco City Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
6: 22 minutes after 7 in the morning. Padagos po ang pagsasagibo ng inspeksyon kan Coast Guard District Bicol sa mga panganot na pantalan sa riyon. Kanipong masyadon kadaan kan mga sakyang bandagat asin kaligtasan kan mga pasero kasabay puro man kan nagburukasan kan klase. Sigun kay Commodore Ivan Roldan ang commander kan CGBDCL nagbugtakmanan sa indang Coast Guard Auxiliary Group ni mga passenger assistance centers sa mga pantalan nga nipong maging mas madali asin marikas para man sa mga biyahero ang paghagan din tabang oras sa magkaigwanin anuman aberya o kaya pangaipo. Sigun pa kay Roldan, nakaandam naman ang mga K-9 units, Sea Marshals, Coast Guard Stations, asin mga substations gani pong masyerto. Ang siguridad asin tulos na makasimbag sa anuman insidente sa mga pantalan. Sunod-sunod ang bypass operation kan mga kapulisan sa syudad din Iriga. Live na live, di kanyan po sa Rinconada area, si Manoy Joey Sarcia.
9: Sunod-sunod ang bypass operation kan mga kapulisan sa syudad din Iriga. Inan pinahayag ni Police Colonel Sarcia bagong tukaw na COP kan syudad din Iriga. Susog sa iya. Dahil siya mauntok na igwa pananggada ni nagagamit ni niligal na bulong digdi syudad din Iriga. Kung kaya, sunod-sunod ang nangyaring bypass operation sa tabang nalinikan mga sibilyan na nakikisimpatiya sa mga hadikain kan PNP digdi syudad din Iriga, lalo-lalo na ngunyan na kapupuan pasananin klase digdi sa nasa metro syudad. Sinabi ni Sarcia na dahil siya matugot na igwapanin mga nagbabaray-basay na nagagamit iniligal na bulong digdi sa nasamit na syudad. Asin pinagsabi niya na dapat mapuho na ini tanganing dayman makadanyar sa salud sa mga estudyante asin mga habitantes digdi syudad ni Iriga na nagagamit iniligal na bulong na sa indang dadarakupon na ang sa indang sunod-sunod na baybas ginigibo sa nasamit na syudada. Mga tugang-dugan na ito informasyon sa Radyo Lokal. Ini si Joy Boy Sarcia, basta Bicolano, Orago.
6: 26 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Preparado na ang LGU Tobacco para man sa pagkundukta kan Tabak Festival 2026 na matutok sa Social Community Caravan. Sigun kay Vice Mayor Glenda Ong Bungao, ang mga serbisyo kan LGU Tobacco ang idudulog gani pong mamatean manini kan mga taga-Aplan barangay asin sa mga isla. Primero pagkakataon ining gigibuhon sa law kan Tabak Festival, urug niya na may namamatean na krisis ang nasyon por medyo kan balago sa tensyon duman sa Midye Oriente. Nagtaupo din orientasyon ang Department of Agrarian Reform sa Busak Ligao City Farmers Agriculture Cooperative. Ngayon pong ipaaram ang mga programa sin serbisyong nakatagama para sa mga agrarian reform beneficiaries. Tinukar sa nasabing aktibidad ang mga suporta kan DAR sa pagpapatalubukan kabuhayan, pagpapalangkaw kan produkto o produkto sa umahan, asin pagpapagusog kan mga kooperatiba. Siraron po naman kan Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Pinagalasman kan mga opisyalis kan DAR Albay ang mga oportunidad para man sa mga ARBs matang binisto ang BUL-CFAC sa naghihiwas kaining operasyon kasabay po naman ang kooperatiba. Prognaan cooperative store asin pag-ibonin Coco Sap Vinegar Value Added Products. 27 minutos na makaagi po na lasyete ng pag-aaga. Maabot po naman sa 21 milyones pesos ang kabilugan na kantidad kan danyo sa ladukan infrastruktura na winalat kan magnitude 5.4 na linog na na-experiensyaan sa syudad ng Tabaco kanakaaging Biyernes. Kinifirma ini ni CDRRMO Head Jel Mulato, susog man sa initial assessment o assessment report kan engineering office kasabay po ang mga ipinagsumitin na report kan mga barabarangay. Base naman sa damage assessment report kasabay sa nagsaparin minor damages ang Pawa Integrated Terminal, Baranghawon Evacuation Center, San Vicente Agri Office, Tagas Multipurpose Hall, Biandros and Tabaco National High School, Igwang Pitong Site, Nagwaman Danyos. Dagdag na kapulisan sa Bicol, itataltag para man sa selebrasyon kan Independence Day. Yan pa ang mga dugang na istorya. Gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
5: Urago Live Report.
10: Liwat itataltag ka na Police Regional Office 5 ang mga karagdagan na personalized ka na PNP sa bilog na rehiyon kan Bicol bilang party kan maigot na siguridad para sa selebrasyon kan ikasyon 28th anniversaryo kan Independence Day sa maabot na Hunyo 12, 2026. Sigun sa PRO 5, ilalatag ang mga kapulisana sa mga pangirap na lugar ng pagtripon, mga terminal asin iba pang mga critical na struktura, tanganin ang masiguro ang kaligtasan asin marhay na bulos ka na trapiko. magiging katabang nga sa mga operasyon ang mga manlalana force multipliers as in iba pang mga katabang na ahensya kan gobyerno. Dinagdagbakan PRO 5 na magpapadagos man ang mga operasyon kontra kriminalidad, intelligence monitoring, cyber threat surveillance, as in pagbukod sa mga wanted na persona as in iba pang klase minhuma sa seguridad. Pinag-alerto man ang mga civil disturbance management units as in mga reactionary forces na iyuan na tulos na matong responde sa oras ni mga insidente. Kasabay kayo na yung pinag-share man ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Rosito Miranda na preparado ang mga kapulisan para sa pagsiguro kan matrangkilo as in ligtas na silibasyon kan aldaw nin katrangkiluhan na. Mga duwan na baratang lokal, ako si Alan Lopez sa Tuno Basta Bicolano, Uragon.
11: Siko Baywa
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na ang nakasubok.
14: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
13: Marami na rin ang nagpapatutuo.
15: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
13: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
14: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
13: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kabilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
5: Uragon Pagreta alas 7.
16: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
17: Dahil naman po ni Duke ay kuhan na maglakaw ni 10 kilometro para makakuha ng malinit, tubig, inunong bulit, ayaw na po ikinis mo ang kakomunidad ni Duke ang malinit as in bastanteng tubig.
6: Ang tamang oras, nagtatadang 23 o 27 minutos, alas 8 na.
18: This time check is brought to you by Liveraid, Silimarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boy.
5: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
6: Ipigharas po naman kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Regional Office ang labisa 1.1 milyon pesos na kantidad kan indemnity check sa nasa 176 na mga paraoma asin mga pasisira sa isyu ng probinsya kan Catanduanes bilang kabayadan sa mga distorsong darakan mga nakaaging kalamidad. Isinagiban pagharas kan kasabay po naman ang pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa probinsya Dasugma. Personal ay pinagtaukan sekretaryo ang mga cheque sa mga beneficiary presente sa nasabing seremonya. Nagdaranin ka ang dalan sa mga residente sa sinmotorista ang bigla na pagbagsak ang parte ka National Highway sa Tigaon Sangay Tiwi Road sa Barangay Sibaguan Sangay Camarines Sur. Sigun po naman sa pinang mga residentes na bigla na sa nasindakan makadangog din pagbagsak sa parte ka nasabing tinampo. Sigun sa MDRR Mo Sangay, haloy ng may diferensya na sabi ng National Road asin sa indang inspeksyon nagluluwas na posibleng ang dahilan kan pagbagsak na kaini ayo ang malumoy na daga. Huling pinag-agian ini nin tubig. 25 minutos antes ng alas 7 po ng pagkaaga padagos. Ang pinauna pinagpapag-usugan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang serbisyong pansalud sa probinsya sa paagipugan panduga o pagdugang ni nasa 15 bagong ambulansya na ipinagkiras po naman sa iba-ibang o maniba-ibang mga pabulungan. Kasabay sa mga nakaresibinin bagong ambulansya ang Dunsol District Hospital, Castilla District Hospital, Gubat District Hospital, Irusin District Hospital, Prieto Diaz Medicare Hospital, Magallanes Medicare Hospital, Matnog Medicare Hospital, Bulan Medical o Medicare Hospital at in Sorsogon Provincial Hospital. Sigun sa gobyerno probinsyal, ang mga ambulansyang ini ang pinondohan gikan sa savings kan special health fund at in obetong maparikas ang manpan o pagsimbag sa mga emerhensya at in mapahiwas ang access kan namamanuan sa dekalidad na serbisyong medikal. Aning pang mga istorya, barata impormasyon, gikan sa Laog asin luwas ka nasyon, masunod na.
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Killing Bicol on the move.
19: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
20: Lourdes.
19: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
20: Kasi po, yung mata ko.
19: Malabo?
20: Malabo.
19: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
20: Medyo malinis ma.
19: Malinaw-linaw na?
20: Malinaw-linaw
19: na. Nakakakita ka na ng konti?
20: Oo.
19: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
20: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mola Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
21: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
22: Barreta alas 7. Barreta National News.
6: Kinonfirmar ni Acting Senate President as in Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na kaipuhan na nasa 16 na boto gikan sa asasinado. Kani pong mahatulan si Vice President Sara Duterte sa paabutan na impeachment trial. Sigun kay Gatchalian, nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ka 1987 Constitution na mayong opisyal na pwede siyang mahatulan sa impeachment proceedings nin mayong pag-uyon ang nasa two-thirds kan gabus na miyembros kan Senado. Ipinilawanag pa niya na huling ng uhuring nakapirma sa 24 ang kabilugan na bilang kan mga senador, mantinidong 16 na boto ang kaipuhan para sa conviction. Nagtutubod po naman siya sa trial spokesperson at si Lanao del Sur Representative Zia Alonto at yung nasarong ad o diversionary tactics naman ang kontrobersiya na kinasasangkutan kan o 18 maleta boys na may obyektong ilihis at atensyon kan publiko gikan sa gigibuho na impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigun po kay Adjong, questionably ang timing kan sa inang akusasyon asin napaka-obvious ang intensyon para man ilihis ang atensyon kan publiko. Ipigduon kang grupo na naghahatod subot sindanin mga maletang may kwarta sa perang leslador kasabay si Adjong na pinagpahimutikan man kaini. Sigun pa kay Adjong, hayagang nagpapabistuan mga nag-aakusar bilang mga taga-suporta kan Vice Presidente.
22: Uragon Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon.
6: Kinonfirman kan Islamic Revolutionary Guard Corps kan Iran kasudma na tinarget kaini ang US 5th Fleet sa Bahrain bilang balusa airstrike kan Amerika laban po naman sa Iran. Base po naman sa report, naglunsan ang RIGC Navy Forces din drone attack kasudmang magumagahon laban po naman sa US 5th Fleet sa Bahrain. Sinimbag man subutin ni kan IRGC laban sa ipinaglunsan na strikes kan US sa indang teritoryo sa Jask Sirik as in Quezon. Ang baratang sports, showbiz as in iba pa, masunod na.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
7: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
7: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
4: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali.
7: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
7: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programang Kasagad Kalusugan.
7: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
4: J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.

0: 7
1: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
2: Inagdina po kang pulisya na may umanin anuman na pagabat na nakakabit sa Wakat Ateneo de Manila University basketball player na sinda Rene Baterbonya asin Divine Adili kang sinda malunod naman sa Dipakulaw Aurora. Sigun kay Dipakulaw Police Chief Major Eduardo Mendoza Jr. sa lungat ini sa mga naglalakop na report sa social media na parte subot kang team building activity ang pagkakakabit ni pagabat sa duwang atleta. Base subot ini sa report kan mga nagrespondir na personnel kan Municipal Disaster Reduction and Management Office pati na ang mga kapulisan.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artistas.
2: Naghagad po ni Dispensa sa social media si dating Mr. Supranational Philippines 2024 Brandon Espiritu matapos ang siyang kontrobersyal na payag unong sa mga beauty pageant contestants na may halong banyaga o inapod niyang Hafiz. Nagugat ang issue sa sarong viral na palitan nilang komento o nindakomento sa Instagram sa taon ni Espiritu as in Filipino-American model and pageant title holder na si Jeffer Palomo. Sa nasabi ng conversation, sinabi ni Espiritu na nasasakitan na makipagsabayan ang Pilipinas sa national pageant kung mayo ang mga Pilipinong may dugong banyaga.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
2: Sa selebrasyon kan World Blood Donor Day, pinahigot kan DOH Bicol asin Provincial Health Office kan Camarines Norte ang kampanya para man sa voluntaryong pagdudonar nin dugo nga nipong masyerto ang bastante asin ligtas na supply para man sa mga nangangaipo. O beto po naman kanasabing programa na mapalangkawan bilang kan mga blood donors sa lambang munisipyo sa paagi kan mas mahiwas na information drive, blood donation activities asin pakikibagtabangan sa mga lokal na komunidad.
0: Uragol Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
2: Nagpatanid po ang Philippine National Weather Agency na may halangkaw na tsansa na mabilog manangad ang sarong El Nino phenomenon sa Tropical Pacific na posibleng magduranin hasta po naman sa taong 2027. Sigun sa pag-asa, luminampas na sa 0.5 degrees Celsius ang sea surface temperature kan Mayo unya na taon nasaro sa mga sinyalas kan pagbilog din sarong El Nino phenomenon. Base man sa climate models, labi sa 80% ang posibilidad na dangos magkusog ini asin maging full-blown El Nino. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang barata ng Yabong Aldaunin Webes June 11, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang barata News Director Annalyn Silada. Nakaiban ang taman si Manoy Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, siriman kay Manoy Alan Lopez sa Saituno. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat matunon, maray na pag-aaga.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 12 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, sususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Urok.

0: Uy, good morning!
1: Good morning!
0: Diyos manay na aldang, salimat mga tugang, mga manoy, mga manay. Webes na pala na di. Pecha 11 na po, kan presenting bulan. Sa aga pala pulaan sa tuyang kalendaryo. But sabihon, pista opisyal. And kada Hunyo 12, sa tuya pong pinagkukumimorar ang pig-apod na La Independencia. Ang hapot mangiraray kan mga muklat ang mata, tayo nga ba ay malaya na. Sa mga nakatama ay nakatutok permidig di sa Radyo Orago 90.7 FM. Good morning!
1: Good morning!
0: Kaya naman po naman sa mga nagsusuro si Eripkan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer tangunyan ang sa tuyang diurag na pag-iriba barkada. Yan sa Orosite Ligaspi. Si Unica Gracia Iha. Maray na agaman tabi sa imo, kagawad Grace Bitara. Nakatutok man si Manay Emmy Abundabahoy, asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Si Manong Joseph Arneric, nakatutok permi sa programa Anytime. You good man. Salamat man tabi sa imo, Manoy Joseph Arneric. Ni mga talagang dayupot.
1: Thank you!
0: Siyempre pa, dahil takalingawan, ang mga pag-idibata dyan sa Purok 1 hasta Purok 5 kan Barangay Gabawan.
1: Good morning!
0: Dyan sa Purok 5, sarong istasyon sa na madadangog mo. Apun dyan sa tindahan ni Manay Maricel Padilla.
1: Kultura.
0: Pati na po dyan sa harong kan na pamilya Jacob Mular. Especially kay Manong Carling, kay Ati Arlene. And of course, kay Manong Erning Mular Jacob na talagang tutok permi. Salamat po kan sa inyong daingsawang pag-antabay. Si Manay Marlene Yanzon kan Barangay San Andres Santo Domingo Albay day managuntok sa pagdangog kan sa itong mga puro programa. Marisa Andres yan man sa Mount Barrio kan Barangay Istanza permi managkaantabay. Manoy George, kung nakaantabay ka palang tabi, Manoy George. Bumaba ka no, daw mga after lunch na gayon. At asikasuhon mo na sukuan. Tanganing, yun na nakakuan ako kasuod ma. Nataymingan ko dyan sa 7-Eleven. Pigga kalaso. Ano ini, susarong iska para atininda. Sayang man kanso mga apod ka ni Manoy Ryan. Ito bagang kahoy. Nyan, pwedeng pan, pwedeng gibuhon na brace o nakakuan na kunoy. Dumigdi ka Manoy George after lunch.
1: Yes.
0: O tanganing maray man ang pakakamada dyan kang sa tuyang buro bago man na aircon. At marauton talaga pag-ilingon sa luwas.
1: Tao, saan ka tatanggo?
0: Bata pan di urag sa paghagibo ni Ryan kan ano ini? Frame.
1: Karat.
0: Kundi sumismong ano ini, garoon nakaraot sa view.
1: Bang.
0: Ilingon. Aning karuman niya ako garoon na kwan. So arbol ka ka Manoy Ryan. So ito bagang pinagtagpi-tagpi na ano daw. Bata mga cartoon sana yun yagit. Sa yagit mo yan estilo mo.
1: Konting basura ngayon bundok. Kotseng sira ay umuusok.
0: Nakaantabay man si Toti Alpichin. Uy, Diyos Marina Aldo Mantabi, Manoy Toti.
1: Good morning! May lasong nga galing sa industriya.
0: Ano na lokasyon dyan sa syudad, Adi? Tamay nangyayari pong rerouting po dyan sa may likudan na Partican Cathedral. And then, I mean, mga likudan ko di sa may bago mag... sa may Bukana mismo kan Albay Cathedral. O kung medyo naghihidali kapasiring sa Legazpi District. Medyo maalanganin ka dyan eh. O hindi ka na maglikaw sa may bandang kwan. O kung pasiring ka man sa nasa sentro kan Legazpi, if I were you. O kung hali ka dyan sa daraga o bagaman hali ka dyan sa istansa sa taas. O hindi ka na maglikaw sa may Harvest Chicken. And then bumalda ka dyan sa may public market kan Albay. And then pasiring ka na dyan sa Washington. And then umagi kadigdisa, kalikudan man apartikan UST Hospital. O yan. O yan mga medyo talagang di ka dyan mababalam, di ka dyan maabala. O tango nyan, abala ang traffic ko nyan dyan sa may LGU City. O huli nga ni Kandik, warang puno kasyon dyan. O
1: saan ka tatakbo kapag nawasa?
0: Uy, marinaga mo palang tabi sa mga nakatutok dyan sa Albay District, Albay District Public Market. Nakatutok man permisi, Manong Renan.
1: Kalikasa!
0: Nalingawan ko palang Manoy Renan, kuanun su, kuan gulay kasubang kita. Medyo alanganin na sukuan, pero susapal ko kasubang gimanoy Ryan. Baana! Sabi kan baga amog-amog. Nagsusupay biyo. Bata na kamotor bag ako ni Kasubanggi. Baana. Nadipisilan ako pagpaitaas. Ta, so, garo nagsasayo mo na magsakat sumotor.
1: Pangbantayan ang kanikasa.
0: Ako proud ako kan sa kuyang pagiging farmer Manoy Ryan. Ta, yan abig sasabing, dawa anong sabihon. I stay humble because in the first place, yan ang tugon kan sa kuyang mga magurang. Hanggat-hanggat nabubuhay kita digdi sa kinaban, daiman kay puhan magparalangkawang kita kiihi. Sabi kan mga pilosopo, aramindo ko nata Manoy Ryan, kita digdi maagi man sana. Sabi yan sa kuya kan ni Madiris, pati na ni Pai Ramon, maagi man sana kita noy. Day mo man kay puhan magparapaulantukan sa imong ihi. Huli ta ika. Maagi man sana. Tama magani. Okay, ayun ang sa kuyang panundan. Hoy, nakaantabay pa lang dyan sa kakanan ni Nanay Doris Rosales. Nakatutog na naman si Nanay Doris, dangan si Manoy Nelson. Yaon pa dyan si Ate Arian, asin mga pag-iriba, mga masisipag at talagang napaka maasahan nung servidor dyan po sa Rosales Eatery. Ang sa kuyang paboritong pasyaran. Kada bes ako nagugutom na. Masiraman kaya. Lutong bahay. Lutong bahay. Bata may ikwan naman kami. Bago naman kaming negosyo ngunyan ni Nanay Doris. Baisa na Nanay Doris. Ta anytime this week, panara ako na sa mga bago ko sa ima. Yeah. Okay. Uni pa. Mga tugang, somehow kasuod ma, I don't know kung nanahugahugang aleko, pero duda ko iyo, medyo nagray-ray na sa servisyo kasuod ba Manoy Ryan. Baga, ang sabi, ako kaya nauyam na eh. Halos every time nagbabrown out. Pero kasuod ma, sabi sa kuya, may nagpaabot sa kuyang impormasyon na garong nga ya boss, nalagarto mo. Nasibot nga ya. Nagpadarang nga yang tao duman sa bulod. Pinakaray na nga ya sa ukuan. Tinukdul na nga ya sa mga pigsasabi mong nagkakawang ka, nagkakawang-kawang. So mga, day bakbako masyadong mare ang pakakamada. Kaya yung ang kausakan kunata, maluya ang supply kan kuryente, lain pa kan sige ang burnout. Kasi nga, kada bes makusog ang paros o kaya may pag-uran baga Manoy Ryan, may nasasapi na sanga, yung baga vegetation, so normal yan. Ang pagtinamaan kayan ang kablikan kuryente, nasapi, arimati, ma-brown out talaga or bagaman maluya ang supply. Amoy ng kausa. Pero ngayon ganyan, okay na. Hayo na wa, magkatotoo na. Wait lang ha, ta.
1: Karaniwang tao.
0: Balikan ko lang mga tugang su issue ko kasud maunong dyan sa Senado. No, talagang day pa. Day pa talaga. I don't know, pero I hope and pray na ma-resolver na mga tugang ang issue kan mga senador ta. Because ang at stake dig di ba kuman talaga sinda eh. Kita. Oh. Dakulon ki mga nakabinbin na mga dapat na ipasar ng lay, na dapat ang mga lay na ni kumbaga na pirmahan na o napag-deliberan na and then pwede na kutang na ipasar duman sa opisina kan Palacio Malacanang for confirmation or rather signature ni Presidente Bongbong Marcos. Saro na nga ni dyan mga tugang ang sabi, dapat tapos na baga sa third and final reading so anti-political dynasty law bill, should I say, Manoy Ryan. O tapos na duman sa partikan kamara baha, duman sa House of Representatives. Oh, I understand, ipinasar na pala, yao na duman sa Senado. The next thing to happen is, it will be read duman po sa plenaryo, and then sa indang pagdideliberaran, and hopefully, kun magkakaigwaman ki mga pagbabago, ki mga modifications, amendments, so to speak, yan ko ta dapat napagkurulayan na. Takita baga, haloy ta ng kamautan mga tugang panahon pa kan mga kupong-kupong an anti-political dynasty provision yaon dyan sa constitution ta hasta sa presente dahi po nababago, dahi man nagkakaigwanin ngipon huli nga ni ikan kakulangan sa pinag-aapod na enabling law. Pag sinabing enabling law, amo ini an kun baga kargo sa party kan House of Representatives pati na po kan Senado na dapat magpasar sindaning lay tanganing an provision dyan sa konstitusyon na nagsasabing bawal ang magkakamag-anak sa politika, matuldo ka na. Which for so long a time, generations na, na human talaga ang numero unong kausa kung nata hanggang sa ngunyan tius po ang mga munisipyo, ang mga syudad, ang mga probinsyas sa bilog na nasyon. Nata, because sarusa ng apelyido, sarusa ng pangaran, ang nagkakapot kan renda politika. Ini mga tugang ang masaklap na katotohanan. Eh, nakita magrayo pa. O dyan sana sa probinsya kan Camarines Sur. Pirang henerasyon na, nakapot kan mga Villafuerte ang probinsya. Ngunyan baga, halos gabos na distrito. Sinda-sinda man sana. Si El Rey, si Luigi. Halos sinda-sinda man sana ang namamayagpag ang may kaputkan gabos na distrito dyan mga tugang sasakuyang namumutan na ginikana na probinsya. Ang probinsya din Camarines Sur. Digni sa Albay. Halos ang magkakaapelyido man sana sarong pamilya, sa mga banwaan. Saan man sana baga ang namamanuhaan manirayan? Di man kipagbabago. Nata, because pinatuod ninda ang mga tao. Lalo na kung typical na kwartahan ang election manirayan at talagang di mapapalitan. Natural, pag ika-incumbent, may access ka sa puder, may access ka sa pirak. Tama? Oo. Pero kung di ko tang kwartahan talaga, so typical na ang makakatukaw sa pwesto, ang pagbabasehan merito, yan. Diba? Urag. Pero kung ang pagbabasehan, huli kan, aki magangayayan ni dating Yorme, uy, kung magangayayan ni Kagawad, o, yan mga tugang ang nagiging pasistema ta. Kaya di ka po magnalas, kung nata hanggang ngunyan, pobre ka. Magtubod ka mo, nata. Iyo po ini ang sakuyang pinagklasehan kan mga panahon dyan sa Bicol University. Nasakuya pang pinagmasteralan. Nagmasteral ako noy. Nata, because isi ko ini ang mayormente, saro sa mga mayormenteng dahilan kung nata ang mga Filipino, arug ko, tius pa, hasta po sa ngunyan. Dahil kita makakahulagpas. Sa pagtius na yan, hanggat daita po nanunudan ang tamang pagpipili. Kaya ko, piglalauman ko, hopefully in God's grace, tapos na ang panahon duman sa Kongreso, o dapat ngunyan ko tapiguro lahi na duman sa plenaryo kan Senado, pero ano nangyayari? Nag-aragawan pag-iraray din poder si Wingat Chalyanda ngan si Uning Mam na pabataman kay ni. Diba? Si Alan Peter Cayetano, mga tugang, ako kaya I would easily, I do not judge him personally because I don't know him even personally. But knowing him and his acts previously, so mga gawi niya kaad itong mga nakaaging panahon, kan siya naging House Speaker, utruhon ko na naman. Diba? That's more than enough to convince me that Alan Peter Cayetano